0: Mati akong dinimpin. Maayo kayo siya.
1: Kamusad, mag-Santon Plus. Herbal capsule na.
2: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
3: Melchor Garcia, taga-puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay, wala ko bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura ko kong ibata akong lihok ba. Sao na? Oh. Siyempre, nagyoy panahon na magluya ta. Say, binagong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay, kaya akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, inaagagtuhod siguro, sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix ay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga binuang ko. Basta tinuod yun kini kaya nasulayan na yun na ko.
2: Nagkape ka na. May Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: May buntag? Mo-apply yung tagong pagkabarbero?
5: Dali mo barbero mong ipagita. Parlor ni!
4: Mo ba? Parlor din eh? Kanasama ko magsugod!
5: Ay!
6: Exciting!
2: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
7: Available sa mga butika.
8: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
7: Girl,
8: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
7: No more!
8: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Ako di ay si Jack. Usaga radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulon lang akong inom. Nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
11: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor.
12: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
13: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
14: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
15: Abli na.
14: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
16: Yes to Health Clinic.
17: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
18: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
19: Ug matag Domingo.
20: Libre na
21: magpakonsulta sa doktor.
22: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
23: Ug mapalit nimo dinhi
24: ang mga produkto sa Yes to Health.
25: Yes to Health Clinic.
26: Dinhi lang sa may Sapatera Bili.
27: Hilid sa Barangay Hall.
28: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
29: XFM.
30: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 8.04 na. At ang oras, ato rin ganito sa Santon Vitamin C, mga katropa. Santon Vitamin C, the alkaline base sa non-acidic vitamin C. Mga kaigsunan, vitamina nga gikinahangla nato sa ato lawas matag adlaw, onya kinig dili po di siya acidic. Muna nga, pwede na itong imnon mga iksoan nga bisar walay sulod aga tutian kay non-acidic man siya katropa, no? O niya, alkaline base pag yun kini maog Santon Vitamin C nato mga kaigsoonan. So, kini mag vitamin C naman ang ganita kay importante kayo kini paligon sa itong immune system. Santon Vitamin C aga itong imnon mga kaigsunan, di non-acidic alkaline base vitamin C mga katropa.
31: Bullseye

0: Hi, good morning. Di ay gato ni Merly Hook. Yan sa may Malabuyok, Cebu. O niya, good morning. Katropang Sir Jerry, murag barangay Gunob ang silingan sa Kanhulaw. Watching from Subandaku, Mandawi City, gikan ni Arvin Habas. Oh, barangay Gunob daw kuno mga egsoan. Ang kuan, kining silingan sa barangay Kanhulaw, di sa may dakbayan sa Lapu-Lapu, mga katropa. Okay. Now, arita sa itong hisgutanan ni Buntaga, mga kaigsunan. Lakbita na to, kining utang. No? Kay ang national government, mga katropa, mangutang na po og 1.12 trillion pesos. Ha? Para i-finance, mga igala, idugang sa budget sa nasod sa Pilipinas, mga kaigsunan. Now, bago pa tanga, pila na ba'y uta na to na nasa almost 18 trillion, ha? Rag 18 trillion na itong utang o ang utang sa nasod sa Pilipinas, mga kaigsunan, karon ang gobyerno mangutang na po og 1.12 trillion sa local financial institution ning ikatulong quarter sa tuig 2026, mga katropa. So, ari nilis kwarta, third quarter or last quarter, mga kaigsunan. Ha? Or third quarter. O dili, kuan. Ang third quarter, mga first quarter katropa, rap-rap, January, February, March. O yan, April, May, June, July, August, September. Sa ikatulong quarter. And ini mga bulana, mga kaigsunan. Pagka July, July, August, September. 1.12 trillion domestic borrowing plan for the government of the Republic of the Philippines, mga kaigsunan. Okay? Mayon ta og domestic borrowing sa to pa, ari rani mangutang ato gobyerno, mga igala, sa mga local financial institutions, mga kaigsunan. Okay? Dili ni siya mangutang ato sa World Bank. Dili siya mangutang ato sa International Monetary Fund. Dili siya mangutang ato sa Asian Development Bank, mga kaigsunan. Dili ari ni siya mangutang sa atoa mga local financial institutions, mga katropa. Para asa maning utangon nga 1.12 trilyones, mga igala? Para idugang sa budget sa gobyerno? Gano'n man, nagkuha nga itong koleksyon. Kinigong budgetings gobyerno, mga igala. Nakadipindi man ni siya og pila ang imong makulikta. Kailahi man ng government budgeting o private corporations budgeting, mga katropa. Kaya buingon ka niya o government budgeting, katropang rap-rap, ingon na itong gobyerno, mara itong gasto na 6.7 trillion alang sa tuig 2026. Oh. Pero, mga katropa, kanang kwarta hawa pa na makulikta. Kulikta hunon pa na sa Bureau of Customs, magulikta pa Bureau of Internal Revenue, mangulikta pa ang mga tax collecting agencies sa nasod sa Pilipinas, mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Parang inyo nga na masugatan ka nang itawag o budget deficit. Okay? Hisgot ang budget deficit para siya maigalang kakuwangan sa budget sa gobyerno, mga katropa. Yakon panalitan sa ato nagikaingon 6.7 trillion ay ang gigahin nga gastoon sa tuig 2026. Pero nakulikta sa atong Bureau of Customs, nakulikta sa BIR, ibutang nato may gala og 5 trillion lang. Amo na dunay kulang nga 1.7 trillion mga katrupa. Kanang 1.7 trillion nga kulang, mo na gitawag na to og budget deficit mga katrupa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ari ka diri sa private corporations budgeting, panalita diri sa Yes to Help Corporation. Oh. Ubuingo dia nga magahinta og 2 ka bilyon kay ipatuko nato og 3 ka istasyon. Kanang 2 ka bilyon ka tropang rap-rap na nas bulsa ni kwan ni Boss Rim. Ingo na Boss Rims nga Dr. Remilitoy nga di ako 2 ka milyon, 2 ka bilyon ato ning ipatukod og 3 ka istasyon. Ano nang kwarta ha? Gasto uno na lang nagkatrupa grapra, pero ari kas gobyerno, government budgeting, mayon gobyerno, ang atong gastoon ning tuiga, 6.7 trillion. Kanang 6.7 trillion mga katrupa, wapataon is bulsas gobyerno, mangulik tapas siya.
1: Bullseye!
0: Una, mahitabo doon na tayo budget deficit mga kaigsunan. Karon, kay mangutang man og 1.12 trillion sa mga local financial institution ang nasod sa Pilipinas, ang gobyerno ni Bongbong Marcos mga kaigsunan. O sa may buti pasabot din, nagka-budget deficit na ta? Ha? Nagkakulang na ang atunggahin? Asa man, wa magkapangulikta ang Bureau of Internal Revenue? Ang atong Bureau of Customs, unsa man, mas daghan gisunod silang bulsa kaysa bulsa sa itong panudanas na sudnong kagamanan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: O na, mangutang na punta? Eh, stay, mangutang na sila?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay lang na, katropang rap-rap. Kung na itong utangon mga kaigsunan, kung na utangon sa gobyerno, mupaingon yun niya ito sa gastuana ni ini. Pag-ingon, pagpaingon ni nga ito sa gastuana mga katropa, gidapat yun ang tibuok kantidad niya ito sa unsa mang programa, unsa man nga kalihukan, or unsa man nga proyekto sa nasudnong kagabhanan mga kaigsunan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: E doon na may gastuon tuod, mapunta ka to sa proyekto. Pero mga igala, ibuta na to proyekto, nagkantidad ugo sa kamilyon. Sa kamilyon lang, ginagbay lang unta. Ang mapunta sa proyekto mga kaigsunan, tugas milyon na lang. Kaya katugas milyon to, gibahin-bahin nila.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya mangutang ta mga igala, asa naman di ay? Nahurot na din halin sa mga propiedad sa gobyerno, gipamalig niya Presidente Bongbong Marcos. Pagkadagga na mga government assets, gipamalig niya sa itong gobyerno, wata kahibaw, kamumong kahibaw. Gipamalig niya mga kaigsunan. Asa ba din halin na ito? Nahurot na.
1: Bullseye!
0: Una lang gani, may galay. Maningil taasa man to ang halin sa Bulawan sa gobyerno, mga katrupa, gibaligya, Central Bank. Kining Bulawan ba yung katrupa, rap-rap, kakaibaw? FYI. For your information. Mauni siya ang basihan, mga kaigsunan, ang ginaganon sa pundos atong Bulawan. Muna siya mga katropa ang basihan kung pila pod kakwartang papel ang atong iprinta mga katropa. Otherwise, mapariha tas kwarta Mickey Mouse sa Japan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Muna, mabita mo mo ingon mo niya. Way kwartang Pilipinas, ganun nilipan ta magprinta o nagang kwarta. Kaya mag-unsa man ka niya katrupang rap-rap, mag-printa kagdagang kwarta, kay pilar ko'y pag-printa ang kwarta. Ha? Mamrinta ba ka niya huwag mga pa, walay mga otoridad?
1: Oh?
0: Mag-unsa man ka, mag-printa ka ng kwarta, unya ka ng kwarta, giprinta ni mo, why ka?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ubikan ka, wa kay Pundong Bulawan, mga kaigsunan, Central Bank!
1: Wah!
0: E kininiyang Bulawan, mga katropa, ang gold bullion na to. Mona siya niya ang basihan kung pila po kapapil di bangko o mga sinsiyo ang iprinta sa itong gobyerno, mga kaigsuna. Kanili man itong gobyerno, magpasagan ang printa ng kwarta, unya wanay kaag mga katropa.
1: Wah!
0: Sa ito nagkikaing honor ni kwartas Japan ni ato Mickey Mouse.
1: Wah! Bullseye!
0: Ay, kwarta, way kag. Oh. So, ay namang halin na itong Bulawan na itong ibaligya. Walang i-accounting na ni ang gobyerno ni mo, Mr. President Bongbong Marcos. Ha? Asan ito pa yun? Ay, kung ina, giapil itong sulos malita.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Diba? Wabagani ni sila magpaibalo nga gibaligya di ay. Nagbaligya di tag Bulawan, mga katropa. Sa iyo na ka, kita mo'y pinaka-highest seller of gold.
1: Wow!
0: Ha? Gawa tayo kalibutan, New Earth na mga katropa, may gani. Kaya international media mo'y nagbalita, mga katropa. Kaya hasta nga itong local media, wag kahibaw.
1: Wow! Bullseye!
0: Giblind lang ta mga ikso ni Presidente Bongbong Marcos yung administrasyon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kani una na itong pagitaon. Asam naghalin itong Bulawan, gibaligyan ninyo, mangutang ng puntag 1.12 trillion. Ah, para gastoon sa operations gobyernos Pilipinas. Ikaduha ka drupang rap-rap, mangutang na ta. Ay, naman na iayang katuto ang flood control ng budget.
1: What? Bullseye! Bullseye!
0: Ha? Asa man na iayang flood control budget? Nahurot ang punto. Magtungko na saan mo para flood control?
1: What?
0: Bato mo dito sa Bohol, dito sa Mabini? Nakita to ninyo akong ipakita ninyo na to Biyernes, mga katropa? Kato proyekto nito sa Bohol, giturn over mga kaigsura, Presidente Bongbong Marcos, kagimong kumoton, mabungkag. Nga kon managa matugpahan o baki iniglukso, mabungkag mga katrupa.
1: What? Bullseye! Bullseye!
0: Kato patubig dito? Kainig agis tubig siguro, anay mahabilin mga kaigsura.
1: What? Bullseye! Bullseye!
0: Hain man! Nahurot na ang budget na to. Ang budget na to ng tuiga, manay pangutan na to, 2026. Niya patas ikaduhang quarter, mga katropa, going to third quarter pata. Oh. Napata paingon sa ikatulong nga quarter sa nasa sa pila sa kininiang ato ang kalendaryo, mga kaigsunan sa tuig. Nahurot na itong kwarta kay mangutang ng 1.12 trillion. Why collection ang Bureau of Customs? Ha? Sige lang gawa, sige lang abot ng mga bugas, wala'y magbayad na nagbuhis.
1: What?
0: Ang mga importer ng bugas.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pagkadagang nag-abot, gikan sa gawa sa nasod, wala'y nakulikta. Ubaga, doon ay daghan na kulikta, pero koleksyon mas taas o mas daghan ang isunod sa bulsas mga magangang buhaya kaysa bulsa dos panudlan ang nasunod itong gobyerno, mga kaigsunan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kaysa ito nagkikaingon, kini budget may galas gobyerno, wa panis yan, nakulikta hunon panis. Muna magka-budget ni Fisit. Tapos ito pa, kay mangutang 1.12 trillion, sa itong mga local financial institution na nasunong gobyerno sa Pilipinas, mga kaigsunan, but magipasabot din yung assurance na ta sa itong koleksyon, mga katropa. Huwag magkapangulik na ng Bureau of Customs, ilisin ninyo eh.
1: What? Bullseye! Bullseye!
0: Sa BIR mga Kaikson, nagpatuyan na silang gibati kay ginirabang ato BIR mga Kaikson. Ha? Kito BIR mga Higala, huwag ari ka diri sa mga tax examiner mga Kaikson, maro-maro po ni sila mga katrupa. Kini ato mga tax examiner mo ni kasagaras mga dato katrupa grap-rap. Kaya nga naman, Bani imuhang kwan, i-assist ka nila, sir, bani imuhang tax liabilities. Ibutang na to, 5 million. 5 million bani imuhang tax liabilities, sir. Bayad ka o 5 million nga to sa gobyerno. Kay mo ni imuhang bayranan nga buhis. O niya kay doon ang po'y kinilaging mga kumpanya katrupang rap-rap nga maningkamot man po ni sila magkagamay-gamay o bayranan. Nga maka-discount o dili magani maka-discount, ha? Baka minus sa ilahang babayran. So, doon naman sa mga kumpanya mga igala nga kuan, kini niyang bubribe nga to sa itong gobyerno sa po na nila. Nalabisan na ang gobyerno kaya nga nung magpabribe mga katrupa.
1: Bullseye!
0: Ito na katrupang rap-rap sa kasong bribery, it takes two to tango. Ang nagtraba, ang nagpa-bribe o ang ni-bribe, silang duha doon ay krimen. Nag-iimo. Ingo diri ang tax examiner. 5 million imong tax liabilities, gobyerno. Okay. Ingon sa kumpanya, sir. Pwede nga 2 million lang akong ihatag ni mo, sir. Akong ibayad, himuha na 2 million bayranan. Yung taga-antigang 1 million. Diba? Musugot ang BIR examiner mga kaigsunan nga 2 million na lay bayran. Sa ato pa, 2 million bayad sa kumpanya gato sa BIR o gato sa gobyerno. O niya, hatag po siya 1 million gato sa tax examiner mga katrupa. So instead, yung babayran 5 million, nakasave siya 2 ka million. What is 2 million mga katrupa? Sumuna siya. Murang daghang tax examiner, bato-batos langit, matamaan mo rin babukol.
1: Bullseye!
0: Nga dato, mga igsuot. Ha? Nga dato, nagani mga BIR director, mga katrupa, nga pila rin swildo, purbida naghanag kwarta.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Inundog ko niya ito, katrupa, rap-rap sa tax review na ko. Ha? Pag-take na ko sa bar exam, nag-review ko sa tax review na mo, mga igala. Amo ang professor dito, BIR examiner. Oh, sumaya sa mutudlo. Ang problema kay pilang kabuhan, gikan ni Anto, mga kaigsunan, nag-i-filean ang kaso nga unexplained wealth.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nag-i-filean ang kaso nga unexplained wealth, mga katrupa, kay kaniantong panahuna, ang sweldo dito sa director, mga igala, napas 35,000. Taon-taon naman hinunto, mga kaigsunan. Oh. Ang buwan, 35,000. Mga katropa, mas dako-dako magong swildo, di paghambog na ito.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero pirte na ganan yung kwarta. Motong ipail ang kaso ng unexplained well, katropa, rap-rap. Unsa yung rason yung dipinsa, nakadaog sa sluto, kaduha, kahigayon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sayunan mo niya na. He won jackpot prize sa loto 2 times, mga katrupa. Kadaog kong loto, kausa may gala, 5 raman ka numero na sakay. Kaya nga nung walang yung puto, himu ang unom, ay milyonaryo na tako rung katrupa grap.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi mo ang unom. 5 raman yung pwede pasakay, pero sige na lang, pasalamat lang po ko. Nagkadaog yung po ko, inoon o 5 digit, mga igala sa loto. Nga kay 642 man tulong ang luto, katropang rap-rap, ano yan to? Kuhan, 20,000 ang 5 numbers na sakay. Oh. Ano huwag yun po to? Ingo bitaw ko, sus, ipadaog naman lagi kong luto, nga huwag yun po gipaunom ang numero. Milyonaryo naman tako ron. Okay. So, ingon siya, mga igali, ang dipinsa katropang rap-rap, nakadaog siya sluto kaduha kahigayon mga kaigsunan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Di ba swerte kayo siya? Abaog director, regional director sa BIR mga kaigsunan, professor na mo, sa tax review na mo, mga katropa?
2: Oo.
0: Kaduha sa kadaong luto. Nga sa mga pagtuon, mga kaigsunan, mas maigo pa kaskilat kapito kay gayon kaysa makadaong kagluto.
1: What? Bullseye!
0: Ay, una na. Anyway, balik-balik ka na to. Balik ta, mga katropas pangutang. Wa di ay koleksyon? Shorted sa koleksyon, nagka-budget deficit na di ay ang gobyerno na palagtas ikaduhang quarter sa tuig 2026? Maong mangutang na ang nasod sa Pilipinas ang gobyernong presidente Bongbong Marcos, mga katropa?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pagkasayo ba niyo nagkasuwerte?
2: Wah!
0: O sa may gihimo sa ito, mga tax collecting agencies? Ha? Nangulikta ba niyo di? Pero ako di magkumutuwa ni mangulikta ang BIR ba? Di man kumutuo may igala Bureau of Customs wa ni mangulikta? Di man kumutuo ang uban diya mga tax collecting agencies na natulog na sa ilang trabaho? Nangulikta ni sila, mga katropa. Ang problema lang niya kay base o nag 60-40 ni sila.
2: What?
0: 60% paingon sa bulsa sa ito ang mga officials gobyerno, niya 40% rang igantong dito sa bulsa sa panudlanan sa nasundo na itong kagamhanan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ay, nakong dimalas niya, mga kaigsuon.
2: Wah!
0: Kaingon ani, mga higala, kasayo pa na pata sa second quarter, hinapos pata sa second quarter, sa tuwing 2026, mangutang na 1.12 trillion pesos ang ato gobyerno, mga higala. Kunya gawas ni Ana, wala yun ay tayo kwarta. Nahurot na yun ay itong halis Bulawan, Gibaligyas, Pilipinas, mga katropa. Ang halis sa Ninoy Aquino International Airport, nawa na. Nahurot na. Ha? Uguban pa ka mga government assets, Gibaligyan, ng administrasyon, Presidente Bongbong Marcos. Hay naman eh. Paita din kalakiha.
2: Wah!
0: Unya, may ang taong kamuray magbahin dia, upilay bayranan, hindi babayran, papilon rami migbayad ninyo, wara may labot pagpangutang. Ha? Wara may labot o nagkapaldo.
1: Wah! Bullseye! Bullseye!
0: Ay, nakong dimalas, mga kaigsunan. Muna dia. So, o bangutang ta, pila na may utang niya. Nanata sa last time, 17 trillion ng utang sa nasod sa Pilipinas, foreign and domestic debts, mga kaigsunan. Punaanasan na itong 1.12 trillion. Marag duda ko katropang rap-rap. Nga manguta na sa nagobyernong presidente Bongbong Marcos kanagumikan kay nahurot na siguro ang ilaha mga igalang isulod sa malita aron lang bahin-bahinon mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: 29 minutos na nagkalamay sa alas 8 sa panelyong pagpagiguma ni Gatong Tulmanon ang Bullseye Sunday Edition. Balik ta lang sa dugang pa na itong hiskutanan, of course, sa mga balita na hipo sa itong mga kaubanan, uban lang ipipilang importante ng mga mensahe. Stand by!
3: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bagura ko ani na diagnose ba? Mao to akong gitistingan ng Sundown Plus Gold. Naulihan ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sundown Plus Gold.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
5: Sundown Plus Coffee Mix.
6: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ragyod na kape akong ganahan na nauyunan yun ako. Ang Sundown Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Pasilin mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect.

0: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix. Santong Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
1: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santon Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, working na good ko everyday, less stress. Tapos, di na ko dali ugon, sipunon, or maglaban ang ulo. And then, di awag na ko ang uban na mo try sa Santon Plus Vitamin C. Kaya di ako kasi ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaw.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Hello, sir. Mga plan to trabaho, sir.
3: Musa ba imong nahibaw, Anday? Kibaw ka mo type? Kibaw ka computer?
2: Sir, dili na mo ko kabaoan, ha?
3: Mo ba? Usa mag-ide position ang imong gusto, day?
2: Ay, bisag kung sagun na position, sir. Basta lang ang importante, musunod.
3: Ay,

0: Arugis gutanan, tungod kay pakyas na ug labaw nga dili na to gusto ang lubog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Baw ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit nga pananaw. Oh, dili na lubog nga isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
1: Premium D3, ang bago.
2: Di ay si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, pero magig kong natumar o premium D3. Di na ko ginasipon o nasubawan.
1: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo, food supplement for men.
4: Ako si Yomari, sa ka-construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag ka, uy, always agi ako na itay para sa labing-labing kay misis. Ang sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng iyong kamangang construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
8: Abli na.
7: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang

0: Oras XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 8.35 na itong oras sa tunagin ninyo sa Santhon Vitamin C, mga katrupa. Santhon Vitamin C, alkaline-based, non-acidic vitamin C. Gikinanglan sa itong lawas ang vitamin C, mga katrupa, kay mong kini magpagligon sa itong immune system. Ang immune system, mga iksoon, maunisya ang nagsilbing sundao sa itong lawas. Gaman na lipod batok sa mga intruders nga samas bakterya o virus nga maghatag og sakit og kaluya niini. Muna nga ay gyud mong kumpiyansa, ha? Pag-inom og vitamin C matag adlaw og mag-inom og vitamin C Santhon vitamin C alkaline based non-acidic vitamin C ang imna katrupa.
1: Katropang Jerry Auxilio. Bullseye! Bullseye!

Ay buntag, super katrupag ko sir, mangutang basab ang gobyerno para ipanghatag og ayuda sa mga kabos nga nagsalig lang sa ayuda. Napay walang gutom nga programa. Nagdugangan ang mga tapulan. Ila ka katrilyon ang biyaan ni BBM unta aga busagubang sa pagbayad ug mupuli niya gika ni Boy Tagsip. Ayong gabuntag super katropagod sir, daghan ug dagko ang buluhisan. Ang mga kabos unya super katropagod sir, isulod man sa malita ag makalihimos or ang makapahimulos siya raman ug ang iyang mga kaalyado gikan gyapon Boy Tagsip mga katropa.

0: Jab ay good morning ni Manuel Casquijo. Super Jer, katropa Jerry, marimati na ni ang Pilipinas. Daghan man ug utang. Ika nga aron abakita. O niya, may paglanta ni Ma'am Lorna Margarita sa Sambagdo, Cebu City. Ayuhin niyo boy taxi, may buntag super katropa Gojer. Nakadaog ko sa luto dugay na sa 649 Purbida. Lima ra ka numero, wala pa dyan, giunom. Milyonaryo na ang tatarun, pariha dahi tas eh. Sige na lang, nagka 58,000 man ko. Ikan, ni Adto, bisan to, two to three ka numero, wala na. Sige mo sir, kay 50 mil ako, 20 mil. Jerry, happy birthday ni Auntie Claire Castro Caron. Ika ni John Paul Landiro. Uy, happy birthday na ko rin, Attorney Claire Castro. Sa ulo siya alam na tao, hargarong adlaw, mga katropa. Wow! 38 minutos na kalabay sa last 8. At tuta mga igala sa mga balita na hipo sa ito mga kaubanan. Unaho na ito mga katropa, pagpamati, inigya detalye sa balita. Driver sa e-bike, kung may chance manulis, mga katropa, resulta girunda. Girunda man eh siya, nga manulis sa mga ni. Kuya, saan eh mga kaigsuno, sa gayahan na ni? Sideline niya pagka-driver's e-bike o mainline na niya pagka-tulisan? O pagka-mainline niya pagka-tulisan niya, sideline lang niya pag-e-bike driver. Sayro na ito detalye ni Bolivar niya takahilwas ka trupang rap-rap. Sayro na ito detalye ni ini mo balita pinagi sa pagpamati ni katropang binjitalisi. Live report.
1: Dagang sila magkinapag Jerry katropang Rafael Glotan o tulisan o yung e-bike driver dito sa Ato Pedrizal at na posasan kinumali gironda sa mga polis pinasigan sa ato ni search warrant ang mga polis sa Provincial Police Unit PIO sa Cebu Provincial Police Office nihimo sa pag-raid ng sa Manimay sa usag na suspect dito sa Purok Katangan Pulong Diparine Street Barangay Poblasyon Talisay City Cebu ang kinimaong napulasan ang gilang si Mark Jesus Suarez Pangsyal 32 anyos o gamalapin sa Purok Tangan Pulong Diparine Street Barangay Poblasyon Talisay City Cebu. Ang grupo ni Police Lieutenant Colonel Joseph Cruz Carlet, kinsamoy commander sa PIO o kinikibolohan sa naglilis sa mga pag-serve o gasosumarat ni Police Lieutenant Noel Bautista. Pero sa ang itong komandoan sa korte ng iluwatan sa korte ni Honorable Judge Romeo Reyes Jr. Executive Judge sa RTC Branch 7, Talisay City, Cebu, nga kini sa kalabasan sa Republic Act 10-5-1 o kini kalabasan sa pagkuputong armas sa mga nga gihimo nga search search sa ilang panimahay nakuha kini o nga Osaka kalibre o kung 30 revolver nga doon ay upat sa mga buhing balaan kini mga suspek sa ato nakuha nga kini ni Angle Tomasio Kataman Jerry ang kini mga suspek pato pa nga usuri sa ka-e-bike driver o niya mamasero. Kaya kung doon ay panahon nga pagka-timing o galing ganang panahon nga ang kumbaga ganang higil niya magpunulis which is magini ang yang kuwa pagpunulis ka ito man Jerry baka ito nga umagay na tiktikin sa itong PNP o doon po yung mga informasyon mga witness sa kalabasap sa background ng mga suspect baka ito nga ilang ki-applyan o search warrant ano sa time nga ni kuwa ng mong korte ni kumbaga kita ka pagtugot ng PNP mga ito gilonda, nagkakapo daw ha, alas 3.15 sa buntag, wa naka-akirisipat na rin mga suspect mga makorna sa itong PNP, o siya niyang giabot kini ang search warrant, gibasahan, o gito gusto nga ng paghili, o paghili si Primay, dito na kuhang galik armas ang suspect, karon pasag na niya sa selda sa akirin talay si PNP, gusto na rin ganito niya sa talay si Gironda, apag among mga kabulsan o kanupartiba sa PIO mo hindi Gironda, humangin paslaka o gagkarong ugma, ano ba, Hipitay Pasok ng Kaso Kalabasan sa Republic Act 7591 Kalabasan sa pagkabutong armas ng Igol Asensya ang inyong suspect nga tinagpan sa pagkabalasan sa Provincial Adelaide Unit. Report sa Telesay, akong PIU, Provincial of Cebu Provincial Police Office, katropa, sa Giyabo ng Magalimus, mga plus, kito na isang tong herbal oil, magandang magkini, labi na katotong yung mga palitis niyan, okay, ito medyo nagkabay yung tiyan, hilap, o ganing panuhoto, hindi yung tiyan, iha plus ang santon herbal oil. Hini mo sa Yes to Health Incorporated, mapalit sa farmasyang butika sa iyong lugar. Alas ng kasi ang Pilipino, para Pilipinas yung katropa, Benji Telesay.
2: XFM Report. Bullseye.
0: Salamat katrupag Vincent Alisic sa mga report. Inline yun ito niya katrupag rap-rap magpanulis. Inline lang yung pag-e-bike driver mga katrupag. Kuan sa mga balita na ipos ni katrupag Vincent Alisic arita sa dugang pagbalita usap patay upat na angol. Aksidente na hitabo dito sa lungsod sa Dalagit, mga kaigsunan. Ayun mong kumpiyansa sa biyahe ba? Labi ng panahon niya dangog o sahay. Inini ang uga ang yuta, pero doon na sa panahon niya basa ang yuta. Ayun patay, may gala, upat na angol sa aksidente sa dalan dito sa Dalagit, mga kaigsunan. Detalye sa report sa Aeronato kinipinagi sa pagpamati ni Katrupang June 14.
2: Live report.
3: Iya susah kena matay samtang upato sa pagalaga angol sa hitabong aksidente sa kadalanan na hitabo dito sa main national road sa barangay Kasay lungsod sa Dalagit alas 4:45 ni hapon ito ring Hunyo 26 initial investigation sa kapulisan kini ko sa kapuang Honda Wave 125 nga gimaneho ni 17 anyos nga estudyante nga si alias Savan ug ang usa ka puwa nga Honda Click 125 nga gimaneho sab ni Jovimar Bulhano nga taga Oslob pareho siya nagpadung sa amihanang bahin. Pagkabot sa mga lugar sa insidente, gingong kusog kining dagan sa Honda Click nga misuway kini pag-overtake kining Honda Wave bisan na kuwang ang clearance ug wa pa masiguro sab ko nga wabay kasugat nga sakinan sa pikas lane tungod dinhi nahigo kining Honda Click nga sa wala nga likod kabahin sa Honda Wave tungod sa kusog sa mga impact na wad ani control ng driver sa Honda Click ug mitipas kini ngadto sa pikas linya di naigo unini kini usak ka puti nga Ford Ranger Wild Truck nga gikasugat kagimaniha usap ni alias Lili nga nagdagan sa husto nga linya sa kagusog sa head-on kolisyon mao hinungdan gyud siya nalig matayo ni ining Jovimar Bulhano and driver ni ining Honda Click samtang kining niyang pasahero o galbo ka bang pasahero usap ni ining Honda Wave na nakaangkor usap ni mga sambad sa lawas samtang gidagi ni kanto sa dool nga tambalanan. Mga katropa, ayaw kalimot magtumarog sa Anton Vitamin C ang alkaline ka Vitamin C alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14, XFM News.
2: XFM Report.
4: Bullseye.
0: Salamat katropa, June 14, Moga Report. Nagatong sa tugtag na 46 minutos na nakalabay sa las 8. Kuman sa mga balita gikan sa lungsod sa Dalagit, arita paingon sa itong provincial capital, mga Ixuan. Gobernador Pamela Baricuatro misalmot sa parada sa Pride Month. Italia sa report sa Aeronato ginipinagi sa pagpamati ni Katropa Grigi Magdanaro.
2: Live report.
5: Yes, labing unang ngayon, misalmot si Governor Baricuatro o Pam Baricuatro sa labing unang usap na pagpahigayon sa kinigitawag o parada sa Pride Month kinigipahigayon kagahapong adlaw. Adlawang Sabado, diha mismo sa may downtown area ng Dakbayan Sugbo, si Baricuatro may nangulo sa send-off sa eskutan nga parada nga may alatas diri mismo sa may Plaza Independencia ning Dakbayan Sugbo gipadayag ni Baricuatro nga ubos usab sa administrasyon giingong makahakuha gyud og kining patas nga pagtatar ang kining mga LGBTQI+ gubikan kay siya adunay executive order kalabot sa right to care diin ang kining mga sakop sa LGBTQIA+ community giingong trataron gyud og insakto sa ato ang mga nagareang ensya diri mismo sa Sugbo ilamin usab sa mga tambalanan loko probinsya Sugbo kini pagpakita matud pa ni Bari 4 nga ang tanang mga Sugbuanon patas gyud sa pagtatar hilabi na kalabot ni kanong mga sakop sa LGBTQIA+ gubikan gayang nasayran nga ang uban ni ini giingong maka sinati o kining gitawag og kaning pagdiscriminate nga wa pa gyud madawat sa atoang komunidad busa karon panahon na nga matud pa dili na angay mauwaw o baka mahadlok ang kining mga LGBTQI+ gumikan kay dire mismo sa probinsya Sugbo partikular na sa mga tablanan mga ahensya sa gobyerno iya gyud kag komunidad nga ang kining maka supak nini karong pagdiscriminate ning iskutan nga sektor dire mismo sa katilingban masirutan gyud ubos sa iyang administrasyon. Sa ato mga katropa diha nga nagkalubog kung naganap ang pananaw, inom ka nunay o Vision Explos of Gel Capsule. Kumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mapiktar sa ito mga mata, ano na kinilutin, beta-carotene, vitamin E o zeaxanthin din. Alang sa usap Pilipino para sa Pilipinas, kini katropa Greggy Magdano X at Amnos.
2: XFM Report.
4: Bullseye!
0: Salamat ka nung mag-Greggy Magdano Rose mga report. Nagatong sa tugtag na 48 minutos na nakalabay sa las 8. Upat sa mga balita gikan sa itong provincial capital. Arita mga katropa sa itong kapulisan.
2: XFM Police Report. Police Report.
0: Itulog ka mga high-value individual nga durugista na dakpan sa mga sakop sa Cebu City Police Office. Sobras usa ka milyon kapisos nga syabuh ang nakonfiskar gikan kanila mga kaigsunan. Detalye sa report sa ero na ito ginipinagi sa pagpamati ni Katrupag Eric Mahanuno Tabaro.
2: Live report! Live report!
6: Maiga, butaga, pagbalik ito pang Jerry, baka kahigalaan, kung alam ka ito pang Jerry, no? Marag kuwang ganyan akong headless, sobra gis milyonis ni, nga balor sa Shabu, no? Ang
0: sa kamilyon mo ni, ay kung ignanani mong siyam kamilyon.
6: Nawa na ko nabutangig zero na eh, katropang zero.
0: Ah, oh.
6: So, ano yung katropang
0: zero? Abi ko bang di ang rap-rap?
6: Maragawa. Di naka-claim na to atong 9 milyonis, katropang zero. Kay kining gis milyonis ka pinagilang drogas at only sa tulog ka sunod-sunod, no? Ang operasyon sa itong Cebu City Police Office, mm. CCPO. Din unag operasyon, katropang zero, mukabat po ni sa City Milyonis Kapi, no? Ang nakuha, mm. ikan aning usak ka... kinipog rider katropag Jerry mga kaigalan Maxim Rider kinsa matod pa nag-deliver siya uga Cebu diri sa area sa Mabulo Police Station gisulan siya 10,000 kapesos na kuhaan sa katropag sir kanabag kining portimahayan niya kay ang akika transact sa matod pa nagsugo niya mga naman din katropag sir mga operatiba naman din sa Mabulo Police Station way swerte kini si alias June no kay napusasa ni o nakuha pagin sa posisyon ang 1 kilo 50 grams
0: pero sa mga katropag Eric nakahibaw siya gato yung deliver siya bu
6: nakahibaw siya kay ang suhol 10,000 man katropang
0: so tinuyuan yun din niya
6: so na kuanlan siya kanang naaghat kay
0: na haylo
6: na haylo katropang sir kay kuan man ni kinibang usa ka deliver 10,000 man dayon katropang sir yung mga kagalaan po da so why should take na paslak ni kron sa silda sa police station for Mabulo Police Station samtang gikag kaso nga pagkumliga inuman paghupot og kinipong ga shabu katropang Jerry maka kaigsuunan po no wa na niya gibutyag kinsa po nagsugo niya katropang Jerry aning maong kapin sa kilo nga kini po nga shabu so aga suspensado naga kuan lang kada ba ni emotional kay na dakpan mga katulong Jerry nga din naman ni siya ka kini pong pamsiro baya Maxim kay kuan naman kana bang kini bang mission failed man ato sa one time big time unta niyang delivery katupang Jerry nga sulan ta siya ga 10,000 ka pesos samtang pagka kuan po na katupang Jerry pila
0: ray kuan niya makuha yang 10,000 iya din ang ihatod ga white plate daan
6: mora og kuan man ni katropang sir no once mahimo nimo ang mission diha na kuno ang kuan pod bayad katropang Jerry mga kaigala so priso na siya wa pag yun mahatag ang 10,000 ka pesos katropang Jerry mga kahigalaan
0: og ako na katropang Eric di ko musugo to eh
6: sakto na katropang Jerry money down
0: money down delikado mo ning trabaho abi abi down
6: sakto na katropang Jerry mura bag ka nang kapatid ka ng mga babae katropang Jerry money down before panty down.
0: May higigendeng napita ba?
6: Mami inyong katropang Jerry kay kaon man kuno na.
0: Asa na siya, the moment of truth na siya.
6: Wow! That's right. Thank you, Panginoon. Mga kailan, no? Before you enter the kingdom of heaven, kuno dapat money down, kato Panginoon. Kinibang mga kailan. So, money, kuhan niya siya, kanang din niyang mahaya kay. Wapan yung 10,000, kato Panginoon. Niya, na priso pag
0: siya.
6: Niya santang sa lain pong dakop katupag siya sa itong police station sa itong Cebu City Police Office CCPO kuhan po ni lain po ning high value individual HBI ang dakpan po sa itong kapulisan kuhan po ning sobra tungas kilo katupag siya mga kil ganina 1 kilo 50 grams karon katupag siya kini 550 grams worth 3.7 million po ning katupag siya kining si kuhan lang a certain James no nadakpan niya there's may bira maabin yung barangay Calambas Cebu City katupagad seri kay antol po ni sa bayba operations sa mga sakop sa kinipong City Intelligence Unit CIU CCPO alas 11 just ang takna sa kagabion katupagad seri magigla no matapos sa ba nga kuan siya bodigero kabayo katupang seri kana bang igupot sa mga butang unya kun do na poy order suguon si singamo ihatod po niya ang mga butang o kining illegal nga drugas katupang seri mga kilan kaso po nga section 511 Article 2, RA9165, ang gihika ining mausab na suspect katupang sir, mga kaigsuna. No? Samtang sa ikatulong ng operasyon katupang sir, kani, magmalas-malas ganyan talahan na katupang sir magkikilan, gidakop ni siya atul pagyod sa bunyag sa iyang anak while uy! Ongoing ang kinibang celebration dito katupang sir, naamay ni order niya instead nga magtungab-tungab ng sagbir katupang sir, mga kaigilaan, ni sideline pa man siya, kanabang kalali sa labak, eh, pandangon sa kuni akong kanta. Mo nasay mo palit so mo to pagpalit katuman sir mga kaigilan oy mga operatiba naman di ay sa City Drug Enforcement Unit CDU ang ni palit niya katuman sir eh.
0: Nangiyawat so, siguro to katro pag Eric para pagdugang palit og beer
6: beer ang tulutan katuman sir mga kaigilan po no diri ni siya nilakpan sa may sitio San Pedro barangay dulo pati mas Cebu City kagahapon ni katupag Jerry po sa akin ni pong hapon no kining balang a certain Christopher lang ni alias Dax katupag Jerry mga kaigilan ang nakuhaan po ni siya minus mga 15 gramos po to. Sige to ang shabu. Naghilak pa yung tao ni katupang sir. Imbis nindot ang ilang celebration kagahapon, kailang ibunyag, happy-happy, kanaganta, naluwis ang tao katupang sir. Kaya naghilak ning maong dinakpan, naghilak yung mga anak, naghilak po yung asawa. Sus, makingunta na...
0: Yan ang mapursan mo hilak, masaya matinuyuan.
6: Wah! Makailan na kita katupang sir nga luoy tood pero mirising. Anong ni Interpol katupang sir? Mga kahigalaan kay... iya, ang tatong gihuna-una, katabang sir, no? Nga, lokoitan, yung anak, nagkakita kagapon, nagkayang asawa, o yung maragmoto yung ibunyag, kanang sunod sa ibunyagan, porting hila katabang sir. Imbis, happy moment na is done og kinipong
0: sad moment.
6: Sad moment katabang sir. So, kani, gipaslak na po ni karon sa selda sa CCPO lockup cell, Ingrisyo Bisado, samtang hikayan, o gaso gapon, papangligya, yung mga paghupot, o ginadilinga, drogas. So para katupang sir, mo itong kasikas gikan sa Cebu City Police Office, CCP, mga katropa. Para di mo madakpan diha mga kikilan. May pag inyong ibaligya, no? Santom Products, mga kikilan. Santom Plus Coffee Mix, pangapi, mga kikilan. Kay inulang inyong mga kinibang suki diyang mga adik-adik. Ayaw na mag-sweep ug shabu. May pa yung suyo pun, kape na Santom Plus Coffee Mix. Kay good for the heart, memory, immune system. Maka-healthy pa ni, makawa pa sa baladian. Good for memory pa ni, di mo mag-hallucinate. Hinoon, hatagan mo mental clarity. Nindot nga cognitive function, mga katropa. Alang, sa likusang Pilipino, para sa Pilipinas, inyong katropa, Eric Amaro, XFM News.
2: XFM Report. Bullseye! Bullseye!
0: Ang balita ni Kadrupag Eric Panunod Amaro ay nagpupos ni Gatong Turmano, nag-Bullseye Sunday Edition. Nagluto, may pas makram James, nagkadaog nagluto. 49, 5 numbers sa Pudiyaha, Kadrupag Raprap, ang ako apod, 5 numbers. Pero kang makram James, 58,000, ako 20,000. Wah! Ang guna-huna, parehig na guna-huna na makram James, no? Nga nung walang yun, giunom ka numero, gikarga ba? Marcel, good morning. I-greet niya ako sa ako apo, kasal niya gahapon, belated na lang. Iya sa Kampanga, Barili, Cebu, gika ni Eva og Lito sa may sityo, Kalubihan, Barangay Q. Sa may pangalan na ni mong apo, gikasal, mamiba. Anyway, wala tay igong oras mga kaigsoonan. May pag-us mo na ko, may pagpaminaw ni Crisanto Alivio sa Juice Car Taxi. Salamat sa libring sa Kaiser. Pagdar na ko diri sa Master Control, si Katropang Rafael Rap-Rap Baring. Nagkauba na ito ni Buntaga sila si Katropang Crystal Joy Felerka, Katropang June Cator, Katropang Eric Panuno Tamaro, Katropang Grigi Magdadaro, o si Katropang Binji Talisi. Atong News Director si Katropang Philip Cirujano, Station Manager si Katropang John Limin Chavez Baiki. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa-katropa mo, Jerry Kemser Auxelio Jr. Marabilid sa Mayingon. Balik kong mapuhon, alas 4:30, gato sa lasay sa buntag sa Exciting Pilipinas. Mayong buntag kaninyong tanan, katropa mo, Exciting!

0: Kung gusto ta nga dili magka-nervous o matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma o uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The secret of health.
0: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM, kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong mga health sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rin ko ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, mula rin ka nakakaunog mang gustin, malunggay o soya, ang pangutanan na abas sa uban ng kape.

0: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
1: Eriklorimia. Pag 2 months na ko nagtumaraan yung Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko o nga ibate. Pag tumagid mo Sandown Plus Gold, akong mama, ipainom po na ko. Karon, hayahay na po ang paminaw.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
2: Sandown Plus Coffee Mix.
3: Ang coffee dyan, sa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Sandown Plus Coffee Mix. Luya kaya akong pamati kung dili ko kainom o Sandown Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Sandown Plus Coffee Mix.
2: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: O si Juna, usa ka tindera. Ako'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong kutukuto. Nga, nagsuka, badyod ko pa it.

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Next, Mr. Butch.
3: Doc, kung sa bagay ako sakit, Doc, kung sa bagay ako sakit.
2: Doon na ba kay kwarta?
3: Wala ro ba, Doc?
2: Wa kay sakit?
3: Nge.
2: Ayaw!
4: Exciting!
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime Osaka, retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, purong-purong.

0: Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Gihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Centrum Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Centrum Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
6: Abli na.
5: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
7: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch, Fit4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abulana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Fun. Celebrate. Win.
8: Mga katrupa, exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
4: Marlene, Ochia, napiyok. Akong bumiyong piging napiyok. Nang bakit babunog. Binog ako. Santon Plus lang. Marte akong bumimping. Maayo kayo siya.
2: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Kuday si Neil Canyero. Tagasit yung pagakpa, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niagi, Induha Kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Nadiskubrihan ako, niagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
0: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
6: Available sa mga butika.
7: Botch, unsa kini to apelyido nimo?
8: Kada bang pirmi nimo kapitan mga basis tir ba o nya gamito nimo igdayon nimo katuog.
7: Sabi pa nimo apelyido ang palaya.
8: Ay dili Sister Roy, Rosario ba, Rosario.
7: Ay!
9: Sakit ng katawan?
10: Mag Santon Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
12: Talagang maaasahan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
13: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa Kaselskler ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso. Nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor.
14: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
15: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
16: Abli na.
15: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
17: Yes to Health Clinic.
18: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
17: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
18: Ug matag Domingo.
17: Libre na
18: magpakonsulta sa doktor.
17: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
18: Ug mapalit nimo dinhi
17: ang mga produkto sa Yes to Health.
18: Yes to Health Clinic.
17: Dinhi lang sa may Sapatera Bili.
18: Hilid sa Barangay Hall.
17: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
19: Mga katupa, exciting!

0: FM.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad na matay akong iyaan, dili na ako katulog. Mautunin, sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Sandown Plus Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginassure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Sandown Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kidili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Sandown Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na healthy pa.
3: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mango Justine, malunggay, ug soya, Sandown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Mikey, usa ka konsumption worker. Tungod sa kakapo.

0: aning Santol Vitamin C, matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
1: Santol Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santol Vitamin C, check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision S Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: Digibots, murag na magigay utang na ko, Digibots.
4: Unsa? Kanus amo ko nakautang nimo?
3: Ah, katong hubukay ko, Digibots, ba? Katong hubukay ko, nakay utang na ko.
4: Kuturi ay, gibayaran naman di ka.
3: Kanus aman, kanus aman.
4: Oh, katong hubog sa kay ka.
3: Ayaw!

0: ning gay bar man, no? Kainig sayaw sa mga lalaki, ma. Manyagit ang tanang bayot.
1: O nga, kisa bang bayotang at tumakusukin mo syagit?
0: O, oh, may lain pa, ma. Kinsa pa man ni ay si Papa! Ay,

0: good supplement for men.
1: Ako isa ka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-treat time with extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa consumer sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa mo ang mag-partner og exciting life.
0: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Handong mawala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
6: Abli na.
5: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilin. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
6: Mga katrupa, exciting!

0: Yes. Anyway, tayo po'y napapakinggan sa DWWW774 at sa iba pang mga partner stations po natin nationwide, at sabayan din po tayong napapanood live sa Yes to Health page. At kung kayo po ay nakatutok ngayon sa ating live streaming, nako, swerte-swerte ho nyo. Dahil meron po tayong handog na regalo sa ating pong mga Yes to Health viewer.
1: Tama ka dyan, partner, kasi pwede po silang maregaluhan ng mga healthy katropa giveaway po dito po sa ating programa. Sa mga katropa po nating nakasubaybay sa radyo, lalong-lalo na sa ating Facebook, makibahagi po kayo at tandaan ang mga kailangan gawin. Number one, ay kailangan pong i-share ang ating live streaming na The Secrets of Health, at i-comment po ang inyong mga magagandang experiences sa mga produkto ng Yes to Health. Gamitin din ang hashtag The Secrets to Health. Mamaya lamang po ay i-announce po natin ang best comments, na kung saan, kung sino po ang mapipili nating may best comments, ay magre-regaluhan ng Santon Gold Coffee Mix gift packs, mga katropa.
0: Ayan, kaya mga katropa, sundin lang po natin yung mga kinakailangan po nating gawin, at malay nyo, kayo na yung maswerteng mareregaluhan mamaya, ano, partner, ano, ng ating Santon Gold Coffee Mix gift packs. Kaya samahan po kami ni Doc Ron sa ating talakayan ngayon pong umaga. Welcome na welcome po ang inyong mga tanong, at pwede kayong magpadala ng inyong mensahe sa ating hotline number 0969-609-6545. Tingnan nyo na lang yung screen, ano, doon sa ating live stream, at nandyan po yung hotline natin, 0969-609-6545. Kung hindi po maselan ang inyong mga question, pakilagay po yung pangalan at ang inyong location. Hindi naman kailangan complete address. Yung location nyo lang, ano, kung saan po kayo nakikinig. At sa mga nais naman na subukan ang mga produkto po ng Yes to Health, pwede na po ito mabili sa ating mga partner distributors gaya po ng Mercury Drug, Watson's, The Generic Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, maging sa mga All Day RX at All Green Pharmacy sa mga Vista Mall. Ganon din sa mga local pharmacy, yung mga butika ho sa ating mga bayan, ay pwede nyong itanong ang mga produktong tatak Yes to Health, para makasigurado po tayo na hindi fake o imitation o counterfeit yung ating binibiling produkto. Pwede rin pong umorder sa ating online shopping store sa Shopee, isearch lang po ang Yes to Health 2011.
1: At syempre, pwede din makabili ang aming mga produkto sa lahat ng Yes to Health clinics, mga katropa, no. Meron kaming mga special price, lalong-lalo na po doon sa atin pong mga katropang senior citizens. Dalhin lamang po ninyo ang inyong ID para po kayo ay makatanggap ng special discounts. And also sa Yes to Health, ang Yes to Health po natin ay may mga programang pwedeng makatulong na nag-aangkop sa inyong mga pangangailangan. Meron po kaming mga program services katulad po ng cleansing and detoxification program, Mugok Buyang Korean Therapy, BioZapper, Acupuncture, Terahertz Therapy, Naturetrad Therapy, nakasama ang hilot hugpungan na isang kombinasyon ng traditional at makabagong techniques ng pagsasaayos ng mga problema sa atin pong mga kalamnan, litid at mga kasukasuhan po, mga katropa.
0: Nako, ano yan, paborito ko yan. Na-try mo na ba yung hilot hugpungan?
1: Ay, hindi sana ba? Sana maka-experience na ako pa sa first duty ko dyan sa ano, sa Balibago.
0: Sure na sure yan. Sa hilot hugpungan talagang ano ka? Sulit na sulit. Yung kasi alam mo, minsan kailangan din natin ng healing touch eh.
1: Yeah.
0: So, stress, dami stress, ano? Sa ating pong katawan.
1: Stress reliever.
0: Ayan. Kaya ako nais po ninyo, mga katropa, na masubukan ang lahat ng mga services ng Yes to Health. Eh, wala hong ibang gagawin kundi pasyalan po ang lahat ng mga branches natin para matry po ninyo yung discount and also yung ating pong mga sinasabing services. So ito po yung ating mga location sa iba't ibang pahagi po ng ating bansa.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Crowdland Building, 8. 51 EDSA Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound. Tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa.

0: Kaya mga ka-wellness, kung nais mo healthy na kape na hindi magbibigay ng anumang komplikasyon sa inyong kalusugan, punong-puno ng herbal at sustansya, subukan ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na nakapagpapasigla at nakapagpapalso. Nagkakape ka na, nagpapagaling ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
1: Aurora Donna po ng Parañaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santon Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santon Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pang aking diabetes. Tapos po, masakit po yung aking mga ugat-ugat, nakasangap kamay. Una-una po kasi ang ininim ko ay yung Santon Coffee. Ay, nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya. Yeah. Tapos nung nagkaroon na ng Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, overdose, di po ba. Malaking bagay po, malaki ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako umiinom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko kasi apat na beses po siya na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo pong gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan, ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Parañaque, 66 years old po.
2: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.

0: Okay, balik po tayo mga katropa sa ating pong palatuntunan. At syempre, maganda po yung ating pag-uusapan ngayon pong tanghali pong ito. Ito'y mahalaga especially sa mga nais maging healthy at laging nakakondisyon ang kanilang katawan. Especially, Doc Ron, kapag marami ng nararamdaman, meron ng hypertension, kumbaga yung sakit, hindi lang mag-asawa. Isang pamilya pa.
1: Isang pamilya.
0: Oo. Yan pag-uusapan natin, mga kaibigan, ano, kung ano ang pwedeng gawin sa mga ganong klase po ng problema sa ating pong katawan. So, Doc Ron, maganda yung pag-uusapan natin dahil isa ito sa napapanahong topic, ano.
1: Mm-hmm.
0: Kasi pag pinag-uusapan natin yung healthy living, laging nandun sa wellness program yung mga juicing.
1: Uh-huh.
0: O, ngayon, ayon kasi sa pag-aaral, ay mas mataas ang potensyal ng juicing kung pag-uusapan yung absorbability at nutritional quantity
1: uh-huh.
0: O, ng mga juices na pumapasok sa ating katawan. Kung ikukumpara mo yan sa regular na pagkain lang ng prutas at gulay, eh mas advantage kapag nag-juicing tayo.
1: Uh-huh.
0: O, so, paano natin gagamitin yung juicing at ano ba itong juicing therapy nito?
1: Well, mga katropa, ang juicing therapy, ito po ay nag-involve na extraction. Ibig sabihin, i-extract mo yung katas mula doon sa prutas o di kaya doon sa tinatawag natin na vegetables o di gulay.
0: Mm-mm.
1: Well, noong unang panahon, wala pang tinatawag natin na mga modernong machines. So, tinatawag natin na juicer or juice extractor.
0: Oo, yung mga juicer. Oo.
1: Dati, ang ginagawa is yung gadgaran.
0: Mm.
1: So, ginagadgad, tapos nilalagay sa kaprasong tela. Yung iba is doon sa katsa, o di, katsa na nga, o yung tela ng harina, o di kaya doon sa mga cheesecloth.
0: Oo.
1: Tapos pinipiga, at yung katas noon ay iniinom.
0: Mm.
1: At isa ito sa pinaka, isa sa popular na pamamaraan ng tinatawag po natin ng naturopathic medicine na associated sa detoxification program and also sa nutritional therapy, especially doon sa mga katropa po nating doon po sa mga nagkakaroon ng malubhang karamdaman. Yung tinatawag po, sabi po ninyo kanina, Doc, na ang sakit ay hindi lang mag-asawa, pamilya, isang buong pamilya, isang buong angka na ang nararamdaman.
0: May ganun talaga. So, kung regular tayong magkukonsume ng juice, kasi yung juicing meaning, kukunin mo lang yung katas, ano?
1: Yes.
0: Oh, pero dun sa mga nagsasabi na, eh baka pwede i-blender na lang namin yan.
1: Uh-huh.
0: Oo. Okay din naman siguro yung blending, uh-huh. ano? Oo, kasi meron ding konting ano. Pero iba kasi talaga yung juicing.
1: Yes.
0: Oo. Ngayon, kung regular tayong magkukonsume ng juices, ano naman yung potential health benefit kung regular itong gagawin, no? Uh-huh.
1: Number one po dyan, Doc Algie, ang makukuha po natin is ma-maximize po natin yung nutrients consumption natin.
0: Mm-hmm.
1: Kasi let's say, for example, isang kilong pipino.
0: Oo.
1: Kapag kakakainin mo lang yun, mauumay ka, kakakain ng isang kilong pipino.
0: Oo.
1: Kapag ka-juice naman natin yung pipino, it is easier for us to consume. So, ma-maximize mo yung mga nutrients, mga phytochemicals, and also yung mga minerals and vitamins na makukuha mo kapag ka-juice po natin at nagiging liquefied form yung tinatawag natin yung mga vegetables o mga fruits na atin pong i-consume.
0: Oh.
1: Not only does juicing give nutrients sa atin pong katawan, it also gives our body to function properly, and also hindi lamang mag-function properly, it will boost also our energy levels.
0: Oo, kasi yun naman talaga yung problema ng iba. Siyempre, pag kinain mo yung pagkain, hindi mo na-absorb, hindi mo na-assimilate. Walang energy. Oh, so juicing can give you more energy kasi mas na-assimilate mo siya.
1: Mas na-assimilate and also mas nababawasan yung trabaho ng katawan.
0: Mm.
1: Kasi hindi na kailangan na i-digest. So yung energy ng katawan through digestion, it can be used in repairing doon sa mga damaged cells.
0: Yes.
1: And it can be used also to neutralize doon sa mga tinatawag natin yung mga bacteria, harmful bacteria and also viruses and also doon sa mga free radicals na pumapasok sa ating katawan.
0: Mm-hmm.
1: It does not only maximize nutrients consumption, Doc Algie, ang juice or yung tinatawag po natin na pag-juice, it also boosts nutrients absorption.
0: Yes.
1: So, bakit nakaka-absorb or nagbo-boost ang pag-juice ng nutrient absorption is nabanggit na natin kanina is hindi na kailangang i-digest ng tiyan. Another thing is tumutulong din ito na ma-recover yung growth ng mga ano yung mga villi doon sa ating tiyan para ma-absorb yung mga nutrients. Also, it provides essential vitamins and minerals, which we have already discussed, and prevents issues katulad po ng high blood pressure o di kaya tinatawag natin na hypertension.
0: Marami may ganyan. Kasi, kumbaga, yung may high blood, kung wala ang mga essential minerals, like yung may mga electrolytes, which juicing can provide a lot of electrolytes.
1: Yeah.
0: Mas lalong lalala yung hypertension.
1: Yeah, and also those absorption ng magnesium, which is nakakapag-relax doon sa ating mga blood vessels, Docalgia, no? And also yung tinatawag natin assimilation din ng nitric oxide sa ating katawan, which tumutulong na magpaganda sa daloy ng ating dugo. And that is the reason why doon po sa mga kababayan po natin na mga meron po kayong hypertension is napakaganda po itong tinatawag natin na juice therapy or juice fasting. Yung iba is gumagawa sila ng juice fasting. And also mas mabilis po yung delivery ng nutrients doon sa ating ano sa ating bloodstream. Ano na siya, yung tinatawag natin ready to absorb na. Hindi na kailangang i-breakdown ng ating tiyan into smaller particles kasi nasa liquefied form na siya. Diretso absorb na ng ating katawan, diretso sa ating bloodstreams, and also it gives more iron absorption. Katulad iron absorption, which is very essential sa production po natin ng red blood cells, in which is kapag mababa ang red blood cells sa ating katawan, mapapansin po ninyo mga katropa na mabilis mapagod ang katawan, matamlay, tapos kumbaga irritable kapag mababa yung ano yung red blood cells. When you do juice fasting, is iron and copper absorption is very mas mabilis pupunta sa bloodstream, and also absorption din ng vitamin C, which is very essential lalong-lalo na dun sa ating ugat, sa elasticity ng ating ugat. Kaya mapapansin po natin mga kaibigan, if you are dun sa mga nagkakaroon ng stroke, kalimitan na deficit na vitamin sa katawan is yung vitamin C. Kaya pumuputok doon ang endothelial wall, naaanod sa bloodstream yung mga clots, nakakaroon ng stroke, nakakaroon ng heart attack. And that is the reason why mga katropa, no, juice fasting, no, ang isa sa magandang pamamaraan ng treatment ng yung tinatawag natin ng mga karamdaman.
0: Sa madaling salita, kapag nag-juice fasting ka, nakakatipid ka sa energy.
1: Yes, nakakatipid sa energy. And yung energy na dadivert into repairing and building doon sa health ng nag-juice fasting.
0: Ayan. Okay.
1: Hindi lamang po yan mga katropa, also it increases consumption. Of course, kasi mas marami lang makukonsume mo. Kasi juice na, liquefied form na siya. Hindi lamang po doon sa yung ma-maximize at mapapadami mo yung makukonsume, also yung tinatawag po natin na source ng fiber. Merong mga diet ngayon na tinatawag po natin na meat only diet, which is very lacking. Well, it helps to some people or doon sa ibang nag-meat diet, but it is not sustainable in the long term. Kasi makikita po natin in many different studies na kapag ka ang isang tao is hindi nakaka-consume ng fiber, is mas tumataas yung kanyang risk factor sa pagkakaroon ng colorectal cancer. Kaya that is why when you do juice fasting, kaya mapapansin po natin na marami na po tayong na mga pasyente na na-encounter na meron pong problema sa tinatawag po natin na chronic constipation. And then kasabay po niyang chronic constipation pag hindi nakakadumi, merong anxiety and depression kasi ang yung talaga pagka-trouble ang utak, nagsisimula palagi yan doc sa na-observe ko po is palaging nagsisimula sa tiyan kapag hindi na ilalabas yung mga dumi. So napapansin po natin when they undergo juice fasting, which is one of the programs na ginagamit po namin noon sa nung nandun pa ako sa Mindanao, is mas lalong mas napapabilis yung pag-dispose at pagtanggal ng mga dumi doon sa colon.
0: Kahit naman sabihin nilang juice yun, may fiber pa rin.
1: May fiber pa rin.
0: Insoluble fiber.
1: Yeah.
0: Na may mga tao kasi na minsan sensitibo yung mga tiyan nila. At juicing can really help them, ano?
1: Yeah. Okay.
0: Lalo na yung mga matatanda na, pansin ko, Doc, karon hindi na sila makakain ng marami.
1: Yes, at hindi na kasi ganun kalakas yung ano, yung digestive enzyme production ng katawan. Kaya hindi na maagad, hindi na masyado natutunawan dun sa kanilang pagkain.
0: Mm-hmm.
1: So, yeah, that is one of the benefits is to have that ample amount ng fiber po sa ating katawan, and also would help na ma-cleanse, ma-detox yung ating colon, no? Kasi ang meron pong dalawang klaseng fiber, yung tinatawag po natin na soluble and insoluble fiber.
0: Mm-hmm.
1: Let's say for example doon sa mga pulp, meron yung tinatawag na insoluble fiber. Kaya kung minsan may ibang umiinom ng tinatawag po natin na psyllium husks, nagtataka sila bakit instead na ang purpose nun is para makadumi, bakit hindi nakakadumi? Kasi kulang ng water, kulang ng tubig. Pero dito kapag ka doon sa soluble fiber, kahit na hindi madaming tubig ang iinumin mo, makakadumi pa din ang maayos.
0: Kasi yung umiinom kasi nung ganun, yung mga bulking agent, like psyllium husk, pag ininom mo yun na hindi ka uminom ng tubig, mamumuo lang yun doon sa tiyan mo.
1: Yes.
0: Kung constipated ka,
1: mas lalo ma-constipate. Hindi lamang po yan, Doc Algino, sa mga katropa po natin, another benefits sa pag-juice fasting is ito pong tinatawag na balancing ng pH level ng ating katawan. Kapag papansin po natin doon sa mga sickly body, kapag ititest po yung ano nila, yung kanilang blood, is yung pH level is very low. Kapag nag-juice fasting po kayo or nag-juices po kayo, ang nangyayari po is nagiging nababalansi yung pH level ng blood, in which is kapag kabalansi ang pH level ng blood, it indicates health, and also it indicates yung tinatawag natin vigor and vitality po sa ating katawan. And not just yung tinatawag natin pH level, it also reduce yung tinatawag po natin na triglyceride levels, and also yung tinatawag natin na trans fats, mga katropa. Ito po ang nakikita natin, yung pagka mataas ang triglyceride sa sa inyo pong SGPT at sa SGOT po ninyo. Kapag ka mataas yung triglyceride at saka yung tinatawag po ninyong trans fats, yan po ay indication ng risk ng pagkakaroon ng heart disease, cardiovascular disease, heart attack, and also stroke, mga katropa.
0: Kaya minsan pag nagdi-detox ka, pag nag-juicing ka, yung dumi mo, pasintabi sa mga humakain, yung dumi mo parang mamantika.
1: Yes, lumalabas yung parang sebo.
0: Parang masebo. At yun ay isang malaking advantage pag nag-take ka ng juicing therapy or using it for fasting.
1: So, kaya napakaganda talaga. And another thing is yung tinatawag po natin na anti-aging effect. Ito gustong-gusto na lahat to.
0: Yes.
1: Doc Algie, gustong-gusto na lahat. So, bakit merong anti-aging effect? Of course, nagbababa siya ng inflammation sa ating katawan. So, when our body is inflamed, mas mabilis yung aging process ng ating katawan. Pero kapag hindi siya inflamed, which is nakakatuloy ito yung tinatawag natin yung juice fasting, is mas lalong bumabata, and also yung absorption ng vitamin C. Kasi yun, yung vitamin C kasi yun yung nagpapaunat, nagpapa-firm doon sa ating, lalong-lalo na sa ating skin area. Kaya doon sa may mga wrinkles dyan, kung gusto po ninyong maging mas masigla, maging mas bata, tingnan yung inyong pong face. Is juice fasting is a very great help po. And of course, kasama na din sa pag-inom po ng ating ating mga products, lalo-lalo na po ang ating Santon Gold at saka yung atin pong tinatawag na Santon na vitamin C. Sabayan po ninyo yan. So mag-juice fasting kayo, meron kayong supplementation, napakalaking tulong po yan para magpabata sa inyong katawan. And also detoxification, na natin yan.

0: impact naman talaga sa atin, lalo na yung hypertension and diabetes. Ang ating mga product ay FDA approved. At meron tayong pamamaraan para malaman natin kung ano ang uunahin natin sa paggamit ng mga suplemento na ito. We have herbal, we have food supplement na talagang ginagamit specifically kung anong kondisyon natin or anong weaknesses natin sa ating katawan. Ang pinaka-importante lang talaga, malaman natin kung ano ang ating kondisyon in terms of vitality para malaman na ating mga konsultan kung ano ang recommendation para matulungan tayo. Yung mga programa gaya ng detoxification and nutritional therapy, isa sa pinagmamalaki naming program, si Yes to Health, na nakapagbibigay sa atin ng fresh start. For example, marami na tayong karamdaman. Madalas, sumasakit ang iba't ibang bahagi ng katawan. Nagkakaroon tayo ng mga bukol. Tumataas ang ating presyon. Tumataas ang sugar. One of the best way of Yes to Health is yung program natin ng detoxification. Ang detox ay naglalayon na matulungan ng katawan na matanggal yung hindi madaling ialis ng mga toxins na nakikreate sa ating katawan sa pamamagitan po ng environmental factors at yung ating metabolic process sa pamamagitan din ng ating mga pagkain. Using metabolic detox can help a patient na mas makabuelo yung kanyang sistema, especially yung organs of elimination katulad ng kidney, liver, yung ating skin, yung ating lungs, yung ating common na dinadaanan ng dumi palabas sa ating katawan para mas ma-free ang ating sistema sa mga toxins. Kaya kung meron kayong problema sa kalusugan na matagal nyo ng pinoproblema, pwede kayong pumasyal sa Yes to Health Wellness Centers. Meron tayo mga wellness centers sa iba't ibang bahagi ng bansa na handa ang ating mga consultant para pakinggan ang inyong mga problema pangkalusugan at paano kami makakatulong sa inyo kung ano man ang makikita natin na specific problem para hindi lalala ang inyong karamdaman. So, and again, I'm Dr. Algie Bacla mula po sa Yes to Health. Magandang araw po sa inyo.
1: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinapusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigat. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
2: Mabibili sa pinatablay.
3: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo na Itali Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo na Itali Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
4: Pagkape, dapat Zalcon Plus Coffee Mix. Sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zalcon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
5: Zalcon Plus Coffee Mix.
6: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma, at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule.
8: Herbal Capsule.
9: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.

0: Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
2: Okay, balik po tayo mga katropa sa lahat po na ating mga taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ating pong programang The Secret of Health. At siyempre sa mga nais po ano na mag-text sa ating palatuntunan, ito na po yung panahon para sagutin natin ang inyong mga text messages ano. Ilagay lang ho ang inyong mga pangalan, ang inyong location, kung hindi maselan ho ang inyong katanungan at sasagutin po natin 'yan mga katropa, mga kaibigan. Siyempre, ako pa rin po si Doc Algie at kasama pa rin natin si Doc Ron sa ating palatuntunan,
3: The Secrets of Hell.
2: Ayan, siyempre. Ang The Secret of Health po ay hatid sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para laging kondisyon ang ating katawan at makaiwas sa mga pagkakasakit. Ang Santon Plus Gold ay herbal supplement na alam po natin, limang sangkap yan, Doc Ron, na talaga namang extracted at punong-puno ng sustansya. Especially yung mga mostly needed natin kapag tayo ho ay may karamdaman o kahit wala tayong karamdaman. At pwede po itong mabili sa lahat ng mga butika, especially sa mga major drug chain at sa mga local drug stores sa inyong lugar. Kaya kung nais po ninyo, ipagtanong po ito sa ating pong mga butika, sa mga partner distributors po natin. Ayan, so baka may gusto kang batiin, Doc Ron. At unang-unang area natin to, nakasama ka namin dito sa, sa Yes to Health. Ano? At sa mga taga-subaybay natin, especially sa DWWW, lagi nyo na siya mapapakinggan sa mga programa natin. At makasama natin sa pagbibigay ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Kasi napakaraming practical tips, Doc Ron, na kinakailangang malaman na ating mga kababayan taga-subaybay.
3: Yes.
2: At syempre, batiin natin yung ating mga listeners, ano, mga viewers natin sa Facebook Live. Si Ma'am Frances Dichos, si Mrs. Nanonood din pala, Emmaline, ano?
3: Yeah.
2: And also, hindi ko makita yung iba dito na viewer natin.
3: Sir yata yan, si Francis, si Brother Francis Dichos na,
2: na
3: Ordaneta.
2: Happy viewing po sa inyo at simple lang yung ating mechanics, ano? Kung gusto po ninyong marigaluhan, ang gagawin nyo lang, mag-share kayo ng inyong good experiences sa ating mga produkto kung gumagamit po kayo. At i-share nyo yung ating live streaming, lagyan po ng hashtag The Secret of Health. At pag nakita po natin yan, ay posible po kayong mapili at marigaluhan sa ating pong healthy katropa giveaways. Ayan, meron dito mga text message na gusto nating bigyan pansin. Sabi dito, from Ma'am Amelia Sabala, pangalan daw ng mama niya, 59 years old. Yung mata po niya, nakakaaninag na lang pero di na po clear. O lalo na mukha ng tao, di na po siya pwede mag-isa palagi. 11 years na po itong ganito, both eyes niya. At nagpa-check up na din po kami, kaso wala po clear findings. Ayan, so ano may i-advise natin kaya dito kay, kay Nanay Amelia Sabala, Doc?
3: Possible yan, nutritive deficiency kapag walang dukalgia, no? Pagka walang findings. Let's say, pag hindi siya na diagnose na katarata or glaucoma, mostly nutritive. So isa sa napakagandang ano po natin diyan suplemento para sa mata is atin pong Vision X, Vision X, and also kumain ng mga prutas na mataas sa bitaminang A. Ano po yung kalabasa?
2: Yung makukulay.
3: Yung makukulay, mga bright colors. Kalabasa, yung tinatawag natin yung carrots, yung tisa. Napakasarap
2: po yung tisa. Yung ba yun yung ang tawag sa amin sa Tagalog ay chisa?
3: Chisa.
2: Na parang
3: dilaw siya.
2: Dilaw na dilaw.
3: Mm-hmm.
2: Oy, paborito ko yun. Inaakit ko yun. Nagkandabali-bali ang buto dahil sa kaakit ng chisa. No?
3: Masarap po yung chisa. Napakataas po yun sa vitamin A and vitamin E. Oh. And sabayan ng ano, of course, kapag ano, kapag ganyan, mas maganda din na early in the morning is magpaano po, pasikatan ng araw. So, magpasikat po siya ng araw, early morning. Huwag naman po tanghaling tapat. mas lalong masira ang mata. Early morning, mas pasikat po ng araw, pasikatan po ng araw yung mukha at mata kasi yung ano po, yung UV rays mula po sa sikat ng araw kapag kaumaga is nagpe-penetrate po yun sa mata natin at tumutulong na ma-enhance yung tinatawag natin yung function ng distribution ng mga ano ng mga nutrients especially mga antioxidant na para po sa ating mata. And of course yung ating Vision X. Ang pagtitake po ng Vision X natin na Doc Algie para po doon sa mga hindi pa nakakagamit and may problema po kayo sa mata is isang soft gel tatlong beses sa isang araw, 30 minutes bago kumain. Ayan. So tandaan po ninyo ang pagtitake, 30 minutes bago kumain, hindi po after ng kumain. Kasi para po mas mabilis na ma-absorb ng ating katawan. And yung mga benepisyo, yung 100% na benepisyo ng Vision X ay ma-absorb po talaga ng katawan natin.
2: Oo, kasi sulit yun. Hindi lang isa, hindi lang dalawang nutrient for the eye. Mm-hmm. Apat yan.
3: Apat.
2: Oh, namely, lutein, zeaxanthin, vitamin E, and beta-carotene. Mm-hmm. Just imagine, isang kapsula lang yan pero apat na direct nutrients for the eye ang makikita natin sa Vision X Plus soft gel capsule. Okay, thank you, Doc. Sabi dito, Doc, gandang hapon po. Bati mo naman kami dito sa Barangay Iraan, Rizal, Palawan. At aking mga anak na sila Michael, Madnor, Madjinor, Noriam, Madhamli, Hamnalin, Norba, Aliudin po ito. Okay. Ayan, binabati ko po sila. Kakaiba yung mga pangalan nila, ano?
3: I think mga Muslim po na mga kapatid natin na Muslim dyan sa Rizal. Sounds
2: Rizal.
3: Like mga Muslim. I don't know kung Muslim pero sounds para sa akin.
2: Yung pangalan.
3: Yung tunog ng pangalan.
2: Ayan.
3: Magandang tanghali po sa inyo mga katropa.
2: Oo. Sabi dito, good PM Doc, ano po ang gamot na lagi lang ako nahihilo? At minsan lagi ako di makatulog. Hulyo katadaman ng Palawan.
3: Pag palaging nahihilo, kapag hindi mataas ang blood pressure, kalimitan po niyan is may problema po sa tiyan. Kaya kung nasaan mang location niyo, mas maganda po na pumunta po kayo sa clinic para ma-assess po ng ano ng ating ano no, ng ating mga consultant kasi pagka magbigay tayo ng advice tapos hindi tugma doon sa ano para makita po natin ano yung pinagmumulan.
2: Tama.
3: Let's say for example kapag doon ang problema is nasa tiyan, nahihilo kaya dahil nasa tiyan, maraming dumiyan sa tiyan, bibigyan po kayo ng mga ano natin ng ating mga consultant doon, ng isa po diyan bibigay is ating pong Sporbiotics and also yung mga pangpadumi po na ano, pangpadumi po. And also bibigyan din kayo ng combination ng ano ng combination ng mga juices na inyo pong gagawin para malinis ang tiyan at para po matanggal ang panghihilo po ninyo. So mas maganda po dun sa mga texture natin, advice po natin Doc Algeno na ilagay po ninyo yung location ninyo. Kahit na hindi na po yung pangalan, yung location po ninyo para ma-connect namin kayo agad kung ano yung saan yung pinakamalapit na ano na clinic na meron po tayo sa Yes to Health, mga tropa.
2: Ayan, thank you. Sabi dito, good DM. Nagpabakuna po ako ng anti-rabies dahil sa scratch ako ng pusa. Pwede po ba isabay ang Santon Gold at Premium D3 at Vitamin C? Hindi po ba magkontra?
3: Of course. Wala pong counter yung tinatawag contraindication po yung ating mga supplements kasi 100% natural po yan mga katropa. Nga lang kapag may tinitake po kayong mga ano, let's say for example may tinitake kayong maintenance liban doon sa bakuna, ang mas maganda po na pag mag-inom po kayo ng supplements po natin is meron siyang agwat na 1 hour after or before doon po sa mga maintenance ninyo. Hindi po pwede ninyong pagsabayin kasi kapag pinagsabay po ninyo doon sa mga synthetic medicine na iniinom po ninyo, is na-neutralize po niya yung mga benefits na makukuha po ninyo. Kaya marami po sa mga katropa po natin, kung minsan bakit yung iniinom namin parang hindi naman gumagana sa katawan. Baka po mali yung pamamaraan ng pag-inom ninyo mga katropa. Kaya mas maganda talaga bisitahin po ninyo ang clinic para mas mabigyan kayo ng specific advice kasi ang bawat kaso po, kaso Doc Algie is iba-iba. No? May mga let's say psychological cases problem in connection doon sa mga symptoms na nararamdaman nila. Meron namang emotional, meron namang iba doon sa lifestyle nila para po mabigyan kayo ng specific advice para po doon sa problema ninyo.
2: Oh, saka itong ano eh enhancement nga ito ng immune system eh.
3: Uh-huh.
2: Kapag ikaw eh ano,
3: nagte-take ng ano ng
2: itong mga binabanggit natin, Santon Plus Gold, Premium D3,
3: D3 at saka vitamin C.
2: Oh, eh malaking tulong nga ito.
3: Yes.
2: Hindi ito lalaban, hindi niya lalabanan yung anti-rabies na binigay sa inyo. Mas maganda nga at kumbaga eh complementary doon sa inyong tinitake na tinitake na bakuna.
3: Yes.
2: Ayan, yun yung sagot natin ha. And of course, another dito. Nakakababa ng blood sugar ang Santon Plus Gold Capsule from G of Quezon City.
3: Nakakatulong po yan mga katropa. Lalo-lalo na kapag may, ano, may problema kayo sa mataas ng blood sugar level. Ang gagawin lamang po ninyo is titake po ninyo kapag let's say umaabot na ng ano, umaabot na ng 150 to 200 yung blood sugar count, double dose po ninyo yung ating ano, yung ating Santon Plus Gold, 2 capsules 3 times a day. Para mas ano, para mas mabilis ang absorption. Tapos sabayan din po ninyo, of course, babaguhin yung lifestyle. Babaguhin natin yung lifestyle, babaguhin natin yung mga pagkain na kinakain ninyo. Tuturuan po namin kayo how to judiciously, kasi kung minsan healthy yung mga pagkain na kinakain, kung minsan napapasobra naman ang consumption, Doc Algie.
2: Ilan nga ng ano, lahat daw ng okay, kung sobra hindi okay.
3: Yes, hindi talaga okay kung sobra.
2: Natin yan. Yes, bawa, okay yung mangga, isang kain yung isang kilo. O di ba? Eh talagang hindi okay 'yon.
3: Kapag may ano, may diabetes po kayo, of course meron pong mga klase ng mga healthy na pagkain na alam natin na hindi mo nakakainin kasi siya ay nagpapataas ng blood sugar ninyo. Let's say for example, fruits, kailangan muna nating i-regulate. At especially doon sa pagkain po ninyo ng rice consumption or carbohydrate consumption, ay kailangan po nating i-correct 'yan. That is the reason why dito po sa Yes to Health, talagang ini-encourage po namin kayo na pumunta po kayo sa clinic natin para magpakonsulta, para mas mapabilis.
2: Oo.
3: Mas mapabilis.
2: Speaking of clinic consultation, today, nakalimutan ko sabihin kanina, no? Dahil na-overwhelm tayo sa bagong setting natin. Ayan, nabaguhan, kumbaga, nagpalitan ng posisyon. meron po ngayong ginaganap na consultation kasi ngayon yung monthly seminar ng Yes to Health Quezon City Branch.
3: Yeah.
2: So kanina si Doc Wendell doon nag-lecture, then ongoing pa ang kanilang, kasi wala pang 12 eh.
3: Oh, pwede pa kayong mabol kung malapit kayo sa Quezon City.
2: Hanggang alas 5 po ng hapon, eh pwede po kayong mag-walk-in sa Yes to Health Quezon City Branch. Mm-hmm. Diyan lang po yan sa EDSA Corner Mother Ignacia. Meron po diyang building sa tapat po ng MRT Quezon Avenue Station na pwede po kayong mag-walk-in for consultation. Nandun pati si Doc Wendell for Natural Therapy at iba pang mga modalities natin. So hanggang alas 5 pa po yan ng hapon.
3: May libre ba yung lunch doon, Doc? Ano?
2: Meron.
3: Actually, kaya doon sa mga hindi pa nakakain, pwede pa kayo ba maghabol pumunta lang mas maya.
2: Nila eh. Lunch pa lang, paldong-paldong. ginagawa naman natin, tradisyon na yon na magpapain tayo kasi nga ang hirap kapag lalabas ka pa at kakain, minsan ang kakainin mo hindi rin healthy. Kasi kung saan-saan ano. So
3: serbisyo pa, sasalamat din natin ng Yes to Health yan sa mga patron ng atin pong clinic and also ng mga nagagamit po ng atin products. Kasi advocacy po natin yan sa Yes to Health na matulungan po lahat ng mga katropa natin na mapagaling po kayo sa inyong karamdaman. Yan po ang advocacy natin. Kaya po palagi tayo araw-araw ay meron po tayong programa dito sa The Secrets of Health para mag-share po sa inyo.
2: Anyway, maraming salamat sa inyo pong pakikinig dahil wala na po tayong oras, panahon na ng pamamaalam. At sana po ay muling pakinggan itong ating palatuntunan, The Secret of Health. Siyempre, kasama pa rin natin ang pinakabago nating katandem sa palatuntunan ito, si Doc Ron. Doc Ron, anong masasabi mo sa ating mga taga-subaybay?
3: Panatilihin pong makinig at sumabaybay po sa ating programa para po sa mga kaalaman, especially sa pagprevent ng mga karamdaman, mga tropa. And also, para sa mga bagong updates with regards sa mga bagong health updates na information, kasi dito po sa ating programa, The Secrets of Health, updated po palagi ang information na binibigay po namin sa inyo para po tayo makaiwas sa mga karamdaman.
2: Ayan, so maraming salamat. At syempre, si Doc Algie po ito mula sa Yes to Health, ang inyong bantay kalusugan. Hanggang sa muli. Sa mga taga-subaybay po natin, sa lahat ng ating himpilan, kung saan nakikinig po ngayon o sumasayim papawid ngayon, God bless po. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Sana pagpalain po tayo ng Panginoon ng malusog na katawan. At syempre, sa susunod, magbabalik pa po ang programang
4: The Secret of Health.
0: The Secret of Health.
5: XFM.
6: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
7: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko magtiktinang. Santon Plus kasi effective siya.
8: Kuya, Sakwell, Humawan. Kaming aking council, 1976, kami siya nagsugod. Dili na nang siya maayo ang antibiotic mao nga dito nakutaingon sa Santon Plus. Kasi yun ako, kanang sa una, hindi ko katulungan. Dili mo nga na aking baba.
6: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil sa Katrabantri sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay kopi daw nga Premium D3 Coffee Mix. Sa camera kong trabaho, kapo nyo kay pagulit. Pag-testing ako, look, kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. At ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining coffee dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban na kung trabante sa water district na nasa field na sign na ang atong lawas kaapoy mong tayo paguli istingin yung inong ning Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells, araw malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Butch! Nalakuha mali ko sa kalibay yung sildo. Imong gihatag siguro sa imong kumari, no?
12: Oday?
11: Ngayon kanin mo, no? Si kumpari, huwag mang ganit kahatag. Bisa ko sa kanako.
12: Ayaw!

0: Plus, herbal oil.
1: Opo, si Ethel Complicado, Balog Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Sunton Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Sunton Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Sunton Plus Herbal Oil.
0: Sis the Pain.
3: Ako si Ricky. And I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, magkapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Reguid. Paspas kayo mawala ang pain.
0: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
4: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Sunton Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
0: Sunton Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
6: Abli na.
5: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilid. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
7: Mga katupa, excited!

0: XFM.
1: XFM.
2: Zenthon Plus Go.
3: Hi, ako si Razor Vasquez. Isip station manager. Dili balikayan ang kakapoy sa lawas. Bumikan kini sa stress sa unahuna. O sa lawas. Isang pamanini. Kayod hapon. Usa-usab ako ka-angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. At kayo ang lawas. Sa anong balay, si Mrs. Nagatumaro sab niini nga Zenthon Plus Gold. Daloy sa Ginoo. Ang iyang Twitter ni Hiyos. Maunang iyang gimintain ang Zenthon Plus Gold. At kung usab, gamit usab niini. Daloy sa Ginoo gihapon mga katupa. Ang hangat, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako kasi nati. Pagod nini, dadaad lang nina akong binagamit rin Zenthon Plus Gold. Mauna, nagkamudi ha, gamita ka rin ninyo na proteksyon Zenthon Plus Gold. Malita sa itong mga kagisunan, mga kababayan, na binibukul-bukul sa suso, Twitter, mga bantanga na asalawas ng gatubo ng bukol. Pinakamayo, Zenthon Plus Gold.

0: yung ginagamit sa mga produkto sa Yestel.
1: Phantom Plus Pupimix, Phantom Plus Gold na basiyo.
0: Ay, nakapalit yung gaso,
1: Tagi.
0: Natin ay basiyo. Asa ka nagkapalitan eh?
1: Dito sa baba.
0: I-check din mo nga naitatang ng Yestel.
1: Oh, Yestel. Nabi, oo.
0: Para makasure yun, dapat naitatang ng Yestel. Katong wala pa ka nagainuman ng Phantom Plus Coffee Mix o Phantom Plus Gold.
1: Naghangayong hawag, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
0: Sukat so, nakainom ka o Phantom Plus Coffee Mix?
1: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, kabong kasing-kasing po din naman kayo mong kapitid. Muna akong gimintin ka ron.
0: Yung Phantom Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
1: Dili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nakanagay energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scarlaw. Sa mahaw, panitong, panihapon. Para yung makuhan yung ang epekto ane, kakiting ika sa akong likod na niya mo, kuha na yun kabuhi.
0: Karun, kumusta naman? Sa sige na mag-inom ane, sa
1: okay
0: Plus
1: na.
0: Gold.
1: Okay na siya. Ayahin ng paminaw na kong tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog ko niya. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ng Phantom Plus Gold. Kamu nga kong mga silingan din sa santeri ni, paggamit na mo Phantom Plus Gold o Phantom Plus Coffee Mix. Eh, dako kaya na ikatabang

0: sa mga butika nationwide.
1: Alalo, unsa ni?
2: Uy, apo, monkeypox mana.
1: Unsa mana?
2: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang mitatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
1: Hala, imot ko inom.
2: Samtong vitamin C, kini ang imong immune. Ikaw mag-vitamin C ka.
1: Opo, lolo. Umako inom. Ikaw po tibolo.
2: Atong protektahan ng atong kaluwasan. Kaya dili ka magkasakit.
1: Magkanton,
2: vitamin C.

0: and nationwide.
1: Ama, ama, tinungod ba na ama nga ang first love never die?
2: Oh, tinungod na. Kalabito imong amahan. Ako ang first love. Pero karon, buhay pa ang kinahan.
3: Ayaw!
4: Exciting!
0: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kanyan to, magsigit ang atubang sa computer, magamit ang mga gadget sama sa cellphone. After sa tanaw ni mo, gikan sa gadget, tengon sa gumunsa imong tanaw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Muaksyon og luha ang akong mata, halang. Sa dihang nakadiscovery ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sugad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, adun na alibyo nga akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap ug magluha ang akong mata. Karon ako naging siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata ug magluha-luha. Una kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision

0: ang imong gikahadlukan. Inom og Premium D3, ang bag-ong vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
1: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tukto, yung bang turbo kong bumira.
2: Turbo, dietary, herbal, supplement for men, sa performance, panalo, sa turbo, mabibili na sa inyong supermarket.
3: 7 Plus Herbal Soap.
4: Pinomaoda, pagkatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng 7 Plus Herbal Soap. Kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: 7 Plus Herbal Soap. Pili na! 7 Plus Herbal Soap.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
6: Abli na!
5: Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili, hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
7: Mga katupa, excited!

0: Kiss FM.
1: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
3: Si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Pagdung na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix, susiwaya na ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogod o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung sa inom po, kape na Premium D3 Coffee Mix. Palang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, mga kauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
4: Ma, ma, nagkuman din nagbuhi nga bitin si Papa. No, nasa yung atubangan niyang gidala-dala.
5: Unak, mabita ng akong lingkuran kay para mamatay.
4: Lopig di ka ni Yaya, ma. Kay iso kayo. Iyag yung gikaon ang bitin ni Papa.
5: Ay,
6: exciting!
7: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Tila ba may hangin sa tiyan?
10: At masakit sa pakiramdam?
9: Kabagyan!
10: Mag Santone Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang,
10: tanggal agad ang kabag.
9: Santone Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
9: na all-in-one.
10: Sa presyong
9: magaan.
10: Santone Plus Herbal Oil.
11: Sister Pain.
12: Si Michelle Dainey, taga-Cebu.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Bilis sa mga butika.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo, balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
3: Abli na.
2: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM. XFM. Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. It's 1:02 in the afternoon. Mga katropang oras, hatod sa inyo ng Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa. Pampaligan ba sa immune system ang inyong ginapangita? Ayaw kalimot, nga doon na partner sa matag-adlaw ang Santhone Vitamin C, produkto sa Yes to Health. Doon ay mangustin. Dili lang sagol ni ini ang oranges, apan sagol ang mangustin, mga katropa. Nga ginatawag na itong queen of all fruit. Yes, you heard it right. Sa mga katropa nato din ang medyo hesitant when it comes to their partner of their daily routine. Well, I guess you should always remember na dapat pahimsugon o paliguno ng inyong panglawas. Labi na sa mga hagit sa kinabuhi matag-adlaw, no? Pagpangitag kwarta, apil na din ha. Kailisod na kaig masakit na katropa niya, padahin ka po na itong pagpaningkamot kaya maapektuhan gid ng ato ang mga kinahanglan ng mabuhat sa matag-adlaw. Kanang ginatawag na itong mga task obligations responsibility kung kita masakit mga katropa. Morning, always remember, there will always be a right partner on your daily hustle. Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C nga mapalit sa mga butika nationwide, labi na sa itong butika diri ubos sa itong istasyon nga operating from Monday to Sunday except Saturday di ay. Oo, nagapahigayon pa ta og free consultation and general check-up every Sunday, mga katropa. Every Sunday, nagapahigayon ta og free consultation and general check-up from 9 to 5 p.m. Labi na karong adlaw katropa sa mga naminaw karon, you can visit our clinic nga naa karon sa ubos from 9 to 5 until 5 ta karon. Mo na pwede niyo duawon didto ang atong klinika. Nade si Doc Bernie. Aron alagaran mo sa inyong mga panginahanglan nung hisgutan ng panglawas, mga katropa. Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, produkto sa Yes to Health. Katropa, tataklukal na o mag-uban-uban tahang tod alas 5 sa hapon. Kauban ang inyong mga sunatang tataklukal. Diindili lang pang love song, R&B, Vispop, but of course, your favorite this rock music, katropa. Alauna 4 ang oras sa XFM, mga katropa.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sundown Plus Gold. Mas pinala kas, mas pinadibay.
3: Textile by 23 years taga Marco Day. Kini akong tutunlan ni namugoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na gani ko kumarog tambal. Moto ni dangop ko sa Sundown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na pugugtarong karun.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
4: Sundown Plus Coffee Mix.
5: O si Vivian, conscious dito kaayo sa akong lawas. Nagka-problema dito kung sa akong kupagniwang. Dahil yun, nadunggan ako sa

0: nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigod na akong pagtinaw sang akong mga mata.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Vision Next. Daghan na ang natubangan.
4: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abi na akong sore eyes gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gito maran akong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28. Taga Cotabato.
3: Vision Next, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
1: Sip on. Kahit nga ubo. Mag Premium D3. Premium D3. Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Tungod sa VCO ug Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas nga MCT o medium chain triglycerides nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag Premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO ug Moringa Oil.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble ang kalipay.
8: Pre, patong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
9: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
1: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang laka.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus, herbal soap.
12: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus herbal soap. Dura ang akin. Itong-itong sa mga panit.
11: Santon Plus, herbal soap.
8: Nanami gin.
11: Santon Plus, herbal soap.
13: XFM. Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. Ano na tantay 8 na sa kahapunan ka, tropang oras. Hatod sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. Hapon na po, and some of you may be looking for the best partner for this afternoon. Medyo cloudy outside. And then with cloudy outside, it's like a sign of a good coffee, a good cup of coffee. And Santon Plus Coffee Mix, dili ka mag-uol kung kaning imnon katropa. Labi na sa mga katropa na ito din ang medyo, they're so picky when it comes to their coffee. Labi na kay, we always wanted to find the right coffee for our tummy. Sa mga medyo nag-uol din ha, kay manghapdos ang ilang kuto-kuto when it comes to drinking coffee, I would really suggest na pilion ang Santon Plus Coffee Mix. Katropa, o nganong man na DJ, o nganong ka na manggida mong pilion. Well, of course, again, Santon Plus Coffee Mix, walay caffeine nga sagol katropa. So, it's good for the people nga dili gusto makatulog. Or I mean, gusto makatulog during night time, but they still want to drink coffee. Kayo nang bahala mag-desisyon dyan. Ang importante lang naman, you choose the right one. The right one that will give you the benefits that you need for your body. Santon Plus Coffee Mix na nga pinaka na nambal pa. Katropa, kauban lang gihapon ta ha. Hangtod alas 5 sa hapon sa programang Tatak Lukha.

2:04 in the afternoon, and that was the wedding version of Palagi by TG Monterde, mga katropa. Aww. Ay, nakita na yung mga palagi ninyo. Palaging sapot, DJ. Yes. Palaging hatag og kasakit. Yes, DJ. Lahi mong gitag palagi, ani oy. Palagi makalipay, palagi makalagot, nagdepende ra gyud asa ang dalaan. Kung nakita mang galing ninyo ang inyong mga palagi, inaot ko nga magdugay, kay kung dili pikat. Diba? Yes, po sa mga nangutanag, kinsa ang nikanta ni nga, kanina version. It was Bridge Cabigas. Also, of course, a Bisaya artist, Pride Bisaya artist. Pwede nyo itanawon sa iyahang, actually, naa sa YouTube, kining iyahang cover. I just realized, nindot i-share sa inyo sa radyo. Very translated, well translated. Nindot ka siya paminawon, no?

0: Diba? Ay, nabitaw ko ninyo nga kakasingiron ko. Nindot kayo dyan ang version ni Bridge Kabiga sa Moong Kanta. Yes, I know, nindot man po ang original song. I know that. Pero imagine of stating, kaliring, lahirigid mong budag, pulong ang gugma, pagbisaya. Makabantay mo. Grabe ka emotional. Alim mga ikantahan na natin. Ay! Sakripisyo gid na ako ang ako ah.
1: Igihapon ibaylo pahiyo mo.
0: Sakripisyo gid na ako ang ako ang kuan ani ka ugaling. Bolo ko nga diligid ko pang kanta, pero okay lang. Yes. If you have a song request, your favorite Bisaya songs, you can drop your comments sa ato ang Facebook Live. Pwede niyong ibutang din na and I will be willing to read every comments. Shoutout kay Charlene and Gaudensya Lapuot. Hello si Inyoha, watching daw karon sa Butuan City. Alin ito, Uwano Limuran. Na it's a rainy afternoon daw. Yes po, it's a rainy afternoon. It's the best time to have your coffee. Sa mga kuan. Sa mga giuhaw din ha, kay bugnaw ang panahon. Diba, lami lagi kayo muinom ng tubig. Kapi? Kami minog kapi basta bugnaw ang panahon. You will have a different experience while sipping your coffee. And your favorite coffee is Synthone Gold Coffee Mix. Hi! Actually, dili lang ka na atong kapi. We have our coffee na Premium D3 and Synthone Coffee Mix. Ay, Synthone Plus Coffee Mix. Ayan! Again, we'll be together up until 5 in the afternoon. Sa mga naghunaw na diagugma, nakapanglaba ba kaha na? Una na siguro magugma-gugma kung nakapanglaba na. And balik lang sa pag-comment kung nakapanglaba. Importante magod ang paglaba ko. Huwag nang comment down if you're done laba. And comment your favorite Bisaya song. This pop, R&B, hip-hop, and of course, your favorite biz rock music. We'll be right back, mga katropa. It's 2:09 in the afternoon. Nga tong oras, hatod sa inyo ng mga produkto sa Yes to Health, mga katropa. Here's another song from Jacqueline Chang. Sa mga giatik din ha. O guwapa atika. Ow. Ow. This is a sign. Sa mga nituo, pero wadam ha, atik lang din ang tanan. Here's Jacqueline Chang, pero atik ra sa programang Tatak Lokal.

0: Catrufa, exciting!
1: Ako si Don sa pamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko kung sa'y maayo, umigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Ako na siya gaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM, kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rigod ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Bebe. Usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit. Unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
3: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, tulok high grade ingredients. Giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria ug viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya ng hi ug higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amog try. Wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
3: Yeah! Turbo Woo! Food Supplement for Men. Gihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
8: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo. Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Yun is Galona, Senior Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma. Kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
9: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
11: XFM. Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. It's 2:18 in the afternoon. Hapon nga mabugnaw ka tropa. Uban na nga itong mga sunatang oras. At ito sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix. Of course, I always mention Santon Plus Coffee Mix. Pero oras sa kaya. No, magod kayo. It's rainy day. Oo. Pagkita na magtindahan niya nga na yung Santon Plus Coffee Mix. DJ, laghang magiging kapirong mangita pag-ibing Santon Plus. Of course, mangita mong Santon Plus. Tungod kay ang Santon Plus Coffee Mix, dili sama sa ubang kape nga makapahapdos sa inyong ginawaan. And of course, dili makapasaka sa acid sa inyong tiyan. And once again, if kamu o sa ka-lactose tolerant person, lactose-free ang ato ang Santon Plus Coffee Mix. And of course, adunay daghang sagol niini nga makatabang sa inyong panglawas. High in fiber, high in protein. So nga parehas na akong grabe ang pag-monitor sa sugod na silang timbang. And I always find the right partner on my daily take of food and liquid sa tubig or sa mga food or sa coffee. Tungod kay, we have to monitor the sugar nga nisod sa atong lawas. Apan, ang Santone Plus Coffee Mix makatabang sa inyong diet journey, mga katropa. Mm-hmm, you heard it right. Makatabang sa inyohang kanang ginatawag na tong diet journey na to din ha. Mm-hmm. And yes, katropa, unsa pa may naa ni tungod kay ang malunggay ginatawag na tong queen of all vegetable tungod sa mga sagol niini nga daghang mahatag nga benepisyo sa atong panglawas. Santone Plus Coffee Mix mapalit sa mga butika nationwide. And here's another song, mga katropa, pabilin sa pagpaminaw. 2:20 in the afternoon sa programang Tatak Lokal.

0: XFM.
1: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasima na ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag at yaw. Tibo jod ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Grace, sa una kasugay ko minum og kape 3 to 4 cups a day. Hangtod sa nitukar na ang akong asil ug gasukasukan ako og kapalpitit na ang akong dugan. So akong giundangan ng pag-inom sa akong kape. Og nangita akong kape nga herbal, og akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka og acid ba? Akong gisulayan ang

0: akong immune system ni ligon para di mentaron iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product kay sukad nga gamit ko ani akong immune system rekusog dili ko dali mas stress di man dili makuha na kong uli maglabad kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
2: Check.
1: Vision X Plus?
2: Check.
1: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3. Usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Mapalit na sa mga butika.
1: Turbo Food Supplement Ferment.
4: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men. Ah!
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: XFM.
8: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch, Bitfor smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win.
9: XFM. Ora sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. It's 2:45 in the morning. No, it's not morning. It's afternoon. Ulan na hapon, mga katropa. And I'm here right now sipping my coffee, Santon Gold Coffee Mix. Let me see if I coffee first, please. Bida-bida. Make my afternoon more hotter than the usual because it's so cold outside. Nagsugod ng mga pagbundak sa gagmeng ino. Manong nga ito nga talingsik. Drizzle. Oo, sa drizzle. Drizzle ba yan? Yes, sa kabug na sa panahon, always pair your afternoon with the right partner, with the right coffee. Santon Gold Coffee Mix ang akong kape karon katropa. Well, sa mga wala kahibalo, doon na tayo bagong kape karon. Do it out taod na magkidni. But ang Santon Gold Coffee Mix, isa sa akong mga partner. Aside from the other coffee nga akong ginaingon diri sa kahanginan, ang Santon Gold Coffee Mix, doon ay glutathione and collagen. Gusto niya mo hayag mo sinaw. Oo. Dili siya immediately mo puti kayo. Nakapag mo yung nga, malagi na yung puti, DJ. So, just the point here is to give you that glow. Oo. Di na siya kuan ha, anang siling, amuha lang dahil.

wala. But asa mga kitag kape nga healthy at the same time will give you the glow that you are looking for. Santon Gold Coffee Mix. Maragi hapon sa Santon Gold capsule na to ang mga kasangkap nini. But gisagulan og mas maayo pag yun. Og mas say, nindot pag yun para sa mga parehas na tong very beauty conscious. Hands up sa mga beauty conscious daw diha kuno bi. Ang Santone Plus Coffee Mix, balikan na ko adun ng glutathione and collagen, mga katropa. Santone Gold Coffee Mix, mapalit sa mga butika nationwide. Uglabi na sa ito ang physical store nga open and nag-operate every Monday to Sunday. From Monday to Sunday except Saturday, mga katropa. Anaadi ang ato ang mga abi-abihon nga mga staff, si Ma'am Lai, si Ma'am Muela, o si Sir John Ray. And of course, today, ana atong doktor niya, si Doc Bernie, nga kanuna gud nga mo alalay sa inyo mga kinahanglang mahibawan higo sa inyo ang mga panglawas. So, kanang mga medyo may pangutahanan na sa ilang health. Well, this is the right time to maybe visit our clinic nga anaadi sa Z-Plus building. Santone Gold Coffee Mix na nga pinaka. Nagpa-fresh pa ka. Katropa 248 sa programang Tatak Lokal. Here's another song from Bakla. Oh, from Therese Villarante. Titled Bakla. Bakla. Unsa may pasabot ani ka ha? Paminawa daw bi?

0: XFM.
1: XFM.
2: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
3: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sundown Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sundown Plus Gold.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold ug Sundown Vitamin C.
4: Sundown Plus Coffee Mix.
5: Ako si James. Nagana kayo ko na kilawad na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Sundown Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel gyud nimo ang kalami ug ang aroma sa kape. Ug ang suya, perfect kayo. Di gyud nako ibaylo ang Sundown Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloy gyud ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Sundown Plus Coffee Mix.
4: Sundown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sundown Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Sundown Plus Coffee Mix. Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old, from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Sundown Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na gyud ko everyday, less stress. Tapos, dili na ko dali ubon, sipunon, or maglaban ang ulo. And then, diawag na ko ang uban na mo try sa Sundown Plus Vitamin C kay dako ko siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaw.
4: Sundown Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sundown Vitamin C.
7: Maglaruhay daw taninyo, dili na to gusto. Ug walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na. Ug labaw nga dili na to gusto, ang lubog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Maong ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit nga pananaw. Oh, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
8: Premium D3, ang bago.
9: Di ay si Alvin, biker nga sigig ka Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permitted kong natumar o Premium D3. Di na ko ginasipun o nasubawan.
8: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Turbo, food supplement for men.
11: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kapoy, always argay ako na itay para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilib kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung among mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
4: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas, ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Sundown Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sundown Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sundown Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Get ready, Cebu! The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch, Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win.
0: XFM.
1: XFM.
0: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, alas 3:19 na sa kahapunan, katropa sa programang Tatak Lokal. Ang oras sa atin sa inyo ng Santone Plus Coffee Mix. As always, I will always remind you to have your right coffee for this right afternoon. It's cold outside, it's raining, and the best partner is a cup of coffee na init, of course. Pero na dyan mga katropa din ha, nga mutimpla o kape nga init apan biyaan kay aron daw mabugnaw. Na para bang relasyon pagkatapos mong pinaibig, binigyan mo ng rason upang lumami. Ayun, Santone Plus Coffee Mix. Kape nga paborito na ako aside sa ubang kape nato din eh. Well, the first coffee na I fell in love with. Ay, di ba? Ano magina? The first coffee I fell in love with talaga. Kaya ang kape man ko na Santone Plus Coffee Mix, itong medyo anaapa akong hyper acidity and I always get this kanang kahadlok nga mo inom o kape tungkol kaya mahadlok siya kung nga mahabdo sa nga kung kutukuto o gang nawong. Isagit sa akong worries nga unsa mangi kape nga para na ako nga tili matrigger ang akong hyper acidity. Kaya naman ganyan maliwasan yun. Kaya way back then when I was young, wow, when I was in my ano pa, wala pa ko dito sa XFM kani ato, medyo very, very irresponsible when it comes to my digestive health, no? Dili kay ko maghatag og patagad ani, abusuhon pa nako akong lawas. But when I got here, I realized the importance of my body, especially sa akong digestive. Kabalo mo mga tropa nga murag katunga siguro, dili gud katunga, I don't know kung unsay percentage ani, pero di na lang ko maghatag kay basig ma wrong patani, pero dako kaayo og purpose ang atong digestive sa ato ang overall health mga katropa. Whatever you feed in your body is the reason unsay status sa inyong panglawas. So asa man imo agi ang feed dito man sa padungsig tiyan. Dito man i-process ang tanan. Wala pili agi ng inyong mga ipangbutang sa lawas. Amo nang ako when it comes to coffee, I choose the right one nga adunay malunggay, mangustin og soya powder. Labi na kay wa, I'm one of the people nga very concerned when it comes to my diet. Kay wa kundi na ta limi on ani ambot lang. Di na ba tagwapahon? Oo, unsaoy na lang yun. Munang I make sure to choose the right one, Santone Plus Coffee Mix. Kapi nga makapasexy tungod kay sa mga wakahibalo. And karon makahibaw naman gid mo. Unfortunately, I will inform you to radio naman gid ni nga adunay makatabang sa inyong panglawas. Oo. Ma'am, request ko og song Ayaw Pagsaad. Okay, we'll play that song, Sir Elinito. Kay mo po na akong isa sa mga ganang kanta itong mga gipang saaran din na. Big thanks to my supporters. Last night game, I'm proud of a best player of the game again. DJ RC, please ko play Cutie Oy by So Thrill. Pohon by TJ Monterde. Oy, marag ubay-ubay yung mga song request. Sige, ito nang i-play. Pero I think ang pohon na-play na ba na ako? I'm not really sure. Muna ha. Wait lang, kadali lang. Santone Plus Coffee Mix. Kapi nga magkapanindot sa lawas. Di ay, ayaw kalimot ka tropa ha. Mapalit sa mga botika nationwide. Pabilin sa pagpaminaw ka tropa. And here's another song from one of our song requests. Gikan kang Sir Elinito. Here's a song from TJ Monterde, one of your favorite OPM artists at the same time. Atong OPM artist nga who sing a song for old Bisaya enjoyer. Ganahan mag-uot ang mga kanta ngayon. Ani, kanigin nga, relate kaayo ta mga Bisaya. Para sa mga naghuwat og puhon, here's Puhon by TJ Monterde sa programang Tatak Lokal, song requested by Sir Elinito Uwano. Stay tuned in and don't change your dial.

0: SFM. Sun Town Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
1: Eric Lorimia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sun Town Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo og Sun Town Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahin na po niyang paminaw.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sun Town Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sun Town Plus Gold og Sun Town Vitamin C.
2: Sun Town Plus Coffee Mix.
3: Ang coffee dyan, sa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Sun Town Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Sun Town Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Sun Town Plus Coffee Mix.
2: Sun Town Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sun Town Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sun Town Plus Coffee Mix. Sun Town Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Ako si Juna, usa ka tindera. Na ako'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong kutukuto. Nya, nagsuka pa jud kong pain. Isulayan na ko inom ning Sun Town Vitamin C. Sa sunod lamang sa duha ka semana nga ako inom. Lami na jud kaayo akong paminaw. Wala na ko sakit akong kutukuto.
2: Sun Town Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sun Town Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Jaime Osaka, retired nga sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, purog-purog.

0: Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasak po kay murag ibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: XFM.
1: XFM.
6: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 3:58, 2 minutos una mutungtong sa alas 4 sa kahaponon katropang oras. Hatid sa inyo sa produkto sa Yes to Health ang naguna ang Santone Plus Coffee Mix. Hapon na, tingkapin na, and make sure to choose the right one. Santone Plus Coffee Mix. Adunay malunggay, soya powder, o mangustine. Nga maghatag ngayon, subkabaskag sa inyong panglawas. Muna katropa, if you choose ang pampainit sa inyong hapon, labi na sa bugnong nga panahon, Santone Plus Coffee Mix ang pili. Tungod kay dili lang ka mga pe apan magdungag pagkabaskog kahimsag sa panglawas. Santone Plus Coffee Mix ketropa mapalit sa mga butika nationwide and of course sa atong physical store nga naubos atong istasyon sa Z Plus sa building nga mag-operate from 9 to 5 p.m. in the afternoon. No, p.m. kay afternoon pa. 9 to 5 p.m. ketropa from Monday and of course exempted ang atuang Saturday but of course up until Sunday mabalik ta na Sunday kay tungod nga pahigayon tag free consultation and general check up which is up until now nagapahigayon ta diha sa ubos ka tropa na diha sa Doc Bernie kaubon nga to ang mga maabi-abihon nga mga staff si Ma'am Lai og si Ma'am Wella and si Sir John Ray naapod si Sir Elton karon din ha nga bang sa inyong mga pinginahanglan noon o kung sa may kinahanglan na ninyong mahibawaan sa isgutan ng panglawas. Labi na, ubanan sa mga produkto sa Yes to Health. Katropa, ang oras, alas 4 na giyod sa kahaponon o ganyan na po ang laing sunata nga akong giandam para ninyo. Para ni sa mga katropa na akong nahigugma, dalabuang ba ni? Sa ba? Uray mga natin nga, o nga nung makabuang manggining gugma, ingon pa gani nila, kuwa pa ka nabuang, wa pa ka nahigugma. Kung nahigugma ka, aw nabuang na ka. Really literal ha. Kabaw na manggigmo sa akong pasabot. Again, here's Jewel Villaflores with her song, Buang.

0: FM.
1: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad na matay akong iyaan, dili na ko katulog. Mauto ni sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Sandown Plus.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Sandown Plus Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ina-sure gina ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Sandown Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Sandown Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
3: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Mikey, usara konsasyon worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dilig na ko makagahins o panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat yun ko sa akong amigo na nag-recommendar aning Sandown Vitamin C. Matag-adlaw na yun ko makabanding sa akong pamilya.
3: Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3. Usa ka functional vitamin D3 food supplements nga adunay moringa oil extract. Usa ka queen of all vegetables nga gitawag sa mga eksperto og miracle tree. Tungod kay kompleto kini sa mas taas nga vitamins og minerals. Gidugangan pa sa VCO o virgin coconut oil nga adunay MCT, medium chain triglycerides nga mutabang ma-maintain ang healthy nga kalawasan og sakit nga virus ang hinungdan malikayan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO og moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako isa ka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala na gitoy time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili gyud makahatag og enough energy ug desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner og exciting life.
3: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca ug clavuasca, usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
9: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
10: Handog mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Sandown Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati ang pino problema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Sandown Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Sandown Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Sandown Plus Herbal Soap.
12: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch, Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win.
13: XFM.
0: XFM. oras sa AXFM Cebu Philippine Standard Time. It's 4:32 in the afternoon sa programang Tatak Lokal. Katropa, while enjoying your afternoon, I hope you had your coffee, Santhone Plus Coffee Mix. Katropa, always try to look the best partner on your afternoon by drinking the one a cup of coffee na makahatag ug kaninot kabaskog sa inyong panglawas. Santhone Plus Coffee Mix na nga pinaka na nambal pa. And yes, another song from Joseph Gara. Sa mga Joseph Gara fanatics, here's for you. Hulatunti ka.

0: track Dupa og ang sugid ni Maria. Sa mga nakakita na madungog ninyo ang kanta ni Sir Joseph. Sa mga nangutara o nangutana o kinsa to si Sir Joseph Gara, the one and only Joseph Gara, Pride of Bohol. Again, congratulations to the team. Grabe, grabe ang effort og support og trust with the talent ni Sir Joseph. The same with us, isalig sad mi nga mas muhatag og meaning sa amo ang movie ang mga kanta ni Sir Joseph. Sometimes namino ko ganiha, I'm a bit emotional. It's my first journey pod sa filmmaking industry, labi na sa Bisaya filmmaking. And yes, congratulations to us for more success, more project to come, more music, more craft. Tanan nagsugod sa usa ka kanta. Again, dako kaayo og purpose ang kanta, no? Imagine walay sonata, walay musika. Unsa ka ang kalibutan? Tungod kay wala naman ko igong oras, ug bubiya ko sa kahanginan nga maghatag og pasalamat garbo sa mga artists, local artists nato. One day it's your turn again to showcase your talent on a bigger stage. Just like Sir Joseph Gara, an inspiration to all local music artists, local artists. Dili lang diri sa Cebu, kundi in sa ding dapit pamangyod sa Mindanao. Especially, proud kay mga Bulanon ba? Maka-amaze. Once again, congratulations to Sir Joseph, to Miss Lizette Gara, and sa inyong team, sa inyong manager. Congratulations sa inyo, tanan-tanan, congratulations. And to my team sa Lihok Films, congratulations sa to a perfect timing kaayo. June 27 ang first major concert ni Sir Joseph. June 27 po na nga to ang release atong first movie. At the same time, ang iyang kanta atong gigamit. So it's a celebration of two. Ayan. Oh my God! Wala na, na-amaze ko. Na-amaze ko, hinaot pa unta magpadayon pa ang kalambuan. Gawa na mo ko igong oras. I have to say goodbye. Thank you so much for being with me. Hangtod karong orasa. Masunod pang upang programa na tumaka tropa, ilisyon yung mga radyo pabilin sa pagpaminaw sa programa o sa istasyon sa 88.3 XFM Cebu. Sa ko-partner sa Picas Lawak Katropa, ang Doc JJ. And sa tumaka ubanan din sa istasyon adlang Domingo sa programang Tatak Lokal. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita. Sa programang Tatak Lokal sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
1: Exciting!

0: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch, Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abulana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Fun. Celebrate. Win.
1: Yes, to help.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
4: The Secret of Health.
5: Ako si Don, sa kamaestra,
6: magka-ulcer ko.
5: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana, nakuna jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: The Secret of Health.
3: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, o gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
7: The Secret of Health.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran, matituhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na pangwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro o mga gagmay litra. Gamitan lang ako o gantiyos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kaya ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antiyos. Kaya maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: The Secret of Health.
3: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
7: The secret of health.
6: Zanthan Plus Coffee Mix User.
10: Kaniya to, sukay ko mga piro. Pag-abot na kong 40 anyos, na ako'y ginabati nga acid reflux. Ginatawag nila nga GERD. Kung usa ang kape nga mahinunggan ni ini. Sa kadagang kape nga ako nga tilawan, Zanthan Plus Coffee Mix Jud ko niya. Kung buli lang acid reflux iyang natambalan, mati akong arthritis, Zanthan karo. Wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni, taga-panabo, office worker.
6: Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthan Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: The secret of health.
3: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Zanthan Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zanthan Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zanthan Plus Coffee Mix.
7: The secret of health.
3: Good news sa tanang coffee lover. Bagong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
7: The Secret of Health.
3: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time, alas 5:03 na sa kahaponon, magka-dropa at dem check na hatid ka na ito ni sa Santhon Plus Gold. Ayan. Ano yung katropa ang bulawan ng proteksyon nga ilayo tas mga nagkadaiyang sakit-sakit, no? Hindi nga free radicals, mga katropa, maugid ni kaaway gid sa tuong mga cells nga mamahimong hinungdan sa grabing sakit sama sa cancer. Nandito magkumpiyansa, mag-Santhon Plus Gold na kada adlaw. Ano nga dito magkumpiyansa ang Santhon o Spirulina, kusga ni mga katropa ang antioxidants nga makatabang sa pagpanalipod sa ato ang tibok lawas, no? Ang bulawan ng proteksyon, Santhon Plus Gold, ikaw ang pirming una, support self. Sad-sad na!

0: Oras XFM Cebu Philippines Dinner Time. It is now 5:34 in the afternoon, mga katropa. At on time check, hatid kinato ni sa Santhon Plus Coffee Mix. Yes, mga katropa, ang kape nga tambal mo ni siya, Santhon Plus Coffee Mix. Na doon na tayo makuha nga Santhon. Gikan sa mangustin nga mo ni mo balanse sa ito ang mga hormone, mga higala para dili ta magka bukol-bukol. Ha? Hinya doon na pagini mo ringga ingon man suya nga makabusog mga higala. Ha? Ang kape nga dili na friendly nga kape, no? Ay dili siya maka dili bitaw aslom, no? Dili bitaw isog, dili po maka pang aslom sa tuang tiyan, sa tuang kuto-kuto, dungod kay walay caffeine mga katrabang nga kape. Tambal nga kape, Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Iyan on the mix, right now we got DJ Renz back to back with DJ
1: Boom.
0: Happy Sunday mga katropa, adlaw nga Domingo, June 28, ha? Happy na po ng July mga katropa. Maing hapon sa mga naminaw na ito diha karoon nga nagtagay. Sa mga nagtagay. Ay, huwag pala biha nga, kuwari, layo para bang inyo ha. Masipiat o niya mo, lahi ng balay inyong maulian. Maing hapon, happy Sunday everyone. Lingaw-lingaw tahang tuta alas 7 sa gabi din lang sa inyong kinaham ng istasyon sa Subo. XFM Cebu 88.3 XFM, no? Katropa mo! Exciting! Iyano banta, pasingot sa gamay sa mga bilbil. O diyan sa mga nag-comment na ito diri sa atuang page na diri si Katropang Dan Discarga. DJ Renz, pa-request ko og tung-tung-tung sahur. Ogwan, modelong charing. Ito nang ipa-play yun yung tataon, ha? Katropang Dan Discarga. Unya, Jason Barcoma. Uy, kumusta mo kanina, boss? Diha sa Mandawi. Good afternoon, DJ. Shout out sa mga tiga Malibu, no? Malibu, eh? Sorry, Subang Dako, Mandawi. Yeah, salamat sa pagpaminaw din na katropang Jason Barcoma. Yes, katropang Lito Dacoro, may hapon. Yes, sa kong page na din si Marv sa So Peter. Bunal, gono, bunal, bunal. Even if the sky is falling down. Arita ni DJ Renz, boss, kompate, boss. Arita sa mga greetings, boss. I-greet ninyo ang sounds. Gisa mo kuha ang sound system. Kana, i-greet, na, i-plug on air. Okay.
2: Hello. Sa ganahan eh, og booking og sound system or any events, wedding or birthday, disco, contact lang sa kuha, number 0965-377-9034 RCA Disco Mobile. And shout out din ko sa kuha, akong driver karon, Boss Kalo. Shout out nimo and shout out sa mga katropan to diha naminaw karon.
3: Marto po.
0: Ayan, salamat kay DJ Renz. Medyo mauaw pa siya mga katropa, magigwawon mo yung patagod. At sa komersyalan mga katropa, mabalik pa ang atuang sad-sad sa katropa. Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time, alas 5:38 na itong time check. Hatid kinato sa Visionex.
4: This time check is brought to you by Visionex Plus. Soft gel capsule, may vitamins at antioxidants para sa malino na paningin. Visionex Plus, alaga sa mata, araw-araw.
5: XFM.
6: XFM.
0: Taxi driver, bilang ay pataksa metro ba? Bilang ba yung kumplitihan di ay?
7: Astang buwang nga ba'y nakalimot mo ni kong poon sa metro?
0: Mo ba? Parihas na ito ba'y? Nalimot si kong daso kong pitaka?
7: Yeah. Ay!
1: Exciting!
4: Santhon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Drew. Kusog kayo kumaga kape. Problema lang ang kape na akong ginainom. Dili ko kahurot isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay daugaaslom akong kutukuto. Ana akong silingan, try nimo ang Santhon Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong Visulayan. Suabi dyan sa tutunlan. Lami siya. Karon, Santhon Plus Coffee Mix na akong kape. Upat ka sa shade ako mahurot sa isa kaadlaw. Highly recommended yun ako ang Santhon Plus Coffee Mix.
4: Santhon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya, Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigjud na akong pagtinaw sa akong mga mata.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
9: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil, tulo ka high grade ingredients, giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kising.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. One Turbo.
10: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
11: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Oh, ganun mo naman nagbili santo na imong naong ni Hanin Jibots.
12: Ay, kalagot gusto kong asawa, bay.
7: Nga naman?
12: Gabi, ganahan to kumutira niya, pero pagtang-tang na ko siyang panty, doon na may no entry.
7: Oy, kasayo na na, bay.
12: Unsa ko naman?
7: Ay, inigrog ni mo, bay, ang imuhasang brief by Botanginag Demolition Team.
13: Ay,

0: XFM.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 5.42 na mga higala. Galing atong time check, 100 grato sa Windsor. Mga katropa, andam na ba mo? No? Kaya niya na pinakadako o pinaka-colorful ng running event karong tuwiga. Apil na sa Windsor Color Run 2026 karong July 18. Niya magsugo de las 3 sa kadlaon din sa City de Marie. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, mga tropa and run. For a chance to win amazing prizes. Upat ka mga swerte yung magkadaog, mga katropa nga mupauli nga magdaog, bagong Honda Click 125 version 4. Kanyadugang panini, adunay upat ka iPhone 17, upat ka MacBook Neo, upat po sab ka iPad A16, upat ka Sony wireless headsets, upat ka Huawei Watch Fit 4, upat ka JBL Goes 4 speakers, ug upat ka Huawei free buds, mga katropa, ug daghan pang uban. Una nga pagparehistro na karon bisitaha ang ubo ang registration booth nga naa sa Biliana Sports Complex.

sa XFM sa Philippine Standard Time. Alas 11 na mga katrabas ka kayo. Itong time check na ito kinato sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape, mga higala nga dili magka-diabetes. Tungkol ka, ay, ipatamay sa stevia. Na, walay asukar. Walay kamay, mga katraba. Niya, doon na tayo makuha aning kuhan. Vitamin D3, ha? Ang magkapalagsik sa itong lawas. Instant energy. Niya, kuhan. Na kape, mga katraba nga magkapabugaw. Kits ito ang mga duka. Kape nga dunay mangustin, adunay kape o niya adunay spirulina o gampalaya. Nindot kaya nga kape, no? Yeah, maulay na sa kong gingon, isang magtimpla magkakarima sa kaadlaw. Safe ka, dili ka magka-diabetes tungod kay hipatami sa stevia. Gama sa Yes to Health, Premium D3 Coffee Mix. May kape ka na. May Sanzone at Vitamin D3 ka pa. Yes, may kabiis sa itong mga higala din hanggang maganda ni hapon na, no? Da, sa'yo kina ni hapon. Nagyod sa'yo mugpa ni hapon kay Skwila na po dogma sa inyo mga chikitings. Ay, magpalabig dogay o gato, gay o ba nagtagay, dogay mo mga mataog ma. Malate na inyong mga bugoy. Inyong mga bugay, malate na. Adaga, adlong a Sunday, kuha na sa family day. Sa mga kuha na siya nagkasimba na. Niya, sa mga taxi drivers karong mga orasa, may kapagpaminaw sa tanang mga nagmaneho karanina. Sa mga nag-drive, amping-amping ha. Wan-uwan na po, baka drama, wan-uwan na. Muna dangog ang dalan, hinay-hinay, dangog kayo ang kalibutan. Daghang tintasyon, awan sa ba? Dangog kayo ang kalibutan, mga drama, kay uwan. No? Nanala siya. May gabi iniay ni Lorna Margarita, katropang Leo Lian Timpongko. Naminaw ko noong siya din sa may sambag daw. Salamat kayo. Yan si Marisha. Marisha, watching from Taiwan, Burak. O yan sa mga taga-gihulungan niya, hello niyo tanan din ha. Sa mga taga Basak, Gihulungan City. Nagika ni Jenlyn Diosana Hongoy. Yan. Salamat kayo sa pagpaminaw ninyo, tanan din ha. Sa may gihol nga, no? Yas Negros, Dinas Canlaon, Roldan Simbrano, shout out DJ Butch. Happy Fiesta Poblacion in Abanga, Bohol. Sa mga Logroño family. Happy Fiesta sa mga nag-fiesta. Bilin-bilin na gamay ang us, lichon kay lami na ang kuwanong nugma, ha? Lami na ang pagsiyon. DJ Renz on the mix. Back to back with DJ Boom. Ato sa komersyal na mga tropa, inigbalik na to. Ari kaya punta, pasingot kaya punta, pura mong gamay, gini atong bilbil. Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. Alas 6:14 na mga tropa. Itong time check, hatid ka natin sa Sanzone Gold the Coffee Mix. Nga doon ni Glutathione, ang collagen. XFM.

0: Plus Gold.
1: Ako si Gio, nagka-diabetes ko. Akong gusto na yan ang Xanthan Plus Gold, 2 capsules a day. Nabamatudan dyan na ako ang epektibo ni ini. Kay karon na-normalize na dyan ang akong blood sugar level.
0: Xanthan Plus Gold, mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: Xanthan Plus Coffee Mix.
3: Ibili na anas, the New Corellia, del Pilar New Corellia, 69.
4: Mili pa ka magkape.
3: Xanthan Plus Coffee Mix, pila katilang naman ko. Mayang tulog, normal ang ihi.
4: Kumusta ang imong pagbaw?
3: Arang ko, tanong nga panahuna. Lamig yun sa kanang, lamig sa plaza yun. Ako nga ito yung agad sa istasyon itong una. Itong wala pa bitaw yung clinic nyo sa palingke. Ito po nagpalit. Itong mga kaiksuna na ko, naminaw ka ron. Inumog Xanthan Coffee Mix, kay lamig siya, lamig nung tulog. Marko rin sa mga pupul-pupul sa imong pag-ihi, kay may imong tulog. Ito, pag-undisin yung lawan.
2: Kapin ka, itambal ang pagkao, Xanthan Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide. Xanthan Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Joy, 27 anyos. Sa akong trabaho, dili jud malikayan, maulanan, mainitan, usahan. Unya gamay taligsik, hilantan dayon ko si punon ubon. Ingnan ko sa akong uyag, maminom aning Xanthan Vitamin C. Sukad ninom ko ani, miligon na jud akong lawas, dili na ko dali masakit. Salamat jud sa Xanthan Vitamin C.
0: Xanthan Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Xanthan Vitamin C.
6: Atong pangnaw ang usa sa nakainom na Vision X Plus Soft Gel Capsule.
7: Itong nagpana kong mata, nagpang kong Vision X. Itong wapak kong kagamit sa Vision X Plus, hanap kong pananaw niya. Pero kung ka ng malipong, masakit akong ulo niya. Pag-try na ko ang Vision X, kaya sige mo kadungog. Ay, ba akong pananaw, nawala itong kahanap, niya, magluha-luha. Katong ako giyawag ako mga kaigsuunan na naigipagbati sa kalawasan. Mga pinaman lang ta, ato lang kita sa produkto nga sa itong lawas baka kung sa itong mga ipangbati. Hindi man diha-diha dahil yun, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health,

0: Ako si Dracula.
1: Ano ang si Dracula ka?
0: Uwa ba ka manlo? Kasupsupo na ko imong dugo?
1: Sige, sumayay supsup kay... Supsupo sa ko ng imo ha?
2: Ayaw!
3: Exciting!
4: Hi, it's me, your Mamu Christine Babaw. Let me introduce to you Baby Ko Baby Wipes, the only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Ko Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Ko Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.
5: Na-discourage na ba ka? Pag-exercise tungod kay dali ka po yun. O wala nakita nga na kong improvement sa lawas. Sulayi ang Premium D3.
6: Premium D3
5: ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Premium D3 ang soft gel capsule nga adunay fat burning properties. Premium D3 ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo.
6: Premium D3
5: mapalit sa mga butika.
7: Ay, padurong na si Nestor. Magready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting.
8: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayong trabaho sa opisina.
7: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
8: Sure ka?
7: Oo.
8: Exciting!
7: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
8: Ngunit na mahal, later ako makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
7: Lahig yun. Basta naka-turbo.
9: Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
9: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
10: Santan Plus, herba soap.
11: Si Aida Cordero, taga-butike. Itong-itong balas akong panit sa bunyahan ko. Narawa, tatlo ako nagamit kang Santan Plus herba soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
10: Santan Plus Herbal Soap.
12: Nanami gin.
10: Santan Plus Herbal Soap.
13: Mga katupa, exciting!
14: Oras, XFM, Cebu, Philippines. Standard time, alasay, spindy na. Doon time check, mga katropa, hadid kinato ni sa Santhoon Vitamin C. Ang Vitamin C, mga higala nga, dili aslom sa tiyan. Mga ni mga higala, ang Vitamin C, nga gikan sa mangustin. Alkaline-based nga Vitamin C. Ano mga katropa sa mga higala na ito din ha? Nga, bawal yung kaing mo absent sa trabaho. Bawal magkasakit mo na nga. Uwan-uwan po, no? Kasi init ka panahon, mukha na lang pagbundak ang uwan. Mga kung hinayin nyo ang mga immune system din ha? Lapag vitamin C mo mga katropa. Gama sa Yes to Health! Mapalit sa tanang butika nationwide.
15: Alian na

0: DJ Renz on the mix.
1: Exciting!
2: Ayaw na taday, wala tayo pahay. Kauban ang tagong may pwede, may maglipay-lipay. Sayaw na tapre, ang nabit na makansi. Kauban si DJ Renz.
3: Walok, Jet Perme!

0: Mira sa XFM sa Philippine Standard Time, mara sa 46 na mga katropa sa kagabihan na itong time check. At ito nga sa Sunthone Plus Gold, no? Alang mat na itong mga katropa din haga. Ito na yung mga bukol-bukol, no? Ito na yung mga sista sa ilhaga matres. Okay, mga bukol sa so nagkadaiyang lawas, ha? Kaya kinahiliso niini nga ito ang Sunthone Plus Gold, mga katropa. Mintras sa'yo pa niyo yung namatikdan ng mga bukol ninyo, mintras gagmay pa, ito Marda, yun, no? Ay na ipabutag na ang di na matabang o tambal. Kaya na siya magigala. Doon yung mga picos, polycystic ovary syndrome sa mga kababayanan. Doon yung mga bukol sa ilang mga suso. Mintras gamay pa, ito marina nag-Sunthone Plus Gold. Or, kung lang kay kakayahan din ang mga trabang pagpa-opera, pwede rapon, no? Pero ang problema mo di na, basinin, kung mag-opera, wala na yung bukol. Doon ay kapit chance nga mabalik pagtubo ang bukol, mga katropa. Ang Sunthone Plus Gold, doon ay Sunthones nga makuha, gikan sa mangustin, nga iyang i-balance atong mga hormones na dili na kita, hindi kahilis niya, dili na ginmabalik pagtubo ang bugon, mga higala. Ang bulawanong proteksyon, gaba sa Yes to Health, Sunthone Plus Gold supports health. Ayan, may kapidi ay, ni katropang, sorry siya, Josephine Pagulama, yun, dihasubay kuwan, shoutout ko siya sa mga Talias family, Pagulama family, and Yoshiko, naminaw ko sila dihasubay Tanki Talisay, no? Niya shoutout ko kang Carl, kuya, way, Carl Pangag, no? Gikan ni Van Lagarto, okay, niya... Arita ni DJ Renz, no? Kanya, siyang kauban po din, ha? Kasi may una ninyo.
1: Ako lang po.
0: Ikaw mas.
1: Shoutout day ko sa mga katropan to na naminaw karon. And shoutout day ko sa mga kaliwat na ko nga supporta permente o sa mga kuana ko, mga barkada, mga amigo, amigong tunay. Yeah, shoutout day ninyo tanan. Ay, na day shout out sa akong kuyog day si.
0: Ari boss, barog. Adre, kana.
1: Shout out din ko sa akong mga kanda parente, mga sekretarya, og komigo, si Clyde og Felix Bakayan, og sa tanang yagit kay mo. Marto.
0: Yan. Salamat. Yeah, salamat kayo mga tropa, wala mi igog panahon ha. Ugma na pod 5 to 7 p.m. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas sa kunyong katropa. DJ Boom. Katropa mo, exciting!
2: Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, unta pala 7 sa kagabihon. Time check atot ka nato, sumayang kabuton sa Southon Plus Coffee Max, mga katropa. Ining panahon sa kagabihon, di maayo ang panahon, di yun ba likayan nga di maayo ang atong panglawas, no? Nakakaroon ang ubo, sipon, hilanat. Abagin ninyo mga katropa, Southon Plus Coffee Max, nga naman, kungod kaya doon na kinimangustin, moringaw, yung mansuya powder, nga makapaligon sa atong immune system. Southon Plus Coffee Max, nga gawas nga kinikapi, tambal pa!
0: Buot ka bang matabangan ug mutabang sa ubang nanginahanglan? Ang imong pakiglambigit sa isig kataw, butang nga ikahimuot sa kahitasan. Ang XFM Cebu 88.3, mapasigarbuhong mupahibaw nga kini ang konsepto sa katropang listeners and solid supporters. O class, gumikan ni ini, namugna, kining tulumanon. XFM Cebu, class on air.
1: Mayong gabi mga tropa, sugbo ka Bisaya ng Mindanao. Welcome sa laing pagpanaguban. Dili sa atong tulumanon ang XFM Cebu 88.3 Class on Air. Katropang listeners and solid supporters, kumusta mong tanan? Ako gayapon si Katropang Chito Aragon, mag-uban-uban ta hangtod sa alas 8 karong gabi ura. Adlaw karong Domingo, of course, pizza 28 na sa buwan sa Honeo Tingus Meal 26. Umanig ko ninyo ha. Uban sa paghilaot, kinabos ka piskay, gabas kong kahimsog kamaya. Nagpaminaw din sa atong programa. Og tanan nga mga tulumanon din sa XFM Cebu 88.3. Musta atong mga kaigsunang mga katropa din sa Dakbayan sa Subo, probinsya sa Subo. Tanan nga mga probinsya din sa Central Visayas. Tanan nga mga rehiyon din sa Pilipinas. And of course, ang atong mga overseas Filipino workers, ang mga seaman, nga nagtanaw, nga minaw, karon sa tagsatagsa nila, kamaga na pite, butangan, good morning, good afternoon, good evening. Sipa na diyan sa may United Arab Emirates, diyan sa Singapore, diyan sa Australia. Umay-umay itang naminaw, mga katropa. Umanay ko ninyo, kaya namoy mga pagtulunan, nga maupupo din sa atong tulungan. So, wapa na ka simba na mo. Ano na pa yung mga last mass, tingali, or naapay mga prayer workshop sa inyong mga tinuhuan. Simba mo ka importante kayong adlaw. Kada adlaw, pila ka oras, katlupang Double J, ang party na speakers na si Jubin Jimenez. Kada adlaw, pila ka oras, magtanaw mong cellphone. Kada yung cellphone, mga higala, pasti lang taasag yun sa oras sa atong pagsigig bukiki. Sukan pas buntag hangtod sa hapon. Facebook is live. Why internet kay sunan mangita kitang paagi nga makaload sa atong cellphone aron makabukiki sa atong cellphone. Pero usa ra gyud ka oras sa gipangayos Ginoo mga higala matag Domingo. No, aging pagpasalamat sa grasya nga atong nadawat mga suking tigpaminaw. Oh, sa church one hour ako no. Onya every Sunday ra gyud, no? Ona nga simba mo. Ang akong isimbahan kaganiha alas 4:45. Nga prayer service mga igala sa United Church in Christ of the Philippines kaya nga akong asawa di magud malalis no UCCP mangida siya dedicated member of United Church in Christ of the Philippines ode ako magsimba sa kong UCCP same time musimba sa ko mga igala o katoliko kasi naka-eskwela mag-o kaniadto sa seminaryo mga higala mana para nako dili na isyu. Pero ako makauyo nining usa ka simbahan dito sa norte. Oh, nakoy amiga gi hagad ko nga mo sponsor sa kasal sa iyang anak. Sulipay kay ko kay buti pa sawot kung naay mo hagad nimo og sponsor ni salig na nimo. Dako kag obligasyon. Unya ako'y tao mga higala nga dili mo balibad og obligasyon ngadto sa katawhan. Ngantos komunidad, labi na sa mga suod na ko. Una, niingon ang akong amiga nga pwede ba pangayuan o marriage certificate. no? Na akong ipakita ang marriage certificate kay lagi, doktrina ko nuna sa simbahan mga higala, matun pa niya, nga kinahanglan, nagi mo sponsor ka or ikaw maoy principal sponsor, kinahanglan nga kasado ka. Of course, nakasabot ko ana mga higala because not kinahanglan aduna tay moral ascendancy. So akong ipanadan sa marriage certificate. Namo, no? In fact, duha to ang among marriage certificate. Pero actually, officially, kasal yun mi sa huwis. Unya, nagpakasal san mi sa simbahan the same year, mga higala. So akong ipakita dito. Akong ipibaw nga, uy, di na ba manguros ang akong misis, ha? Because akong misis UCCP. O sa pagkaunsaan, ingo mga pari, uy, ayla na palod, ha? Ayla na himo ang principal sponsor. Katolik ko na siya. Ako, devoted ko Catholic, mga kaigsunan, because as I said, ang nagpadako o nagpa-eskwela na ko, pari, diha ko nagdako, diha ko nag-eskwela sa kolehiyo, or diha ko nagpuyo sa simbahan, mga igalaway, nag-eskwela ko o kolehiyo. Taas kay kong respeto sa Roman Catholic Church. But ironically, mura kong nahiubos, mga higala, nga giingnan hinoon, nga dili lang kunumi idayon, isip sponsor, mga suking tigpaminaw sa kasal sa akong amiga. Kay di musugot ang simbahan nga di kuno kanabang di kuno katoliko ang mo-sponsor sa kasal mga katropa na hugno ko eh kung usa man eh mura man discrimination ang naa sa atong balaod naa sa atong konstitusyon nga patas tanan bisag unsa ang imong pagtuo unsa imong tinuhuan og unsa ang imong kanabitong relihiyon nga barugan mga higala sa pagtamod nato sa reliyusong kalihukan. Sakit kay pamalandungon gibalibaran mi. Pwede na lang may mamugos pero nakapayubos mga higala. It's part of discrimination. Akong kun ako'y muhumad murag kanang discrimination ang gihimo niadtong pari mga higala nga nibaliban nga kami mo sponsor sa kasal. Sige na lang, no? Ato na lang nagsabton pero mo lagi. Okay, ato yung naginuton mga higala, that is discrimination. Di gina pwede. Nga naman, kay kada usa ka nato, adunay tay katungod pagpili kung unsang relihiyon nga atong sandigan, matag usa ka nato, kinahanglan respetaran ang atong desisyon sa binsang unsang relihiyon nga atong sandigan, mga katropa. But nevertheless, ang importante, ako akong masinabtanon mga pagkatao, pero dili ng unta ingnon nga dili pwede mo sponsor sa usa ka ceremonial or kadang ceremony or sa kasal mga higala kung dili manguros mga suking tigpaminaw. Para nako, that is a discriminatory action mga higala ngadto sa isig katao nga dili sakop sa relihiyon. Diin adto ipegayon ang rights sa kasal mga higala. 8 minutos pasado la 7 sa kagabihan sa akong kikaingon. Simba na mo, wa pa makasimba. Oh, hinahinay mo ganto simbahan kay na sa mga sakop sa Roman Catholic Church na pay misa. I think na pay 7:30 8 o'clock in the evening sa uban ng mga simbahan mga katropa. Di subang dako sa parokya ni San Roque nga akong gialagaran kaniadto. I think 7:30 ang last mass mga higala unya sa mga simbahan nga inyong gialagaran nga inyong gi apilan. No, diyan kamo nay sakop mga katropa, simba mo kay napay panahon karong mga oras. 9 minutos pasado la 7 sa gabi. Paspase mga kaigsunan ang inyong mga messages. Libre ni shout out, panagwagan, public service uban pa diri sa atong tulumanon. Pero magdi maayong panahon. Sige mag-uwan kagahapon pa, no? Atong sutaon na pag-asa maktan karong taon-taon mga katropa. May resulta na sa STL Swerte Resulta. Murag naghang mga naglingaw-lingaw. Pagpalit ng numero mga higala sa STL. Okay, ang resulta sa King Dragon STL Swerte Resulta June 28, 2026, 7 p.m. draw. 478-478. Usman, 478-478 ang resulta sa 7 p.m. draw sa King Dragon STL Swerte's Resort. Sa mga nakadaog, congratulations! Sa wapa nakadaog, alas ike, hinahinay lang mo. Or baka minorin ninyo o palit na ng numero. Mayong pagpaminaw ni Bernardo Nodalo, daghan man tag oras, amigo. Matod pa Bernardo Nodalo. Tinawon si Ray. No, kinahanglan yun nga atong pasalamatan. Nabito to istorya ka trupang Double J. Naiusak ka masakiton dito sa ospital. Unya, nagamit na siya ang oxygen. Unya, tungod lagi sa iyang kakabos, usa ka tawo ang sponsor sa iyang oxygen. Sud sa 24 oras. Nagpasalamat siya niya itong usa ka tawo nga sponsor o oxygen tank nga maoy miabag sa iyang pagginawa. Oh. Pero ang nagpasalamat siya laktod pagka-istorya mga katrupa ngadto sa tawo nga mi-donate og oxygen. Pero sa iyang pangidaron nga niabot siya 55 anyos, ang iyang gisugid nako nga nakalimot siya pasalamat sa Ginoo. 55 anyos gikan sa iyang pagkatawo hangtod nag-edad siya 55 anyos, dili siya kadadlaw mangayo mo express sa pagpasalamat ngadto sa Ginoo mga kaigsoonan. Pero ang usa ka tawo nga ni donate niya oxygen sud sa 24 oras nga moy abag siyang pagginawa, iya yung gibalik-balik sa gipasalamatan. So inana ta usahay malimot ta sa pagpasalamat sa atong bugtong manunubos mga higalang tag-iya sa tanang butang dinis sa kalibutan. At ang oras 12 minutos na pasado, las 7 sa kagabion. Kumusta ang tagsa-tagsa ninyo ka mga dapit uwanon ba? Nahibong mabunga, bati ang panahon karong adlaw diri sa Dakbayan ug probinsya sa Subo. Atong sutaon gikan sa pag-asa magtaan kun unsay hinungdan nini. Ato ikaw ba si katrupang Manny John Agbay, gikan sa pag-asa magtaan katrupang Manny John Agbay, good evening. Unsay letter sa panahon karong adlaw ug sa mosunod nga mga adlaw?
2: Yes, may gabi ipod ug sa mga sugunting paminaw mo kanya tong latest book update para karong gabi una. Sa pagkakaroon natin, ibantayan nga low pressure area and as of 3 PM ganiya, na-locate kini nga naa sa 75 km east of Surigao City, Surigao del Norte. Kini nga low pressure area, ganun siya medium chance nga may mausap ka bagay sa 24 oras and posibleng nga makapekto nga din sa Central Visayas kung maantod na sa Biyernes. So, dahil lang nga mag-monitor sa mga ipag-issue na mo ng mga IED, rainfall advisory. Sa limbahe ng Southwest Monsoon ng kuning habagat, ang mga kuya nakapekto karon sa may western section sa Luzon, sa Bandinisa, Metro Cebu. Kaya ang localized thunder storms ang mga kuya ng Crabbein sa Tua. Nakaskenta sa tuwang panahon para karong adlaw, antod na ugma para din sa Metro Cebu kaya makasmati ta o kanag sa mga panganurod nga ito na sa mag-umang mga pangitan yung may mga chance sa Japon sa mga isolated na mga ulan o mga thunder storms. Dumikan ang mga localized patanestorong. So, posibleng ako ng mga flash flood, landslide, kundi nga ako na italit na pagbuntap sa ulan. Sa panghinay, ito na sa kasarangan ng hangin, ang nangitan sa pinasilangan ang mukuslabi din sa Tibuok Visayas, din nabalod sa tuwang karagatan. Hinay, ito na sa kasarangan ang mga pabalod. Hinay sa Subo, ang atong dagat ng Lunas, kinagasing pagi sa hapon, o mutaong karong las lusi sa kadaon. Temperatura karong adlawa, posibleng mabulod sa 27 to 30 degrees Celsius. San set na ito, ginagalang size na ibig sa hapon, sunrise ugma, alas 5.20 size sa buntag. At ang oras, alas 7 at oras na sa kagabion. Huwag malakang ang latest for the update, kinisima na ito ng may, maing gabi.
1: Sir John! Sir John, ako'y pinakapakutana, Sir John! Kining LPA nga dakong, dako og chance nga mahimong bagyo, unsa nang gikusgon siya, sir, kung galing mapurma na yun ni siya into tropical depression?
2: Sa pagkakaroon, sir, medium chance niya ang mahimong usa ka bagyo. And posibleng sa mudoon na ni sa tuwa din sa landmass, medium hina na niya and posibleng dira na siya mahimong usa ka bagyo pero mga post niya siyang mga pagulan. Ugma, anton na sa Biyernes, dali sa mga Eastern Visayas, dali sa Central Visayas, and sa Western Visayas. So, posibleng halos sa Visayas sa Pinas, Palawan, o sa Tanindoro ang mga sinati o mga pag-ulan o maanto na sa sunod ng mga adlaw.
1: Akong klaro na, White, gamay ra og chance nga mahimong bagyo kining low pressure area na sigpatan unahan diya sa Surigao City.
2: Yes, sir. Gamay ra chance.
1: Pero makaapekto gihapon sa sitwasyon sa panahon, labi na diya sa Mindanao sa kasikmit nga mga lugar in Central Visayas, lakip na din sa Dakbayan o probinsya sa Subo.
2: Yes, sir.
1: So wala nga yung kabalakan sa itong mga biyahero, sir, ano? Pero di tayo makumpiyansa kaya matagkaroon ko niya. Murag, adunay pag-unos, adunay pag-uwan, dinilang lang sa ato sa Sugbo, sir, pastilan kagahapong adlawa. Kusuga sa uwan sa bukid, dari sa Cebu City.
2: Ay, sir, no, basta yan. So, yung mga hapon, nung gabiinis, wag yan. Ito mo papagatawang mga tanong sa storm. So, dahil lang magneto sa mga anasulis na mga inisyo.
1: Ang habaga, sir, no? Murag padayon kay namagod ko'y ako mga misis, taga Southern Leyte, igo magina sa habagat niya. Sugo na siya, no?
2: Yes, sir. Lugay na ang nasugod na habagat niya.
1: Pwede li ba kusog, sir, ang habagat ng tuiga, Sir John?
2: Ah, so pagkakaroon, sir, no, moderate man niya ang hangin. This was mostly affected niya. This is my western section sa Nason. Around area. This is Central Visayas. This is taingan niya ng kusog, no? So, like to moderate na ito ang hangin.
1: Pero dili na yung mga apekto sa mga sakyan ng pandagat, sir, sa mga mobiyahe ay musakay o mga barko ini sakyanan sa paglawig sa kadagatan, sir, dyan.
2: Ah, yes, sir. Dili na lang isang makapikto sa ito. Andere sa kadagatan sa...
1: Sir John, salamat kayo. Good evening. Inyo na bati mga higala sa katrupang Manny John Agbay. Gikan sa Pag-asa, Makta, nagatos itong oras, 16 minutos na. Pasado alas 7 sa kagabiyon. Aos mo na ako, ha? Ako nang klarohon. Kay murag wakay ko maklaro ang akong pandungon. Why o ang low pressure area nga nasigpatan mga katropa dito sa Surigao City o dito na pin sa Mindanao mga kaigsuran, why chance nga mahimong bagyo? Apan, maka-epekto na sa mama, posible nga doon ay pag-uwan-uwan mga suking tigpamin. Alright, 17 minutos pasado, alas 7 sa kagabiyon. Check ta sa atong mga suking tigpamin o Ma'am Lorna Margarita. Kumusta ka niya, ma'am? Ako ang magkapatim ako si Ma'am Lorna Margarita, na? Oh. Okay. Dito sa kaluhan mga katrupa, murag sa HSY na dunay kalihukan nga pagpadayon sa mga lihok protesta, nining problema nato karon. Giatubang stung nasod sa mga politiko nga mga kurakot. Matud pa. Ato na lang ignore nga matud pa. Maumanay nagbansiwag karon sa mga social media nga atong mabasa mga kaigsuna, no? Pero akong klarohon dinhi sa ako, wa gyud ko kakupot pa og mga ebidensya. Puro na ni mabasa sa atong pamantalaan mga suking tigpaminaw. Unya ako maoy usa sa mga broadcasters dinhi sa atong sibyanan nga responsable mga suking tigpaminaw. Ano mang ningon kong responsable mi dinhi tanan? Kaya ka nabitaw ang mga istorya nga wala pa may ebidensya gikuptan mga higala, no? Because we are not in authority of declaring mga kaigsunan nga kurakot. Kining ato, puro na rin mga chismes, puro na rin balita, puro na rin mabasa nato diha sa pamantalaan, magdunga nato sa balita sa radio o ingon man diha sa mga telebisyon. So, dito, natuwa dito ni appeal mga higala ang mga makabayan black, no? And I think, kung di ko masayop, appeal dito ang uban ka mga senador sa lihok protesta, mga higala, rally dito sa Insas Ride, mga suking tigpaminaw. Ang problema mangunin ng sitag rally, nagkalisod ang panahon, nagkalisod ang atong mga kaigsunan sa panginabuhi, mura nga ang uban, di na lang mga pinapil ng rally, kakapoy ng rally, ay, di ito kasapi, ala. Maingon di ala. Pero kinanglan yun, no? Mga makiglambig ita, mga higala, sa tanaw na to, nga angayong apilan o angayong salmutan tungod kay kini na kay piktos sa ekonomiya, na kay piktos tagsa-tagsa nato ka paginabuhi mga higala. Alright, 19 minutos na pasado alas 7 sa kagabihon. By the way, din sa ato sa siyudad sa Sugbo, kining basura, problema sa basura mga higala, huwag pag mas hatagi o kasulbaran nito karon. Kagahapon, ano na itong DPS nga akong naistorya? Nga nagsigig sila o hakot o mga basura ba? Kanang Pinoy basurero. Na kanang Pinoy basurero, private na sila mga higala nga maoy mo haul. Maoy mo daa sa basura, nga to sa labayanan. Nakahangyo magudmi. Kaya damang ko'y kalihukan sa eskwelahan. Nga akong giatinan ni Antong Adlong Sabado. Unya na utan ako asam ni labay. Gihangyo na mo ba nga damoy truck diha palihog ko og hakot aning mga west or kanang mga kahoy or mga scrap nga di na gyud magamit. Nihangyo mi nga among ipa hakot. Tuod man gihakot. Nangutana ko kuno asa ay labay. Kay private hauler man to mga higala. Usa pa kaon sa anal gihapon nila gilabay dahil si Sharpie. Kung abin ako wala na palabayan ni Cebu City Mayor Nestor Archibald, human may paggawas. Og decision. A Department of Environment and Natural Resources dili sa Central Visayas nga di na pwede labayan diha. Ibao mo diha sa SRP. Nagkanang nagreklamo ha. Ang mga motorista, ang uban ng mga customer sa mga kananan, sa mga locators, kasagaran kananan man na diha, mga higala sa SRP. Dagang nagreklamo tungod kunos kabaho. Oh! Kay gipatam, diha man gihimo man ang temporary dam site. Mga kaigsunan, diha man hakuto ng atong mga basura. Katong na problema ta kay adunay katong flashlight ngayon tabo sa atong labayan ng basura sa Barangay Binaliw sa siyudad sa Sugbo. So ni-order si Cebu City Mayor Nestor Archibald nga nauna ilabay temporarily mga kaigsunan si SRP. Wato'y pagtugos sa DNR ha? Subsequently, ang DNR ni paggawas o memorandum o ni paggawas o communication sa SRP. Ayaw na diha. Di na pwede labayan diha. Pero nakalabay na, mga kaigsunan. Niwato'y pagtugot, gikan sa council ha. O doon nakasabot na to kay dinalian. Pero nagsige lang kaya paglabay. Ang ako pangutana, wat na magyoy paglabay sa basura diha sa SRP. Nakaibaw mo niya mga higala, daghanin taong nanginabuhi ang atong mga kaigsunang mangingista because ang SRP, gipalibuta na og dagat mga kaigsunang na managat ang atong mga constituente din sa siyudad sa Sugbo. Sige, gihapong labay, nabaho na kayong SRP. Ang akong ipangutana ang among girequest kagahapon gikan sa ano niya itong Sabado. Kana Pinoy basurero. Usana ka private hauler mga higala nga mo labay og basura di si Sharpie siya. Asap na ilabay ninyo sir? Siya diha kaya po si Sharpie. Abim man ako ipaundang na napagtambag basura diha. O di pagawas kay itong pamahayag si Cebu City Mayor Nestor Archibald kinahanglan kawatag adlaw mo gasto ang siyudad sa Sugbo ko 4 milyones ka pesos aron ilabay ang basura paingon nga to sa Alawinsan. Kinatapunog naman na diha. Dili naman na temporaryo. I mean, di naman na murag station ba sa mga basura? Mug nahimo naman ang dump site. Mga kaigsunan, SRP ha. Naadiha ang mga locators, naadiha mga kaigsunan ang potential. Kung maghiskot, mangalit ang mga negosyo, dili sa ato sa siyudad sa Sugbo. Tinuod na. Nga problema gini eh. Ang siyudad sa Sugbo sa basura kung saan na ito paglabay. Ang akong pangutana, anong kanang Binaliw ba? Pwede man na diha ibalik. No? Pero kasabot na sa tasauban, labi na kantong mga relatives na namatay mga higala. Hangtod karon, wa pa sila matagig justisya. Pending pa ang investigasyon. Unya, iupino na iupin o balik ang paglabay basura ang sanitary landfill. Diha sa Barangay Binaliw sa siyudad sa Sugbo. Ato ng hisgutan dari sa atong tulumanon karong taon-taon. Apan sa nalipa, hawanan una nato mga kaigsunan og kaling atong programa sa napinding nato nga mga mainumdanon kayong mga pahinomdom.
0: XFM. Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika. Santone at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Ma, aligrim din yung gay bar man, no? Kay nagsayaw sa mga lalaki, ma. Manyagit ang tanang bayot.
5: O nga, isa bang bayotang nga itong akusuke mong syagit?
4: Oh, may lain pa, ma. Kinsa pa man ay si Papa! Aya!
6: Exciting!
7: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
8: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
7: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
9: Ako din si Randy, taga Cebu, sa Sales Clerk. Ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay Victibo kayo ang Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santone Plus Gold Coffee Mix.
7: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
12: Abli na.
11: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
13: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
14: XFM.
1: Alright, itong oras kay Sunan, 28 minutos na pasado, las 7 sa kagamiyon. May nag-text na ako, sir, bunguto naman lagi ka. Palahe kong forma mga igala. Unya, ay buong ko, itaas kong bungod, kadaghan may nung puti. Hasta kong kilay, katropang double J. Pasti lang, kadaghanan ng puti. Di ako ning giswag, paibot ang puti sa kong kilay. Sa may hinoon, ng tubo, mga ipong balik. Di ako sining paibot ang puti sa kong bungod, tubo, mga ipong balik. Masinaan lang nato na. No? Ito si Father Siano Ubod sa mga higala. Kaya niya usbang gihatag si Ginoo. Kaya niya usbang uban hala bukiki sa daong hala pintala na nga ang usbon. Pero di siya pwede na nga kusmaot pa kayo natanaw. Tingnan mo pagwapong pagwapa sa tagamay mga katropa. 29 minutos na pasado las 7 sa gamiyon. Kining na itabo dito sa Tacloban. Nga doon ay mga estudyante nga namusil mga kaigsunan sa kauban ng mga estudyante. Subo kayong pamalandungon nga kalas in taon og tutok ka kinabuhi. Nakadrone og daghan kaayong mga kabalaka sa katawan. Yakin ang social media lagi karon. Eksperto maning tanan mga higala ng mga Facebook users. Social media users mga higala muna'y naka-advantage karon. Kay kining mga legitimate nga mga sakop sa media, but masabot ako kantong mga sakop sa media nga lehitibo nga organic yung gikan sa mga radio stations. Palitan kining atua dere sa XFM Cebu ang uban ka mga radio stations, ang uban ka mga newspaper outlets, television, mga kaigsunan, kaysa una, mauro magigituan. Pero karoon pwerte naghanang eksperto. Bisa na kantong wa maka eskwelag balaon, bisa na kantong wa maka umang pa-eskwela, sweet na kayo. Muna nakapabor karong panahon na mga kaigsunan nga. Na mga ito'y analysis ka ni Antong, di makani mamatay ang industriya sa pagpanibya tungod lang iniinig social media. Kay libre maka ma-express kung unsay imong huna-huna. Libre ka ma-express kung unsay imong opinion. Mo-analyze ka mga kaigsunan, bisan o bakikaw kayo. Hala, sige. Sulti niya sa social media. Maunay kasagaran may tabo, na itabo karon. Na kung atong tanahon, mga higala, naka-drone o daghan ng mga kabalaka. Daghan kayong mga opinion nga nanggawas niya sa social media. In fact, giling pagani nila sa dagan sa politika. Ang uban ingon, tungod ni Presidente Bongbong Marcos nga way klarong programa ang gobyerno paingon nga to sa mga estudyante. Ang uban siya ingon, nga tungod ni, impune sila, tungod sa kaisog ni Tatay Digong kaniyato sa diyang nahimo siyang presidente suka niya itong 2016 at up to 2022. Iyahay. Pero ang klarong pagka-istorya, mga kaigsunan, kung asa nakapabor ang mga tao, Digong baka, anti-Digong baka, DDS baka, anti-DDS baka, nagkinaiya nga mga baruganan, nagkinaiya nga mga opinion, nagkinaiya nga mga huna-huna, mga higala ng atong umbasahan sa social media. Usmuna ko ang uban, gibasol nga ito sa pamunuan ni Presidente Bongbong Marcos kay Hagoka. Uy, ang luoy kayo nung ilatan, mga kaigsunan, ang nagmugna, ang nagpapasar, ang proponent o ang author niya ng Republic Act 9344, kanang juvenile and kanang malaon ba sa mga minors, mga kaigsunan. Kinsaman, uy lain si Senador Kiko Pangilinan. Kaya ang ilang pagtuo, labi na niya itong nikontra niya ng maong balaod mga higala. Mauna ni Kiko! Mauna ni pagpasar ni mo sa pagpangamahan ni mo niining balaodan. Ano, basula si Kiko Largoish? Kaya di ba na mo pasar ang balaod, balaura mga higala, gwa na butari. Dito sa Senado. O gwa na nila gilantugian. Hangtod nga, majority. Nakauyon sa proposal ni Kiko na himog yung balaod. Pero ang nahitabo karon, nasakyan og politika. Si Kiko Pangilinan mao'y gibasol. Mga sukit ti paminaw. Explain si Kiko. Wa man na nagpasabot. I mean, daghan kay mga technicalities nga ngayon na ito sa Tuzbol. Ako din na lang ko mo dig deeper. Mga higala kay lisod na mga pakaroon ing nung tayong expert. Manoyo o niya mo. Ha? So, yun niya na. Pero arita sa after incident o unsay gihimo sa atong mga tinugyanan sa balaod, unsay gihimo sa atong mga local chief executives na panalitan din sa atos probinsya sa Subo, only local chief executive, only mayor din sa probinsya sa Subo, iso kayo o firm kayo sa iyang baruganan nga maghimo ta himuan na tunig papagi. Usa sa itong pangitagpaagi ni ini, kining pag-ban sa mga cellphones diya sa mga tunghaan. I don't know. Uyon ba muna ini mga sukintig paminaw, mga katropa? Si Mayor Gungun Hika, diya sa lungsod sa Dumanhog, niingon, nga usan ni sa solusyon, nga i-ban ang mga cellphone diya sa elementary pupils nga mutsod sa tunghaan, nga ubos sa territorial jurisdiction diya sa lungsod sa Dumanhog. Ha? Unya naka drone og grabing pagsaway gikan sa mga tao. Ang uban ni uyon na para nako mga higala demokrasya man ta. Tuguti ko nga mo express ko sa akong opinion. In fact, karong sunod semana naami i-propose nga ordinansa diya sa Cebu City Hall o diya sa City Council kay usa ako may mo draft manggod mga kaigsunan on the parts of opisina ni Cebu City Councilor June Amigo Alcomer kay Chief of Staff man ko niya ako may mo plansa Ako may mudukduk, ako may mudraft. Sa di pa-aprubahan ni Consul General Comer. Iyan akong gisugodan. Nga pag-draft o ordinansa, nga iban ang cellphone sa mga tungaan. Nang akong gidraft mga kaigsulan, sa elementary lang niya, kindergarten and elementary. Nang akong gidraft mga igala, not to Taliban. Tagaan na itong exemption. Nang panalitan, o mayingon ng eskwela ang discretion sa usa ka magtutunlog, mayingon nga, hala, mamuhi naman ta, hala, pwede na mo maka-open yung cellphone, tawgi kung kinsay mo kuha ninyo din sa eskwela. Kala tingali, one of the exemption. Emergency mga kaigsulan, mohangyo ang estudyante nga to magtutulog. Ma'am, naglayan akong tiyan. Ma'am, gilantan ko. Ma'am, murabag kung di maayo ang akong lawas. While ni mumuaten ko nining imong klase, pwede ko mutawag sa amuha sa akong mama kay pakuha ko. Ingo niya na, banay mga exemption. Pero kang Mayor Gungunhika, totally ban. Mga higalaw, di yun makagamit sod sa school premises. So para na ko, sakto sad. Pero naamang ko mga sirkumstansya, mga higala, kay way of communication nato sa atong mga anak nga nagtungha. Palitan akong anak, grade 6 ang ako, ano, grade 7. Ang akong anak, mga higala, nga na, nag-eskwela din sa Bradford, Batila. Amo ginag-briefing. Nga ayaw yun pag cellphone, gamit og cellphone, diya estunghan. Ang uban, niingon nga, pwede makagamit sa cellphone. Pero ato na tingaling iban, niya ng mga duwa, kanang mga kay kana magong cellphone mga igala na yung mga application karon mo mong ginikilingawan sa atong mga estudyante. Nang akong anak grade 1, grade 2, kusog kay muduwa ng Roblox. Na ako nang angkunon. Pero kitagaan akong oras. Di ka mo duwa o Roblox diya sa cellphone kon ting klase. So gikan sa las 8 hangtod sa las 5 di gira pwede magduwa. Magdakag cellphone paingon ngadto sa eskulahan only for communication. Kana mo communicate namo. Ayod pagduwa, ayod pagkawat-kawat og duwa. Kay diha mangod sa mga apps karon, daghan kaayong mga di maayo ba? Di mga bayolinti ba? Kaduwa mangod ko. I mean, dili di mako kumaw sa mga duwa. Nakakita ko mga higala, naagyo yung mga kanang sa cellphone ba? Nga mura og naipikto mga kaigsunan nga dili maayo. So muna'y usa sa gikagubtan karon, o muna'y usa sa gikabalakan karon, mga higala nga tingali ang cellphone mao'y hinungdan ni atong duha ka mga estudyante nga namusil dito sa Tacloban City nga may kutlo o kinabuhi sa mga estudyante. Ang uban sa ningon nga naragyod sa mga ginikanan na saktosan kay kita manggod mga higalang mga ginikanan. No? Kita ang mga ginikanan, kita yung unang maestra. Kita yung unang magtutudlo. Sa di pa nato na ipiyal ang atong mga anak ngadto sa mga tunghan. So the first mentor or teacher, mga higala, kita ang mga ginikanan. Pero lahi naman na karun, eh. Ang mga magtutudlo na gani, katrupang double J, kung mo disiplina nga ito sa mga estudyante, ah, maingon na yung, oy! Ireklamo tikaw. Ireklamo tikaw sa human rights. Ireklamo tikaw sa guidance counselor. Ireklamo tikaw sa Department of Education. Ireklamo tikaw sa ombudsman. Kaya imo kong gipasakitan, imo kong gibuli, imo kong gisaway, imo kong gibadlong, imo kong kasaban. Pero kami kaniad ito, mga igala, kana yung kadalunis. Kana kadalunis ba? Check upon man na ang among kuko o tag-as ba? Piktan gamay mga kaigsunan sa magtutudlo. Mureklamo mga anime, pero saan naman? Huwag man na kapanghingo ko. Pero apil na sa disiplina. Karon, pitke. Nang akong magtutudlo kaniya to sa elementary, suway ko pabarog sa tumangan, huwag man yung katubag. Huwag man yung katuon. Bugoy-bugoy, lagi ta kaniya to. Huwag ko katubag. Ni barug ko mga higala tubangan. Wa hinong ko pakanaog chok, wa hinong ko labaya, pero gipabarug ko asilot nganong ako magtuon. Pero karon pabaruga inyong mga anak. Ingnon day mo sa mga anak, oy, this is a violation. Sa human rights. Dili pwede. Daghang balaod nga nalapas ang magtutudlo. Muna bang magtutudlo karon mga kaigsuna, labi na social media? Kasabi, masipiat ka mga higalag, mga saba ka sa mga estudyante. O unsa ba'y imong buhaton ngadto sa mga tinunan, nga dili sila makauyon. Nga mabutang ka diya social media, mga higala, maapiki ka. Maunay problema karon mga higala. May ganit, ako misis kay, may ingunan ako misis, nga unsay tumana o unsay mando sa magtutudlo. Kay kanang ilang mando, kanang ilang pagdisiplina nimo, makayo na nimo. Oh! Kaliyado! Di may kasun sa eskwilahan, mga higala, kay di may magdaog tag sa kagalon ng tubig. Ngano man, ibubo man na dito sa landscape. Ibubo man na dito sa mga tanom. Panadon may og manure, kanang tais kabaw baka, kay gardening. Panadon may langgi-langgi sa una, mga higala, ngano man, muna ikural na mo sa among compost pit o compost heap, mga kaigsunan. O karon di na, uy, may ingon naman sa mga ginikanan karon. Ang umang, pasailo ako ha, sa umang mga ginikanan. May ingon naman ang mga ginikanan, uy, kaluoy sa itong mga anak, magpanadon og langgi-langgi, panadon og manyur, pakausog tubig, magamot-amot na lang ta. Kana yung grupo sa PTCA, Philippine Teachers Association, PTCA, Philippine Parents, Teachers, and Community Association, PTCA na nakaroon. Sa una, PTA na na. Parents Teachers Association karon. Apil na ang komunidad. Apil na ang mga barangay officials. Muingon mo, kaluoy, binas na itong mga estudyante. Magamot-amot na lang ito. Manugo ta. Kinsay pahakot na itong tubig. Or baka ha. Muhangyo ta si LGU. Kabutangan o water connection. Dili sa itong eskulahan. Aron mo na gamit ito sa pagpamubo. Kaniyan to, mamuhi ka ni alas 4, dili may makauli sa panimay kung dili may mag-dus-dus or baka maghabas anang tagas na sagbot niya sa atubangan sa eskwilahan. Kada Biyernes, mga higala, naagyun may higayon kaniadto nga mangguna mi sa garden. Naami gardening kaniadto. Karun, lahi naman karun katrupang double G. Ang mga ginikanan sa duban, mukupot lang gani guna ang mga bata. Niya mukupay gani sa lapok. Ay, dirty, dirty, dirty. Sus, pasti lang pa ita. Mabitaw na nga akong anak, mga higala. Ako ginang makauli ko probinsya. Ako ginang tunuan on sa on pagguna. Ako ginang dadon sa daruhan. Kay akong ipakita nila ang akong trabaho kani adto, Sabadong, Domingo, mangguna mi sa uma. Muapil mi daro, mamugas mi mga kaigsunan panahon sting uwan. Sabado, sayo kayo may mangguna sa uma. Pero karon lahi na. Kibuduwa lang gani ang mga bata o kanang usapan ng duwa, kanang takos-takos o sag, kanang yuta ba? Ay, dirty, dirty. Mauna man na karun. Mauna karun nga ang sa bagay, apil na na sa uso karong panahon na mga igala sa atong nandan, nga ang technology mo'y atong gitagagibog aton kaysa mo balik na nga to sa basic na to. Nga nakatunan kaniadto ang pagpanguma, ang pagpanglimpyo. Oh, kaniadto, maniligta niya sa eskwilahan. Panadun ta, namay ka ng classroom ba? Officers. Oh, kung sa ito, oh, pag high school na mo, boss, kada Friday gina, magpanday mi. Ug masa siminto, repel sa eskwilahan, appel po ang mga teacher ng lalaki. Tinuon na. Tinuon na, uy. Pero karoon ang mga maestra karoon, di na, uy. Otro masan ang mga maestra vlogger na. Kita bitaw ko diya sa social media. Maestra vlogger, unya, ang iyang vlog, mga higala, kay ba mo kunsa? Kanang puro, kanang pasiyaw ba? Oo, nga nung diin makagikan. Atubag na yun. Ma'am, dito ko ma'am, sa mo ma'am, na ko'y kikuha ma'am, na kunsa baka dito? Wapagani, human.

Ni suggest ko nga mabutang tag nursery. Bahala nag-unsaon ang mga seedlings or ang mga utanon basta kamaulang mutanom ang atong mga bata diha sa kaang, diha sa cellophane or unsa. Bahala nag-unsaon na ito na. Ibalik ba na nga ito sa mga ginikanan sa mga bata nandoon na sa ila. Kay pwede man ta makapananom din itong mga utanon sa atong bahay. Pinaagi yan ang hydroponic or makaha aquaponic, pero aquaponic mo nagtas, dako-dako na gasto. Kanan lang hydroponic. Diya sa itong mga coral, magbutang taong mga besiyo sa mga bottled waters, mga kaigsunan, o kanang mga kaang, o baka kanang mga ligid, nga wala gamita, pwede na ito na diya itanong. Sumauna yung problema na ito karun, mga igala. Challenge na ito ng mga Pilipino, challenge na itong mga Ginikanan, unsaon na ito pagbalansi. Ang pag-adapt sa kiniraang pamaagi, o inguman pag-adapt na ito karun sa ka-advance sa atong teknolohiya. By chat, kung tulo na ka, makabutan din na ka, maka-avail sa... okay. Naipangutan na din si Cerone Chua. Lahi na yung problema. By chat, kung katulo na ka, wakabutar, dili ka maka-avail sa CHAM, wak man na magbutang, sir. Basta as long as naalay voter certification, ang gusto mo avail sa CHAM. No? Maka-avail na. Wak na nabutang kung nakabutar ka katulo, kaupat, or... Basta nalang voter certification, Cerone, maka-avail ng CHAM sa programa sa CHAM diha sa Cebu City Government. At ang oras, 47 minutos na, pasado alas 7 sa kagabion. Time check atong kanato, sumayang kabuton sa Sanson Plus Coffee Mix, mga kaigsunan. Alright, nini nabilin nga pipila kagutlo dali sa atong tulumanon. Ato na guning ihisgot sa kaguliang Descarbon Market, pasti lang gubota. Humana pasar ang joint venture agreement. Tali sa city government. O ingon man sa Migawide. Daghanang ni buto karon nga kaguliyang. Usa na niini mga igala kanang mga isyu nga matud pa adunay illegal collection. No? Sa grupo sa mga vendors ni Descarbon nga tabla ra ilang gi-privatize sa mga private organizations kay grabe kuno kayo ang koleksyon. Niingon sa mga igala ang mga legitimate nga grupo. Niingon ko nga legitimate kay adunay illegitimate nga grupo nga kalit lang mipa-team out ni Descarbon nga nangangkon nga sila mga vendors. Nga nakig-meeting mga higala, ang Anton ni Cebu City Mayor, ni Sir Archibald, na ay mga koalisyon kuno sa mga vendors, mga kaigsunag nanawagan og transparency. Wa makani matigaw, wa di makani panglawgaw. Kay tanaw na kun imo ni mga vendor. Mga political operator man kani adto mga higala sa mga pildero nga mga politiko nga ilang panglabanan. Baka na sila gi-hire. Aron lang lubugon pa kayong issue ni Descarbon. Ako ha? Gusto ko nga, sa ako, personal mga kaigsunan, labi na kami sa Committee on Market, o personal na ako, nga pagtanaw sa issue diha sa carbon, mga igala. Gusto nyo kong maklaro yun ang tanan ba? Kanang giingon nila nga collection nga muabot og 500 pesos kada adlaw, mga igala. Asa maginapaingon? Ha? Kay ang usa ka organisasyon, di magyud na mutubo. Di gina mubarog. Kunwa kay monthly dues. Di gina mutubo. Di gina mubarog. O di na mulambo. Kunwa na nakinahanglan og pundo. Pero, laom-laom na nang dinapita. Ang ako lang ikabalakan mga igala kining mga grupo. Nga ni pa-team out diha, mga sukit, tigpaminaw, nga dili, mga vendors. Pastilan. No? Na-check na ninyo, kinsa na mga tawana diha. O na-check ninyo pangana, muna yung tig-file kaso sa mga political operator, mga higala, kaniyan to, panahon si eleksyon. apeldero naman ilang ipanglabanan. But anyway, ato lang iyan po, mga higala, nga kanang carbon, makiangayon ba?
Kada na makiangayon.

0: sad kayo lisod on the part sa mga vendors, dili sad on the part sa si gobyerno, dili sad mapiki ang gobyerno sa mga koleksyon. Win-win solution. Oh, nakaroon lahi maroon mga igala. Si Mayor Archibald, kaniya itong konsihal pa siya, pwerte yung supak sa GVA. Joint Venture Agreement, tali sa Megawide and City Government. Supak siya. Again siya, mga igala. Uy, karun. Uyo naman siya, kanahin mo na siyang mayor. Oh, gikontra naman ino niya ang mga vendors. Wala problema, mga kaigsunan. Kung naanak ka sa poder, naanak. Kaniya ito, pwerte yung supak ng mga basura. Uy, karun. Tuan ang nakapustas Montirasas. Tuan naman siya ni Pabor, mga igala, sa mga howlers. Tuan naman siya ni Pabor sa mga negosyante nga nakakuha o kontrata diya sa Cebu City Government. Pastilan. Mausab lagi yun, basta na nasa posisyon. At ang oras, 51 minutos na pasado, alas 7 sa gabi yun. Mga kaigsunan, watay igong panahon rin sa atong tulumanon. Salamat kayo sa usak ka oras ninyong pag-uban. Dili sa atong tulumanon ang XFM Cebu 88.3 class on air. Ang panahon din itong tulumanon, salamat kayo sa inyong pagpagiguman sa usa ka takna na itong programa. Sa tangan sa atong station manager nga si katropang John Lim and Chavez May King, atong news director mga igala si katropang Philip Serujano, certified turbo user, and of course akong partner din si Picas Lawak, akong tandem si katropang Jubin Jimenez. Salamat kayo sa inyong pagpabilaw hangtod sa sunod Domingo pohon diri sa atong tulumanon. Alang sa nag-usang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Chito Aragon. Salamat sa inyong pagpabilaw. Katropa mo! Exciting!
1: XFM.
2: Ako dahi si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagkadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong ibanatan na inuminom, 3 times a day gin na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-80 na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Hello, ako si John Jelly Brias, o sa sabaga Anchor, Matag Bunta sayo before sa ko ang program na habit na gyud nako mangapi og Santon Plus Coffee Mix. Dako gyud og tabang para sa ko ang lawas labi na kay trabaho nako kadlawon pamumatana tatanan nga wa pakasulay niini ubay-ubay nga mga sakit wala o niini isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakihan sa babae pod ang hormonal imbalances. Kinahanglan gyud ko ani Santon Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho tungod sa kabisi gumikan kay oras interview dito nga program ang ingredients niini mangustin o suya powder. Dako kayo ikatabang ang maong Santon Plus Coffee Mix mo nang ako gining ma-recommend ninyo. Halas rulayin ninyo ang Santon Plus Coffee

0: Pero saka nakainom ko sa Santong Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan, ubiligon pa jud kini.
1: Santong Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santong Vitamin C.
2: Butch, nanuwa nam ka mamisita din ako.
3: Day, si Kuya mo gani mo? Murag dili ganahan ako.
2: Dili oy, ganahan magini si Kuya nimo.
3: Mao ba? Ganahan di si Kuya mo nako. Ako bud, ganahan sige ko di Kuya nimo.
2: Ayya.
4: Exciting.
5: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Dene karoran taga Matina. Akong mata may buga nga mo, tabon nga pag. Pero pag tuman ako sa Vision X Plus, sa isa lang katab, aksyon siya kawala. Mas guwapo yun ang Vision X Plus. Dali lang yun siya magkawala sa kungkwan sa mata, mga gabon-gabon. Tamo mga kauban ako na nasa Matina. Sa stingin ninyo na kay ang refill lang dahan sa tricycard, mga po nilang ginainom. Dali lang yun sila mga kwan kayo, magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamo po. Tingin ninyo kamulang katilaw para makita gini nyo ang usap ikinibo.

0: Energy Premium D3. Premium D3. Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Premium D3, ang soft gel capsule nga muhatag ug instant energy. Tungod sa VCO nga adunay taas nga MCT o medium chain triglyceride nga nakita sa pagtuon sa mga expert nga muhatag kini og instant energy. Mao nga kung pirmi nagluya ang lawas, mag Premium D3. Mag Premium D3, mapalit sa mga butika.
1: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Dili gyud ka ani magmahay.
2: Para sa dynamis?
1: Para sa tour nyo ni Mrs.
2: Tour?
1: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
2: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
1: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
2: Sige, sugayon na ako na, miss.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Seven Plus Herbal Soap.
5: Yan is galona, senyero citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
4: Seven Plus Herbal Soap.
6: Para sa maputi nga panit,
4: mahamis nga kutis.
6: Seven Plus Herbal Soap.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
8: Abli na.
7: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
9: Hello mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga babies sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
10: Get ready, Cebu! The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch, Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win.
11: XFM.
12: XFM.
13: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 4.35 na itong oras ang tunagin nyo sa Premium Death-Free Instant Energy. Premium Death-Free Instant Energy, manalipon sa itong lawas, matung sa mga bakterya, mga virus, na magatag kung kaluya ingon man sakit. Niini mga kaigsyon at gumikan kay ang Premium Death-Free Instant Energy, magapaligon kini sa itong immune system, mga katropa nga nagselbing mga sundao sa itong lawas. Aron panalipdan kini batok sa mga intruder sa mas bakterya o virus mga katropa. Premium Death-Free Instant Energy, inyo kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Pwede sa inyo kini mapalit sa Shopee o Lazada. Labi na inyo kini mapalit sa Yes to Health Clinic Store. Diyan na may mutang sa busgabay na itong Sibiyanan. Diri sa may Z-Plaza Building, barangay sa Patera, Dakbayan sa Subo, mga katropa. Ngunyang kaghapon ha. Ang libreng check-up o libreng konsultasyon, nagapadayon, alas 9 sa muntag at alas 5 sa hapon, matag-Domingo ka na mga katropa, kagahapon, lain na sa nakabinibisyo. Nagapahimulo sa itong libreng check-up o libreng konsultasyon sa itong Yes to Health Clinic, mga katropa. Napo niya itong store, ngayon mapalit ang Premium Death-Free Instant Energy o uban pa, gamagay Yes to Health product, mga

0: mamukaw kaninyo. Pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga merkado publiko, o mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Exciting Pilipinas!
1: Kapalgang patay sa barangay pagpanggog ng patay sa LDB partner.
0: Exciting Pilipinas! Mamukaw, mutugaw, o kauban sa inyong pamahaw, o adiana ang inyong magsisibya. Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas.
0: Jerry Auxilio sa Exciting Pilipinas.
3: Exciting!
4: Good morning!
3: Mga katupa, exciting!
4: Good morning!
5: Luzon, Visayas, Mindanao o kalibutan. Mayo nga buntag kaninyong tanan. Welcome sa dudulamano ng Exciting Pilipinas.
4: Good morning!
5: Kinigap niyong anchor man katropa mo, Jerry Kemsar Auxilio Jr. Magigubanagin niyong hangtod kita sa lasay.
3: Exciting!
5: Kining adlaw mga katropa ng Lunes. It's a 29 sa bulan sa Hunyo, tuig 2026.
4: Good morning!
5: Inaw tara ka mo sa kapis kaysa malawasan niyong pagbalikay sikay! Samtang na ni kay sikay ka mo niya, tugyato na ka ninyo mga pagitamu din sa ato sa kauluhan o sa gawasan nasun ka gahapon o karon.
3: Exciting!
4: Good morning!
5: Sa ato mga kaigsunan, eksperto sa pagresponde, igon man mga katakus, panahon sa emerhensya mga katrupa, hindi kitawag og tactical response skills mga kaigsunan. Ilosa diri sa usa ka tunghaan sa may barangay Labangon, mga katrupa. Aron din hi masayran, hindi li baya basta-basta ang pag-responde, sakto ra po ni mga katrupa. Kaya abiman lang ninyo, basi nagtuo mo ang pag-responde, o pag-response mga katrupa, ganto sa mga emerhensya, sayon lang kini mga higala. Dili ni sayon mga kaigsunan, na nagumikan kay imuhang pagtubag sa emerhensya mga katropa, dili lang magluwas ka. Kinabuhi mga higala, apil po diha mga kaigsunan mga pikto nimo ug unsa may imo makita katropa. Para ato pamation mga kaigsunan, usa sa mga eksperto mga katropa, maitugod sa pag-responde panahon sa emerhensya mga kaigsunan. Atong pamation ang resibo ni inimong balita katrupa.
6: And the emergency rescue teams.
7: Ang training para ma-address ang multi-hazard scenario, particularly sa anthropogenic hazards na kung saan na-induce ng tao. So, katulad ng mga hostilities like bombing or shooting incident. So, when we look at the, ano, kaya ang Pilipinas, pang-apat, for the 4 consecutive years, we are number one whole country with less of hazards. And lately, we have, you know, shooting incident. So, kailangan, as responders, we should be able to address to those kind of hazards so that we can shorten the gap na of incapability and somehow like we are not assuming it. So we have to take all forms of hazard and prepare for them through training. So ito yung training namin ngayon.
6: Pwede ma-explaining mo tagsa-tagsa ano yung mga ginagawa natong scenario first and then until the last scenario that we did?
7: Yung ginawang hazard, sige dito, bigay ko yung sakali, pero yung scenario natin is shooting. So una, how to deal with the how to intervene para hindi siya mag-bleed to death, hindi siya yung mabigyan siya ng pangdunas like airway support, ma-evacuate siya to safe site. So there is a triple scenario. One is awareness sa school, kung kunwari may shooting sa school, kung saan safe ang pasyente, ang mga estudyante, like how to seek for cover, how to jump the room. Second is how to teach them on life-saving skills like addressing tomats, which will be explained by Doc Roy. And thirdly is how to create a task force na mag-uban sama ang police, sundalo at ang mga responders so that they can respond properly. Because it's a problem na wide scale siya, hindi kaya lang ng kapulisan at kasundaluan. So kailangan involve yung mga specialized na tao. So yung paano ginawa yung ano, si Doc Roy lang sasagot.
6: Si Doc Roy.
8: Yeah, so good afternoon. Chief Petty Officer Roy Joseph Trinidad. I'm a member of the Naval Reserve Force of the Philippine Navy. Basically what we did here was to, first day was to train them how to deal with individual injuries, massive bleeding, airway, and then the culmination was the scenario, was the simulation. So basically it was a shooting wherein students were involved. And what we did was actually to train them how to give the initial management so that they have a greater chance, the victims have greater chance of surviving when they reach the hospital. Most common cause of preventable death is bleeding, and number two is tension pneumothorax. And hopefully, with the takeaway message, with the skills that they get, they will be more prepared to deal just in the event, God forbid, a similar situation pops up.
3: Exciting morning!
5: Okay, nyo na pati magigala mga eksperto. Pahitungod sa respond, pag-respond di mga kaigsunan. Saan pagtubag panahon sa emerhensya maigala kung doon ay mga pagpamusil, doon ay mga pagpamumba, mga katrupa. 43 minutos ang nagkalamay sa las 4. Ika din sa Sugmo at to dito si Rigao ang mga kaigsunan. O at to ta dito Surigao. Matakahilwa sa iyo. Higyan takayungit katrupang rap-rap. Ito Surigao mga kaigsunan. Na, sorry na lang yun gaw. Nagubikan kay Dunay Duha ka mga lineman dito mga katropa na kuryentihan. Ano'y gitawag og hazard sa trabaho mga katropa? Kung ikaw elektrisyan, dakos ang posibilidad nga ikaw makuryentihan. Ano'y hazard sa imong trabaho mga kaigsunan? Mauni na hitabo dito sa Surigao mga katropa. Ay duha ka lineman na kurintihan mga igala. Atong tanahon o atong paminahon mga katropa.
9: Ay, Lord, Diyos ko, Lord, ginukulbagan. Salamat, Lord. Diyos ko, ginawa ko, Lord. Sa kuha na ini, te, sa Kapi Virginia, te, na isunog ang tukatunga ni Jao.
5: Sunog ang tugas lawas, mga kaigsunan.
9: Si kuya, baga na kuha, ganyan si kuya, oh, kaluoy.
5: Napayosa.
9: Sa Cafe Virginia, dere sa kinabutan.
5: Surigao ni mga katrupa.
9: Pikit ni pikit.
5: No? Bani ang nagkuha dito. Bani hitapo dito mga kaigsunan.
9: Dito na nakuha na si Jan, Lord. Okay raw ta na si Kuya, Lord.
5: Yun mga kaigsunan. So una, kamo mga electrician, no? Thank you, magkumpiyansa. Undo, ang mo, ingon nga. Ah, electrician siya katrupang rap-rap. Ah, kinauna niya ang kuryente. Pero usahay may igala, matunlat ang kuryente mga katrupa.
9: Thank you.
3: Exciting!
4: Good morning!
5: So una, nahitabo dito Surigao mga kaigsunan. Lineman mga igala, doon ni ka lineman na kuryentihan. Nandoon din ka to mga electrician, kinaon nilang kuryente katropa grapra. Pero doon ay mga panahon niya sila madunlan. Wow! 46 minutos ay nakalabay sa las 4. Padayon, Japon ka mo nagapamati ni Gatong Tulumanon ng Exciting Pilipinas.
10: Good morning!
5: Sa mga balita dito sa kauluhan, hindi daw kuno pwedeng magdanakaw mga katropa. Sino nagsabi? Si Presidente Bongbong Marcos. Ay, ijara! Hindi daw kuno pwedeng mga igalang mga what? Kundi pabahayag sa Presidente sa Pilipinas. Di mo pwedeng mangawat, akura. Lingon anang pag-istorya katrupang rap-rap. Kamu ay mong pangawat kay kamera. Wapag yun ni masulbad ni atong kandiri katrupang rap-rap. Wag yun ni magpangpaong manit. Tanaw niya ni Doc Gigi. Magputol-putol niya na ito ang kaimanan. Tandugunin mo, mawagtang mani. Ato tanawon mga kaigsunan. Tinang nato pamatiyon, ato lang tanawon. Pag-iingon ni Presidente Bongbong Marcos, mga katropa, hindi pwede ang magnanakaw. Gobyerno, mga katropa. Presidente Bongbong Marcos, nanawagan mga kaigsunan ng mas malaking transparansiya sa gastuhin ng pamahalaan. Ganon ba? Hindi daw kundi pwedeng magnanakaw sa gobyerno. E bakit kayo nandyan? Mr. President, kung hindi pwedeng magnanakaw, bakit nagganan dyan ka? At yung mga kasamahan? Ipanawagan, Presidente Bongbong Marcos, mga kaigsunan, ang mas mahalapad na transparency sa gastusin sa gobyerno, mga igala. Bakit kaya nandyan siya? Hindi pwedeng magnanakaw katropa agarap-rap. Ang kanyang mga kasamahan. Yan ang tanong nila, bakit nandyan siya? Siguro mga katropa, dahon ang Presidente Bongbong Marcos, mabudol na pud mo. Matingala mga kaigsunan kays mga presidentes Pilipinas. Kutob sa nang lingkod mga igsuon. Dunay duha ka mga maingon natong gipangbuhat mga

0: diba? Lain ang isulte, lain ang himuon, mga igsuon. Wow! 50 minutos magagatrupag ng kalabay sa alas 4. Ngayon ka mo nagapamatinig at tugtulmano ng exciting Pilipinas.
1: Good morning!
0: Samtang sa dugang pamagabalita, Senador Erwin Tulfo, mga kaigsunan. Anong sabi ni Senador Erwin Tulfo? Senador Erwin Tulfo, mga katrupa, nanawagan sa tanan. Nakalimutan na lang ang nawalang 1.7 trillion piso. Ang galing mo, Mr. Senator. Senador Erwin Tulfo, mga katrupa, nanawagan sa katauhan sa Pilipinas, mga igala. Nakalimta na lang kuno ang nawagta nga 1.7 trilyones kapisos, mga igsuon. Kaya nga naman, siguro kay gobyerno presidente Bongbong Marcos mangutang na po o 1.12 trillion, mga igsuon. Unang Senador Erwin Tulfo, kalimti na 1.7 trillion ay mangutang na po bitaw tag 1.12 trillion. Ang galing mo, Mr. Senator. O sama na, 5 stabos kay kalimtan lang. O sama na, katrupang rap-rap, 25 stabos. Ay pwede na kalimtan ni mo na huwag tanga 1.7 trillion. Ay kumpanan ni gisulod sa malita, gibahin-bahin nila, mga igala. Pagkada kung di malas na lang yun yung gobyernohan. Mauhon magani ni mga kibode ni sila. Nadili na lang gusto mag-imbestigar sa flood control. Ay pwede raman di ay kalinta na lang kuno, mga igala, matulang Senador Erwin Tulfo. Okay raman? Minutos, mga katrupa, nakalabay sa alas 4. Sa dugang pa mga balita, mga kaigsunan. Dito sa kauluhan, ako lang pahinomdom ninyo, akong ipaibalo, kaya basing uban o pakaibaw. Ang gobyerno presidente Bongbong Marcos, sukad siya may lingkod Diaz Malacanang, nagtungkaw, mga kaigsunan. Walang takahibalo, kaya sikrito rin ilang gihimo. Ubay-ubay na sa mga asset sa gobyerno, gipamaligyang bungbong. Ang ato na hibawaan, katurang 129 billion. Ang kantidad sa 25 tonelada ng ato reserbang bulawan, gibaligya nila, mga kaigsunan. Huwag yung tapahibawaan. Ingon gani, transparency. Malawakang transparency. Nasaan ang malawakang transparency dito, Mr. President, BBM? Hindi mo kami, hindi mo pinaalam sa amin. Nagalugi natin kasi hindi ito marunong magbisaya eh. Baka hindi tayo maintindihan, mga katrupa. Sabi mo, malawakang transparency. E bakit hindi namin alam yung mga asset ng gobyernong ibininta nyo? Baka naman Pilipinas na ang ibinta mo. Dakong di malas mahimot ang squatters, kaugalingo na itong naso ding kalagihan. Mga asit sa gobyerno, gipamaligyang Presidente Bongbong Marcos. Ano ipakita ninyong pila, mga katrupa? Iya, mga igala, tanawa. Ninoy Aquino International Airport. Kining ba 48 billion?

lamang kini mga higala. Terminal 3 la na ha, 48 bilyones. Ibaligya mga higala, 48 bilyones. Sa Administrasyon Presidente Bongbong Marcos, ang Ninoy Aquino International Airport, Terminal 3. So, kanang tibuok na iya mga igala, dili lang ang naiya 3. Ibaligya ka ng 170 bilyones mga kaigsunan. Yan, mangutang na pong kuno siya mga igala, karo third quarter. Ay, kanang halin sa 3 bilyones, no? Diapay laing gibaligya mga katropa. CBK Hydroelectric mga igala. 36 bilyones na kung halin ni Bongbong. O niya, ang gold reserve ga 25 tonelada. Kahaling kinig 129 bilyones mga katropa. Tumatay, doon na pailaing gipamaligyas Presidente Bongbong Marcos. Iyang administrasyon mga kaigsunan, come on, kahibaw mo na yun eh. Nakaibaw mo nga ito ang gobyerno mga katropa, ubos administrasyon Presidente Bongbong Marcos. Ubay-ubay ng asset ang ipamaligya mga katropa. Asset sa gobyerno mga igala. Ang pangutan na kay wata makaibaw, wabuta kaibaw asa paingon ang halin ani. Kay mangutang naman po niyang gobyerno sa ato pa nahurot ng halin ni ini. Ikaw ka tropa rap-rap, kahibaw ka nga gibaligyan ni mga butangan. Kahibaw ka? Awagan ni kay boss ka tropa rap-rap diri. Abot ka, o na kahibaw ba pod mo? Abasin o karon, kaibaw ng uban, o baka ang uban, balik-balik ang kaibaw ani. Ato ning taga ang pagtagad, baga kaigsunan ni nga tugtulmanon. Ang exciting Pilipinas. Good morning! Samtang sa mga balita dito sa gawasan nasun. Ang patay dito mga kaigsunan. Sa Venezuela, mga igala, sa kaluhang linog. Sunod-sunod nga linog, miigo dito, may antumiaging adlaw. Anana sa sobra, 1,400 mga igala. Ubay-ubay nang nangamatay. Sa linog, miigo dito, sa Venezuela, mga kaigsunan. 1,400 kapina, mga katropa. Ang patay as of last night na tumonitoring mga kaigsunan. Sa dugap pa mga balita dito sa gawasan nasun. Ang presidente sa Serbia mga igala, may pahibalo nga mukanaog daw kuno siya sa katundanan. Ang presidente sa Serbia mga igsuan, e mukanaog sa iyang katungdanan. Dili sa Pilipinas, mga katropa, bisan pag imuha ng guyuron, di yun, munaog. Bisan imuha pa, mga katropa, dugda, kuan, dugkalon. Pabaga, yun, mga igsor. Mangupot yun, maayo, mga igala. Pero presidente dito, mga katropa, sa Serbia, si President Alexander Vučić or Vučić mga igsuan. May palo mo kanaog na lang kuno siya sa katungdanan mga katropa. Si Presidente Bongbong Marcos mga igala mo kanaog ani siya. Ingon mga katropa ambot lang. Good morning. Mga igsuan. Samtang sa dugang pa mga balita dito sa gawasan nasun.
presidente Donald Trump mga kaigsunan sa Amerika. Doon na sa ilaing baha dito sa Iran mga igala. Saan na ba ni sila nagsabot ng mga nikalinaw? O mag-iapo ni sila malinaw? Doon sa baning Iran mga igala o Amerika? Ingon man Israel mga igala? Ingon sila na sila'y kasabutan. Alag kalinaw, walang ipihapo ni sila malinaw. Nasa laing bahad, Presidente Donald Trump ang katrupa. Gatos Iran, mga igala. Ay nako, pangundang na muna ang inyo ang gubat-gubat. Ay, kadadamay na Miss Pilipinas. Ay, okay lang unta ng gubat-gubat sa nasod sa Iran. Israel ug Amerika, mga igala. Ato mga negosyante o gobyerno sa Pilipinas dili magkonsabo aron sakyan lang gubat-gubat dito aron kita mga tao sa Pilipinas pit-on sa presyo sa mga palaliton mga igala ingon ang presyo sa krudo gasolina. Talaga okay ro ta gubat-gubat ni sila o niya apektado man ta. Pwede kami itong rasos mga negosyante, gobyerno ang kikusabo nga itong mga negosyante. Sa pagpasakas presyos, ilaha mga katropa, mga produkto. Ibaligya, huwag ito ang ipalit mga igsoon. Dos minutos mga katropa na kalabay sa lasingko.

katrupa. Kunin na kaligri mga kaigsunan. Kay dito sa Georgia mga igana. Katrupa grap-rap ang ilaha dito mga magbabalaod magsumbagay yun. Dirikato mga kaigsunan. Puro man o kulapo katrupa grap-rap halta-hata. Dito mga igala, gumikan sa init nga tensyon, init nga diskusyon, nga nakamugna og tensyon, dali sa oposisyon, ingon man administrasyon, sa parlyamento dito sa Georgia, ang ilang mga magbabalaw, nagsumbagay ragod, mga katrupa. Nindot, dila ni video ni ato ang katropang rap-rap. Nindot yun ang video, kikita na ito kasi kusugong kumo nila ba? Picture lang ito, ipakita ninyo mga kaigsunan. Tuyo ni nato mga katropa kay basi doon ay promotor, promoter mga igala, kakita, kinihin mo na ito ni Buksidor. Inigumar siya ang termino, pagkasakop sa parlamento dito sa Georgia. Mota na yung buksidor kay kuso ni Kumo ni mong kongresista. So dito sa Georgia mga igala, ang ilang mga magbabalaod dito, nagsumbagay yun. Dinis ato sa Pilipinas, murang kulapo, hapahatara. Pero may rapod mga kaigsunan, oy, kayo saon na rapod, no? Pagkauwas ni mong kalibutan, ato mga magbabalaod, kasumbagay mga kaigsunan. What? Ay kalainan sa mga magbabalao dito sa Georgia. Ganinig ato mga higala, mga senador. Ingon man mga kongresista, maglalis sila, magatahatar ang mga katropa. Kung dili magani, magilakilak ra. Pero dito sa Georgia, sumbagay yun sila. Kining maong tinsyon, kining mong sumbagay. Na kini magigala sa tensyon nga resulta mga igsoon sa lalis nga diskusyon sa nag-question sa oposisyon ang administrasyon sa ilang primero ministro dito mga katrupa. Ano yung nakanindot may igala kay sa ilang loyalty sumbagay yun makisumbagay yun. Pero sa ato mga katropa, ay lang yung taon mo, no? Kamu mga magbabalaod, ay lang yung taon mo, pagsumbagay. Pwede na sumbagay yun ninyo, ay inyong mga huna-huna. Takisa ng utak. Huwag lang sa kamao. Baka masabi ng ilan, kayo ay hindi kamao. Minutos mga katropa na kalamay sa lasing ko. Good morning, good morning.

0: días, buenos días. Magadegumaga, señor Lahan. Otaki. Oayo gozaimas. Salamat pagi.
1: Siri, auxilio.
2: Good morning.
0: Ay, salamat pagi, gato ni Anthony Aklan. Yes, may Dimyaw Buhol, mayong good morning, Anthony. Mayong good morning, Sano. May good morning po gato Cesar Olivar. Nabara na sa akong upaw, aning gobyerno, haoy. Naglaban ako ng upaw ko ng Cesar Olivar ni gobyernong bungbong mga katrupa. Good morning, Gato Joventino Nadella. Yes, may Gabi Cordova. Ni Kobe Bacalso. May good morning po, Gato ni... Uy, si Flurtat. Si Kananay. Ilan taon na tos Kananay ni Buntaga? Kumusta naman Kananay? Kumusta naman yung mga Kananay? Follow niya ninyong i-share si Flor Tatik. So, may paglanta ninyo ni Gatong Tulbanon ato sa pag-umustaos, magkaniyot, magkaigsunan. Ato magkaubanan, ato magkaigsun din sa itong YouTube channel. May buntag, super katropa, gulzer. Walang magnakaw sa kanyang administrasyon. Ang anomalya sa flood control project ang minalita nga kwarta ninakaw man sa kanyang mga kaliado gikang Boy Tagsip. Dali pa nato i-check magkadiyot magigala ag presyo sa atong merkado mga kaigsunan. Ato sa pag-umustaon ang ato mga naglantaw sa ato YouTube channel. Mayong buntag ato ni Noy Binoy. Onya, good morning Katropag Jar. Shout out sa mga Apo Kicks o sa Bye Bye Tennis Club. Ilabina nila ni Attorney Abit o Jedli Handalan nga naminaw karong urasa na sa Bye Bye City Lite. Ika ni Jeffrey Gallo. Good morning po ni Arvin Habas. Naglantaw na ito mga igala na sa may subang dako Mandawi City. May good morning gato ni Arturo Reyes. Nga nagtanaw na ito na San Roque Talisa. Shout out sa akong mga anak. Kaya may good morning po gato ni Ma'am Lo Bisuena. Yan sa may English Mirama. Out sa akong anak, sa iyo naman kami duty sa ospital. Ay, good morning, man. Ganto ni Sir Michael. Oy, may unto ni ay. Si Michael Mike Sigi, Canada, sa may California, sa America. O yan, good morning, katropag Sir Jerry, watching from Plaridel, Misamis Occidental. Ika ni Sir Iban Domingo. So, may good morning po, ganto ni Ramon Habonero. Nasa may abukado mambaling. Ikon man ni Denver Alfires. Paldo BBM padong ni tanan sa iyang bulsa. Mr. President, bikini men, wala ba tayong balato diyan? Ika Denver Alfires mga kaigsunan. Si Boy Alidon, galanta po nato mga katropa nas Gabi Cordova. Si Ma'am Elena Natolia mga igala. Usag i-check ang atong merkado mga kaigsunan, pilay presyo karos mga palaliton. Yan sa itong linya si Katropag Eric Panono Tamaro.
1: Live report.
3: Good morning, Jerry. Good morning sa mga katropang suki ni Kiss XFM Cebu. No? So, happy Monday. Ha? Thanks God, it's Monday. Kumbaga, katumbaga, Jerry, mga kaigalaan. Back to work, no? So, yeah, ito mga dunay trabaho, katumbaga, Jerry, po, mga kaigalaan. Ha? Kanya, kay back to work naman, katumbaga, Jerry, arita sa at-usab nga merkado, no? Ning adlaong Lunes kay Pizza 29B, medyo bitay-bitay yun, katumbaga, Jerry, mga kaigalaan po, no? tingbits yun, kumbaga, no, sa itong mga kaigsunan sa sabota, aning mga kwanita, no? Aning kasaligan itong kids ito, hinta, katong pag Jerry, mga kaigalaan, ha? So, arita, Dre, mangumpla na katong pag Jerry, or ato ga, sayron, kung pila ang presyo sa kinipong ipangumpla usap sa itong mga kaigsunan. Ah, dito ro, no? Diri sa may Tabunok Public Market, na sa ipakita katong pag Jerry, mga kaigalaan po, ha? Dino, bayubay na po doon ang mga naninda, no? Diri sa may Tabunok Public Market, o ingon man, kini po ato mga mangumprahay katong pag Jerry, mga higala po, ha? Pag bago ta data. Ma'am, sa mga sa isip na pinag ba? Pila marong presyo sa Sarisari? Sa Itsintawaram sa kasya, orgapon. So, Sarisari, mapang pakpit, makining Sarisari nga utan o kini mga paliya na mara sa Itsinta. O, sa Itsinta. Salamat, Mama. Tingani mo.
1: Lan.
3: Salamat, Pam Lan. Sir, maning sa XFM Cebu, pila marong kalbasa? Awa ka, iwan, nag-iwa rin ka. O, sige, sige, sir.
4: Secretary Prisio at yung kalbasa.
3: Sir, maning. Pila marong kwan, sir? Bagi beats. O, arita ni ma'am. Katrupa. O, lagi. Ato ning soki. Ato samok-samok ko na to soki.
4: Bawis na biro lagi to sila.
3: Ano bang sir ka nang samok-samok ko na to ang nagpainit na tong Andre, amiga.
4: Nagapi?
3: Sa kuan? Kining una lamas. Wala. Mawar ka bro, alisa ka. Takwila mang kuan yung pila to? 120? 120, ahos, sibuyas, 120 gapon. 100 na. At least, gikan sa 120. Sa gatos lang gato bang siri, mga kaigilan po, no? Kamatis.
1: Ano yun? Chintan?
3: Saka? Isaka?
1: 50%.
3: Sa wanwa, no? Yeah. Kani,
1: bada, sili. Kani, barato kayo.
3: Barato kayo? Malam na to. Pila naman yung sinis pa na?
1: 50.
3: 50 ang kilo. Barato na lang yun, gato bang siri, no? Gato mga hilip, gato bang inuwa, silis pa na, tax quintan lang ang kilo. So, paan? Kani bang?
1: Kani, kay mahal siya.
3: Ang mahal, ni mahal ang atsal.
1: Isaka
3: o 40. Isaka o 40 ang sili nga atsal, katapang sirip. Sibuyas, puti.
1: Sina, muli nga po, 120 siya.
3: 120. Sige, sige, sige. 120 katapang sirip. O, kamarisan sa katalik, katapang sirip. Kaya na po yung kuha si ma'am gihatagan nga customer kung baga katapang sirip, mga kikilan po. So, na kay ni Saka, na po mga ni-us-us katapang sirip nga presyon, no, sa akining lamas sa matagin din mga lamas-lamas kato pang sir, no? Katabukan natin yung utanon ron later on kay kumustahong po na to kato pang sir. Although, dagan ang nalipay ron ng mga kinipong farmers, no? Kay tinguwa naman kato pang sir, kay galaan po. At least, diintan mga matay sa kainit ang ilang tanong o sa kanang huwaw ba? Huwag masup-sup na tubig ito ng mga samutan ni mga root crops kato pang sir or kanyang mga ilubong to siyuta in town. Sa mga aling carrots, kining mga kining patatas, gabi, luya, katupang ni Jerry, at yun yung siren po da. Kinin, naram niya sa kanyang pizzay, ripolyo, o sayote, naram niya sa babaw, katupang ni Jerry po da. At yun yung siren o niya, no? Kung kumusta, unsay kuhan po da ni.
4: Pila ba sa karang katupang Eric, pila ba sa average nga ilang halinon matag-adlaw sa ilang paninda niya?
3: Mamuta niya na katupang ni Jerry po, no? Ma'am, ang mga fruit, ang mga utanon, wala ra? Saka?
1: Saka siya kani, isgis, 10%.
3: Isgis. Pila naman ang presyo ron?
1: 70.
3: So, gikan sa 60, na imong sitinta ang kining pizzay, ripolyo, ang sayote?
1: Otos na.
3: Ni osos. 20. Oh, 20. Gikan.
1: Sitinta na lang, gikan sa 80.
3: Gikan sa 80, na imong 60 na lang ang ripolyo, kato ang
4: sayote.
3: Sayote, kato pang jerry. ang carrots? Ni osos, 20. So, gikan sa 120, 100 na lang. Patatas.
1: Saka siya og 5 pesos.
3: Ni saka og 5 pesos. Pila naman ron?
1: 5 pesos.
3: 5 pesos. Oh, so 105 kan hi karon 110 na katubang siri. Ni saka og 5 ang gabi. Pila naman gabi ron?
1: 70.
3: Si tinta gikan sa 60. Luya.
1: Yeah, ni saka mo siya og 20.
3: So gikan sa 100 di mong 120 ang luya katubang siri. Ang
1: ani may parato.
3: Sa 60 kilo sa talong.
1: Sa 17.
3: Ting talong, gayroon.
1: Mahal, 100.
3: Uy, gikan sa?
1: Gikan sa 80.
3: gikan sa 80. So, moto ka sa pangchiri, ha? Salamat kayo, ma'am.
4: Di man nagikan na iya mga paninda katropag, Eric.
3: Di nagikan yung paninda, ma'am. Salot? Salot niya, ma'am? Ah. Ah, kana, no? Kasagaran, dalagit maging source, no?
1: Ano
3: yung ano si
1: Ate Adin?
3: Oh, Ate Adin. Oh, oksisir, no? Oh. Ate Adin. Salamat, mamay siya. Oh. So, katong mga ganahan mangumpra diri sa Tabunok. Malay, kasi nga sa store diri? Anong...
1: Adin.
3: Adin vegetables and kwan, supply.
4: Adin vegetables and bihun.
5: What? Okay,
3: sound system, din
5: and light and sound.
3: Oh, like,
5: katuloy
3: magiging lang. Din and...
5: Light and sound.
3: Loud and sounds.
5: Nasi, kung na akong DJ na, si... Kwan? DJ Gian?
3: Oh, DJ Gian lang. Magkita ito mo yung dito, station. Sige, salamat sila. Direk. So, Moni, katuloy magiging Jerry, no? Mataan nila takadali sa kwan katuloy magiging Jerry. Kanyang... Arito na ang gilos karni, be. Kapamunta na tag pilang kilo rin sa... kining tarni kadto pa guys sir mga kikilan ko sa mo ko ni ma'am din. Ay sa kadali kadto. Ma'am, sabo ko kadali. Mar gabo na yung kasaban 3:30 baboy 4:20 baka. 3:20 baboy ang baka. 4:20. Salamat mama. Ingat-ingat.
4: Wala na kanding.
3: Kanding kadto man sir. Oraga 5:50 sa garan ang kanding kadto pa
4: sir. Ah sa pikas no, pikas tong kanding.
3: Pinang kilo rin, manok, no? Pinang kilo rin. 200? Ay, pinarong kilo, ma'am. 190. So, gikan sa 200, oh. Katapang sir. Salamat,
4: ha? Os-os, 10 pesos, ha?
3: Og 10 pesos ang kilo sa karne, katapang sir.
4: So, siguro, katapang sir. Manok, manok.
3: Mausa to atong pagkuha og presyo sa mga nagunapalito na karubuntaga. There is my... Tabunok Public Market, mga kahiglaan ko niya. So mga katropa, katumbag padung pamangumpra, so niya bugna-bugna rin mga ato kapalibot, para di mapanutan niya magila. At the same time, big gusla o, no? Kay duka, gusla, basta buntag sa iyo, magtikaw-tikaw, katumbag siya rin mga kahiglaan. Salamat naman. So mga ito, kasikas, kika rin sa may Tabunok Public Market, basta kape buntag sa iyo mga kahiglaan. Arita sa kape nga healthy mga kahiglaan. Gusto mo mong kape nga makawas yung mga balatian mga kahiglaan? Kape nga Santong Pasko Mix mo ay batasan na nga hinda mga kahiglaan ko. So humot kami, sustansyado pa. Alang sa Rikusag Pilipino, para sa Pilipinas, inyong katropa sa kinipog a precious mirka, kinipalalito sa merkado, matagmuntag si Katupang Eric Amaro, XFM News.
6: XFM Report.
2: Exciting.
6: Good morning.
4: Salamat Katupang Eric Panunod Amaro sa mong market report. Reporting dahil gato ni Leo Lintimpungko, ni Angsoy Comido, das Corilla Buhol, ni Jose Jarlito Mar, das Inabanga Buhol. Iyo inyo boy tagsip, ingon man nga to ni Jesus Canyete Celestial. Ay good morning gato Roberto Tabulong, kalimtan ang trilyones nga ilang gikawat, pero ang pasangil nga milyon, dili. Ato ta Roberto Tabulong mga katropa. Ay good morning ni Jerry Silawan, ingon man ni Phil John Padilla. Good morning, katropang Sir Jer, kung si Alger, Irwin Tulfo, og mauna, di na maoh kalimtan, good town, sos pastilan, ambut lang. Ano na, Phil John Padilla, mga katropa. Good morning, Domingo Marcos, Astakaan, yung mga gato ni Merlin Hiri. BBM, okay ra kaayo, sagpaon ko ni Mugga, Gold Bar Sanaong. Basta ako ana ang gold bar. At ang pang Merlin Garin or Hirin mga kaigsuna. Hi, good morning ni Chris Saval Pakira, ni Angel Rimo, ni Jetris Jet Dora Abelia. May good morning po. Kanaog lang si Presidente Bongga Bangag, katropag Jerry Con. Mahurot og kawat ang giutang nga pundo sa Pinas. Wow! Atong pa ni Chris Val Pakira mga katropa. Good morning gato ni Richard Lumaan. Kung mulapas, kung mulapos pa ni ako kinumo sa IPB, gipadugo na ang Simod Anang Marcos. Kasi di pamaligya o pangutan niya kita ang pabayron. Magkalagot kayo ang butlong. Great lang ko sa Lumaad Family. Sa Cortes Bohol o di Arvin Balvin Bunghanoy sa Dabanga Bohol. Ika Richard Lumaad mga katropa. Di makigsumbagay ato mga lawmaker sa Pinas ato Nas Manny Pacquiao Kusog o Kumo. Watching from Subangdako Arvin Habas. Ay, good morning, Andres Acaso Jr., ingon man ni Randy Perez, ni Boyet Rosasina, ingon man ni Flor Delica, ni Ram Delphine, o number one na minaw diri sa General Maximum Avenue. Ram Delphine, good morning. Ni Analisa de la Cruz, ingon man ni Iralin Cabuenas, ni John Dibs Manon Apad Divino. Ay, good morning ni Rohelmina Ana Incorporado. Kaya sa mga Clippers Drive, Barangay Kiyot, good morning po. Gato ni Dick Steer. Good morning ni Dennis Cabrera. Ay, nako mga katropa. Ay, may good morning po. Gato ni... Tangman mga igsoan. Standby sa itong pagpanayo, sa itong pagbalik. Sa exciting Pilipinas, balita humalang ni pipilang importante nga mga mensahe. Standby! XFM.
7: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
8: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
9: Si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Dung na sa radio na kaning Premium D3 Coffee Mix, isiwaya na ako kung saka ni Kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulog-ulog, na naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung sa inom ko, kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, mga kauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Ako si Dracula.
12: Ano yung si Dracula ka?
11: Uwa ba ka mahanlo? Kasupsopo na ko imong dugo?
12: Sige, sumayang supsop kay... Supsopo sa ko ng imo ha? Ayaw!

0: oil. Garantisado. Maaasahan. Sa sakit ng katawan. Kaya, para sa maginawang pakiramdam, mag-Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
1: Ako di ay si Danny. Usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Ay dili malikayan na musakit akong bukton o glikod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santhon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santhon Plus Gold Coffee Mix.
0: Santhon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
4: Abli na!
5: Abli na!
3: Abli na! Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
5: Yes to Health Clinic.
3: Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili.
5: Hilid sa Barangay Hall.
3: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
6: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch, Fit4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abulana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Fun. Celebrate. Win.
7: Hello, mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang. Pero sa baby ko, diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
8: Oras XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 5.28. Atong oras sa Doreguinho sa Premium Death Rico Femex, mga katropa. Premium Death Ray Coffee Mix, ang kaping katambal, kaping lamian, kaping mga katropa ka antioxidant, kaping nga makareduce mong inflammation o maka-increase mong mental clarity o maka-regulate sa mong blood sugar. Kaping mga katropa makapaligor sa gabok ni mong bukog o kaping 3-in-1, Premium Death Ray Coffee Mix, mga katropa. Kaya sa Premium Death Ray Coffee Mix, naka-santhon ka na, nakakapi ka na, naka-premium death rate ka pa.
0: Jerry, Jerry, Auxilio.
9: Exciting!
10: Good morning!
8: Ay, good morning! Dahil ganito ni Nikay Ditsuso, inguman ni Adoy. Anya, may good morning po. Ganito ni Rose o ni Goody. Ating paminawan, inaw na ito niya sa may Tabunog Public Market, mga katropa, samtang naghiwag utanon.
11: Wow!
8: Good morning, Ross and Goody. Ayan, good morning, Sir Jer. Shout out ko sa tanang mga barangay official sa Canturis, Buena Vista, Bohol, gikan ni Kagawad Renato. Busilakan Opsinal. Dagang salamat. Dagang salamat. O may gabunta ni Buda Kursihal. Kursihal Garini. Busilakan da Opsinal, mga katropa.
0: Exciting Pilipinas Balita.
8: Exciting Pilipinas Balita. Mga balita na hipo sa dumagang kaubanan, gikan sa dumagang silingan, ganagpayan. Dagbayan sa Mandawi, dagbayan sa Lapu-Lapu, dagbayan sa Talise, ug sa Tungtungkaran, dagbayan sa Subo. Nagabalita gikan sa itong provincial capital ug City Hall, ingon man sa itong mga regional gabuhatan sa gobyerno. Nagabalita gikan sa mga lungsod ug component cities sa lalawigan sa Subo, silingan nato ang mga lalawigan. Nagabalita gikan sa kapulisan ug mga tambalanan. Tanan inyong masairan, inyong makit-an ug inyong madunggan dinhi lamang sa
9: Exciting Pilipinas Balita.
8: Unahon ato pagpamati mga katropa. Italia sa balita, Architect Abit Uy. Nakip sa tulog ka mga Pinoy nga pari. Yabudawat sa Palium karong adlawa. Gikan sa Santo Papa. Ang Bishop di ay dili day architect. Si Archbishop Abit Uy mga kaigsunan. Italia sa report, sayro na ito ginipinagi sa pagpamati ni Katrupang Almi Mata.
9: Live report.
10: Yes, sa tulo ka mga Pilipino nga arsobispo ang mudawat sa Palium gikan kang Pope Leo XIV ato sa seremonya sa St. Peter's Basilica sa Vatican karong adlawa, Hunyo 29. Sumala sa Catholic Bishop Conference of the Philippines, lakip sa mga mudawat sa Palium sila si Arsobispo Alberto Uy, Archbishop Charlie Inzon ug Arsobispo David William Antonio. Si Arsobispo Abit Siquitanio Bianyo sa gitudlo isip Arsobispo sa Sugbo niadtong Hulyo 16 sa miaging tuig ug opisyal nga nalingkod sa katungdanan niadtong September 30 sa maong tuig usaba. Si Arsobispo Inzon sa taya anyos gikan sa Cotabato gitudlo isip arsobispo nato September 8 sa miaging tuig ug nilingkod nato nga December 8 samtang si arsobispo Antonio 62 anyos gitudlo isip arsobispo sa Nueva Segovia nato November 4 sa miaging tuig ug opisyal nga nilingkod sa katungdanan nato Enero 14 ning kasamtang tuig matag tuig ang bagong gitudlo nga mga metropolitan ka bishop mutambong sa Vatican aron modawat sa Palium usa ka puti nga panapkon nga isulob sa abaga isip simbolo sa ilang awtoridad ug panagiusa sa Santo Papa. Ang Palium hinimo sa puting balhibo sa Carnero ug isulob sa mga metropolitan at bishop panahon sa mga liturgy celebration. Mga katropa, alang sa mapahimsog sa panlawas, inumog sa Fona Plus Gold. Alang sa nakiusap Pilipino para sa Pilipinas, sa kininyong katropa, Almi Mata, XFM News.
9: XFM Report.
11: Exciting!
8: Good morning! Salamat katropang Almi Mata sa mga report. Kaya ito sa itong tagda, 33 minutos o 23 segundos na mga katropang nagkalabay sa lasingko.
9: XFM Police Report.
8: 71 ka mga tao nadakpan atol sa sakliyo. 11.6 milyon ka piso sa gituhang Cebu. Nakumpiskar gikan kanila mga kaigsunan. Italia sa report sa iron na itong kinipinagi sa pagpamati ni katropang Eric Mahanonot Amaro.
9: Live report.
12: Baik, abutang pagbalik at pag-adjeri mga kaiglan, isip suporta no, sa Safer Cities Initiative sa Department of Interior and Local Government kung DILG o sa ipahingusgan kampanya sa National Police batok sa illegal nga drogas. Ang Police Regional Office o PRO 7 nakapahigayo ni og sa isinta ka dungan sa mga famous operations sa Dibug Central Visayas Sud lang is 24 oras kung pag-adjeri nga resulta sa pagkasikop sa 71 ka mga drug personality o yung mga pagkasakmit sa kinipog di buminos katropaga Jerry mga kaigalaan 11.6 milyones nga balor sa gitu ang Shabu lakip sa mahimdanong kinahimo sa mga kampanya batok kinaling drogas sa mauning pahitabo sa kinipog pagbigayin o drug operations sa police station for Mabula police station na di da doon ay nakuha usab na kinipog 1,050 grams sa gitu usab na Shabu na mo balor usab sa 7.1 million na pesos na hindi akong operasyon ipahingon sab sa Cebu City Intelligence City Intelligence Unit sa CCPO di nakuhaan pog sinto or min 550 sobrato nga sa kilo nga Cebu kining usa ka high value individual din na mukabat ni sa 3.7 million na pesos ang nabiling nga dungan sa antay drug illegal operation gi pahigayon sa dikiri nga police unit sa tibuok rehiyon di nga katupaga Jerry kasabtang ang itanggong karon kining ibuminos si 71 ka dinakpan sa dikiri sa mga custodial facilities sa mga police stations sa kiniga rehiyon 7 di na karong adlaw pasakaan ng uga kaso na kasong kalabasan sa RA kinipog 9165 umas nila na comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Si Police Brigadier General Alert E. Abad, Regional Director sa PRO 7 na kanayon, ang pinakuhin kalampusan ng pasiugda sa Di Matarog gahapon nga pasalig sa kapulisan sa Central Visayas pagatud sa DILG Safer City Initiative samtang nag-asda nga sa kinipog leadership trust, no, serbisyong mabilis tapat at nararamdaman pinagi sa agresibo intelligence driven nga mga operasyon batok sa illegal nga drogas. So far katubang sir manito kasi kasagikan sa PRO 7 mga katropa ni ganlong Lunes para kondisyon ta ha, kape pa lang dapat healthy choice na kape pa lang dapat ginama si Yes Jewett Incorporated Santong Plus Coffee. Alang sa Rikusag Pilipino plus Pilipino sa katropa FM News
9: XFM Flash Report.
11: Flash
9: XFM
11: Report.
9: XFM Report.
13: Exciting.
14: Good morning.
8: Salamat ka, Drupang Eric Panono Damaro sa mga report. Nagato sa itong tag na 36 minutos o 33 segundos na mga katrupa ang nagkalabay sa alas 5.
9: Provincial Report. Report.
8: Total cellphone ban sa mga tunghaan sa lungsod sa Dumanhog. Ipatuman karong adlaw. Detalye sa report sero nato gini pinagi sa pagpamati ni katropang Crystal Joy Felerca.
9: Live report.
8: Crystal,
15: gipahibaw ni Mayor Gungun Hika pinaagi sa social media account na totally banned na ang mga cellphone sa tanan mga tunghaan sa lungsod sa Dumanhog sugod karong adlaw Hunyo 29. Sigun pa sa mayor nga ang mga tinunan nga masakpan nga adunay cellphone imbargohon ug adto na kini ibalik inig kahuman sa school year. Karong higayon na gipangayo niya ang pagsabot sa mga ginikanan apan dugang pa niya nga alang sa kadtong mga wa makauyon sa iyang pulisya mamahimo nilang ibalhin ang ilang mga anak sa lain nga lungsod. Karong alauna sa hapon makigtigom si Hika sa mga school head sa tanan tunghaan. Samtang giplanuhan usab sa lokal nga kagamhanan nga magpalit og school bus nga magamit sa mga tinun-an. Ang maong mga lakang sa lokal nga kagamhanan subay kini sa nahitabong pagpamusil sulod sa usa ka tunghaan sa Tacloban City. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo og di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
9: XFM Report.
13: Exciting!
14: Good morning!
8: Salamat katropa Crystal Joy Felerca sa mga report. Nagato sa itong tag na 38 minutos o 26 segundos na mga katropa ang nagkalabay sa alas 5.
9: Provincial Report. Report.
8: Ay nagkutlo sa iyang kinabuhi dito sa lungsod sa Pilar sa Lalawigan sa Bohol. Usa ni kababay mga igala gumikan sa rason nga wala ana. Bida mga igala mo ni rason. Italia sa report zero na to kini pinagi sa pagpamati ni katropang Bingitalisik.
9: Live report.
16: Dagan sila man kada banjir kada pag Rafael mo kana initial nga nako nga impormasyon sa kan at din pila pinbili sa buhol apan para magyapot ang ang himo nga investigation sa tatablasan sa nang kalawat ang 20 o pila ano o kining tawag kada proseso sa kining usa nga pagkutlo o kada pilit sa may barangay impormasyon sa mga lungsod ang kabulusan sa pila dili kining tubaga sa mga repeat mga pinabulis mga Sergeant Francisco Amina ang hepe ang desimeser sa pila PNP nga kanag parang ilang gisihan ang ganyan mo ang informasyon tuwag niya sa pag-abot sa mga lumit ang ganyan mong babaeng usagat at adyos nga alias siya lah kinsa ang iyong gamit ang PC dito kanag ikot sa ilang kasus kwarto matapay ang ganyan mong bitiba doon ay ganyan ang ganyan kaipon maya matapasinan nga ganyan ganyan ganyan mong ganyan kaipon nga awa gine pa na hatu kay gigapu ya kini mo kay bagar man sigala lagi moto ka di lakaw apa mo daw baga abot na sa pibil ka oras sa kini mo mabay git natiga ang kini kini kanan sa mao primary sa mga operasyon nga kaning kini nga duray kanang kwal mo di di lagu po sa sud bay tulak kitan nga kini mo ang babay nga ana sa PC dito ikot sa kaning ilagikot si mga bahin sa kwarto mato nga ang pala kanila kao na murag na nagkagagul sa mga usidente. Ang kapalasas nila as ilang impormasyon nagkuyugoy pa sa loob kasiyuran kaya magpalagi mga wapara sa bala ng limonet anyos nga siya la. Report sa Pilar PNP katubang ng Yapos mga plasko na sa Santone Herbal Oil pagkatapag hindi na pinagatubo na mga palood sa lawas sa Santone Herbal Oil hindi mo sa Yes to Health Incorporated mapalit sa pamasyang butika sa iyong lugar. Kao ba ni katubang General Rene Doblado alas mga yosyong Pilipino para sa Pilipinas yung katropa Benji Talisik X-Views
9: XFM Report
13: Exciting
11: Good Morning.
8: Salamat ka rin pag Benji Talisik sa mga report. Nagatun sa tugtag na 41 minutos o 15 segundos na magkakatropa ang nagkalabay sa lasingko.
9: XFM Police Report Police Report.
8: Sa tricycle driver magigala gipusil patay sa riding in tandem sa lungsod sa Dalagit. Italia sa report zero na ito kinipinagi sa pagpamantin ni Katropag June 14.
9: Live report.
14: Yes, usa ka sa City 3 sa News nga 13 Contrever ang napatay human kinigipusil sa doon kawa mailipag mga lalaki erig sa kinidigay motorsiklo dito sa may vicinity sa merkado publiko sa barangay Poblacion Lungsod sa Dalaget kagahapon sa alas 4:40 sa buntag Hunyo 27, 2026 kining nga namatay gilang si Rinaldo Mercado Amangpang Minyo 13 Contrever residente ni sa may sitio Giwanon barangay Poblacion Dalaget sa investigasyon sa Dalaget PNP samtang naglingkod kun nagin ng biktima sa tricycle criminal sa diyang kalit nga miabot kining duha ka mga riding in tandem kining duha ka mga suspect sa kaininig motorsiklo miduho ng mga suspect og mipusil ngadto sa biktima sa makaduha ka higayon human sa pagpamusil paspas nga misibat ang mga suspect padung sa habagatang direksyon ng kining mga biktima ang kining biktima nakaangko ni og mga samad pinusilan og gidali kini pagdang ato sa ospital alang sa pagtambalapan wa na kini maluwas pa. Ngayon pa ang follow-up investigation karon sa kapulisan aron mailhan o banagpan kini mga responsable sa mga krimen ng kapulisan. Nagawag usab kadto sa publiko ngayon kung adun ay impormasyon kabayan ining insidente na magigdimbayayong sa mga otoridad. Mga katropa, yung palimot magtamarog sa Santone Vitamin C, ang alkalain ng Vitamin C. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14, XFM News.
9: XFM Report.
13: Exciting!
11: Good morning!
8: Salamat ka tropa June 14 sa mga report. Nagato sa tugtag na 43 minutos o 12 segundos na mga katropang nagkalabay sa lasingko.
9: XFM Weather Update. Weather Update.
8: Standby mga katropa sa pagbarabanan sa kahintang sa panahon. Ay good morning dahil ganto ni Castro Manon Divino. Nantaw na ito mga igala na sagbayan Buhol. May good morning po gato ni Lloyd Ivan Arujado. May good morning sa Arujado o kahit ni family niya sa may Umkatres, Barangay Kiyot. Gika ni Lloyd Ivan Arujado. Pagbarabana sa kahimtang sa panahon, magkauba na ito weather forecaster sa magkasamagtan katropa. Weather forecaster Janina. Ma'am, good morning.
17: Good morning, Sir Jerry. O sa mga susintipan nila o matong latest weather update. Kina atong ginamonitor na low pressure areas at ang solicitor of responsibility. Kaya as of 3 a.m. nanimis din ha sa may 495 kilometers lang sa Surigao City, Surigao del Norte. And for the next 24 hours, sa akin yung chance na may mga kabagyo. Sa laing bahin, padayon ka pakapektar kining habagat din sa may kasagpang bahin sa Southern Luzon. Tungod aning LPA, ang katibukang Visayas kay makasinati aning madag-umon na kalangitan na naay mga pagulan, pagpalubog o gilat. O tungod niyan na, posible gihapon kining mga pagbaha nato din sa mga low-lying areas o kining landslide din sa mountainous areas, hinabi na huwag nakita yung makasinati ng mga kusog na pagbunok sa uwan. Wapag gihapon kita'y active, nag-gale warning, Montibok, Visayas, kaya makasinati gihapon ng hinay, nga doon sa kasarangan na pagburo sa hangin, diin atong kalgatan na sa hinay, nga doon sa kasarangan ang mga pagbalon. Dinhi sa pagbuo atong kalgatan kanihunas, kaninang alas 3, 24 sa Kadlaw, o mukta o buniunya sa alas 10, 3 sa Buntag. Temperatura na ito magduwa kini sa 25, nga doon sa 32 degrees centigrado, ang katong haring adlaw kay ni Kilang ganinang alas 5:26 sa buntag ug mosalap kini unya sa alas 6:30 sa gabi. Ug matong latest weather update given diri sa buwan sa DOST pagasamaktan kini si Janina Martin ug buntag ug daghang salamat.
9: XFM Report.
13: Exciting.
11: Good morning.
8: Bagay gana mayong buntag aga administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos mga katrupa. Siguro ang uban nato way kasayuran mga kaigsunan. Kasamatag tuig, doon ang kiniipamaligya nga government asset mga kaigsunan. Okay? Kini may kalambigitan sa gitawag og Strategic Government Privatization Program. Or kinini ang PPP, Private-Public Partnership, mga katrupa. Ngayon sa may gipamaligya, katrupa, grap-rap. Sige mo o biyahe, sakay mo giroplano, tugpa mo dito sa Ninoy Aquino International Airport. Kadang Ninoy Aquino International Airport, mga kaigsunan, dili na nas gobyerno. Kagibaligya na na Presidente Bongbong Marcos. Ang Ninoy Aquino International Airport, mga katropa, or kining transportation asset sa gobyerno, gibaligya kini mga higala ngadto sa San Miguel Corporation and Sub-Companies Consortium. Kauban mga higala ang RMM Asian Logistics RLW Aviation Development of South Korea Incheon International Airport Corporation sa kantidad ga 170.6 bilyones ka pisos mga katrupa. Okay? Nga naglakip sa bayad dayon nga 30 bilyones ka pisos og aduna kini fixed annuity cost nga 2 ka bilyon matag tuig mga kaigsoonan. Laing gibaligya. By the way, ang naiya mga igala gibaligya kini ni Presidente Bongbong Marcos ang administrasyon ni atong tuig 2024 mga katropa. Nakahibaw mo niya na? Siguro wala. Onya, aga naiya Terminal 3 gibaligya og 48 bilyones mga kaigsunan. Laing asset sa gobyerno gibaligya ning administrasyon Presidente Bongbong Marcos kining energy infrastructure asset nato. Ang CBK or Caliraya Butukan Kalayaan Hydroelectric Power Plant Complex baga kaigsunan gibaligya kini ni ato miaging tuig kining 797 megawatt hydro plant complex nga naimutang sa Laguna mga kaigsunan gibaligya kini ngadto sa Thunder or Thunder Consortium nga gilangkuban sa Aboites Renewable Incorporation og Japan Sumitomo Corporation and Electric Power Development Company Limited og G-Power sa kantidad ga 36.27 bilyones ka pisos mga katrupa. Laing gibaligya mga igala mao ang Nunuk Mining Industrial Corporation mining asset kini sa gobyerno gibaligya kini ngadto sa private developer sa kantidad nga 1.64 bilyones ka pisos mga kaigsunan in cumulative annual payment nga gikolekta sa gobyerno in individual remittances mga katropa sa kantidad nga 294 milyones natong tuig 2024, 738 milyones sa tuig 2025, og dako nga lump sum remittance nga 606 milyones diadtong Abril ning tuiga 2026. Laing gibaligya mga katropa ang 25 tonelada nato nga gold reserve sa kantidad nga 129 bilyones ka pisos mga kaigsoonan. Karon sa third quarter ning tuiga, ang administrasyon Presidente Bongbong Marcos nagpahibalo mga higala nga mangutang kini mga kaigsoonan, no? Og laing kapin sa usa ka trilyon aron i-finance sa 6.5

Sugi ka sinugdanan. Hangtod na pupos mga igala ang administrasyon ni Duterte. So from 2026 gato sa 2022, gisumada sa Bureau of Treasury nga ang administrasyon ni Presidente Duterte mga igala adunay cumulative or adunay na utang nga 6.84 trilyones ka pesos. Karon's administrasyon Presidente Bongbong Marcos as of April 30, 2026 ang utang sa Pilipinas anaanas 18.47 trilyones ka pesos mga katropa. Ha? Unya mangutang na pod og laing 1.12 trilyon mga igala. Palautan ni gobyerno Presidente Bongbong Marcos okay lang. Kung mangutang katropang rap-rap, kung iyang administrasyon wala pusta og kining kontrobersya sa korupsyon. Mangutang ta niya. O niya, asa man paingon ng utangon? Kurakuton? Jerry, Jerry, Osilio. Ay, maneng halito akong gihisgutan niya mga gipang baligya. Mana, hangtod karon mangutan na taasa manghalin sa hasamang 129 bilyones kapisos na halin sa gold reserve na to. Asa man na halin sa Ninoy Aquino International Airport na 170 bilyones kapisos. Asa man di ay paingon ang halin may gala sa CBK na 36 bilyones kapin. Kapisos mga kaigsunan. Asa mang halin sa mining na to. Ay, mani paingon, gikwintahan ta, doon ay sumadang gobyernong bungbong ani. Jerry, Jerry, Osilio. O niya, mangutang na po, kadagang kwarta na ito, ginahalinan ta o mga asit ang gobyerno. Ay, mani paingon, mangutang naman po si gobyerno. Oh, ay, kisa pabayro na ni, kamo. Dili, kamo, kundili mga katrupa kita. Jerry, Jerry, Osilio. Okay lang, mangutang. Og dili kurakuton og kwintadahan ta subadahan tag asa paingon ang kwartang giutang mga kaigsunan nga makasiguro ta ba dili isulod sa balita nga bahin-bahino nila. Jerry, Jerry, Osilio. At agi musunod karo dayon ang kasikas kauban ni Attorney Ray Malika Igalon. Alang sa nagkayusap Pilipino para sa Pilipinas, ako yung katropa-katropa mo, Jerry Kemsar Auxilio Jr. Manabilit sa maingon. Ibalik kong mapuhon sa samagtag ng istasyon. Alas 4.30 at alas 6 sa buntag sa Exciting Pilipinas. Mayong buntag kaninyong tanan, katropa mo, Exciting Pilipinas.

0: hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakaapekto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: The Secret of Health.
2: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga ilanong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinakaepektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
3: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
0: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin o sa kapinoli compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako si Vicky, na-assist akong totoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kong dako sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako dyan, saka tricycle driver. Pantel ako sa adlaw-adlaw na biyahe. Ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili mo kainom o Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko anay kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangustin, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
0: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time. Alas 6:04.
3: This time check is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at clavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo! Adlaw-adlaw, may mga panghitabo, may mga balita. Kahigawga ko, angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhisa, Kasikas Express. Balita, Sikas Express. Balita.
2: Salus Popule Est Suprema Lex. Ang kaayuhan sa katawhan mao'y balaod nga labing gamhanan. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao. Mga katropa, kumusta may buntag? Welcome sa atong tulumanon.
3: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gallon.
2: Ning kabuntagon karon sa Lunes, pitsa 29 buwan sa Hunyo. Tuig 2026. Sa gihapon, mga katropa, tungnuntan, ang mga pinakawahing kalambuan may labot ang lungsod. O ang kinatibuk ang nasod nga Pilipinon. Kamusta ang panikaisikay niya? Nining unang adlaw sa simana, mga katropa. Laing simana ang pakigbisog. Laing simana ang pakig-sandurot, mga katropa, sa atog kaigsunan, kasilinganan diha. Aron nga makalingkawas ta iniga atog paghago sa inadlaw-adlaw, mga katropa. Inahanglan sa doon natin mga kaistorya diha sa mga silingan sa atong mga kauban, mga katropa, itong mahigala. Kaya lataso na ito ni Gasemana, mga katropa, taliwa ining bati nga kahimtang sa panahon. Sumapas pag-asa, bad weather karong semana ha. Kasi ka mong gaplano dihang mubiyahe, kung wapa mo kakuhang tiket, ay lang sa. Gantong naana, mag-ampo lang ta nga. Giyahan tas kay tasaan, mga katropa, di na mapiktuhan in taon ang atong pagbiyahe karong semana ha. Over the weekend, grabing pag-uwan-uwan, mga katropa, ni bawi yun. Grabing kainit. Agibaw sa grabing pag-uwan-uwan, mga katropa. Gahapong adlaw, patak-patak nga uwan, pero bulog yun. Dito sa inyo, rap. Nagkauli ka dito sa Maya, Daan Bantayan. Unsa may balita dito, basta din, he. O ubang parte sa Sugbo, mga katropa. De kasi nati, yung pag-bulog sa uwan. Kusog-kusog yung uwan na, mga katropa. Kaya niya, mabali malagi panahon. Kaya dito sa Europa, rap, dito ang manggani sa kining Berlin. Katong atong yatuan, ba ni Manager John Lee Viking. Ang ato nga mga executive sa XFM, mga katropa, pinanguluhag Dr. Remelik Tuoy. Sus karon ga heatwave sila. Gailugay, pinalitay, mga katropa, electric pan, aircon. Pasirit silang tubig dito, mga katropa. Makita niyang viral nga video. Kung naabutan mo diha sa inyong Facebook, tarawa. Anaas mga balita sa mga international news companies, mga katropa. Siya ay pinasiritay tubig, mga katropa. Gikas bumbero nga dos pulis sa mga plaza, sa mga playground, sa mga kadanan. Ay gumikan kay perting taasa ang temperatura, mga katropa. Heatwave, ha? Kaya maging gawas ni mo sa imong bahay. At tukas dan ang alis ngaw sa kainit, mga katropa, wapak sa mong naong. Kasuway matana, pero dili nang makakuyapan, dili nang makalipong, mga katropa. Dito makalipong. Sus, grabiha in town. Heatwave ang tawag na, mga katropa, delikado kay na. Ilabinas, katugag, medyo huyag resistensya. Katung dunay mga comorbidities, mga katropa. Katung high blood, ha? Delikado kay mga katropa, kay busakan ang dugo, anak. Labina, init kayo ang palibot. may nalang gani din sa ato mga katropa uwan-uwan karong mga panahon na sabot na nga sa Pilipinas mga katropa duwar ba na wa man tayo winter, spring, summer or fall sa kanta pa mga katropa anaan ato hot season o rainy season ay karon di anata padong na tas rainy season mga katropa di atas June ha di atas katapusag bahin sa June mo July na karong Miyerkules kanto na sa Agosto rainy season na ang itong pagsugat iniga mga adlawa mga katropa niniga buwan sa Hulyo o Agosto itong mga estudyante di ha iandam lang itaw ng inyong mga anak ha padadag kapute padadag mga jacket payong siguro agin itaw ay pagpanoong na ko din mga katropa gikas kadlaon kistong kayong kalangitan posible karo nga adlaw mga katropa bubunok na sa aguan hinaot unta nga kog bukusog-kusog aguan di na paatlan pag udto o baka hapon apikin na mga katropa ang pagkansilas klase ay so tanawan ninyo diha kung say maayong desisyon maayong lakang labot sa itong ka-estudyantihan mga katropa hinaot nga di lang bubunok itaw kay unang adlaw sa pagtungha usab karon karong semana ha mga katropa. Kumusta mo rin? Naminaw sa inyong mga sakyanan, nala. Bago kong naamo sa inyong mga sakyanan, mga katropa, naghatod mo sa inyong mga bata ni Hay. Yan yung paingon sa mga gato sa inyong tagsatag sa mga trabahoan. Amping lang in towns pag drive, mga sir, mga ma'am. Hinay-hinay lang taho niya. Bugnang o. Kailisod kayo sa'yo sa Kabuntagon. O niya unang adlaw si Mana, sugdan itong sapot-sapot, mga katropa. Why sapot-sapot? Ngisi lang ta. Pailob lang ta mga katropa na mo cut na to niya sa itong gidriban sa itong daan napakata lang na kaya ganali na mga katropa wata kay bawga dalita na paingon nga to sila trabahoan na anay schedule alasay sa buntag mga katropa wana late na 11 minutos ag uban niya mga bata sa iyo sa kayo magsugod sa ilang tagsatag sa mga eskwilahan mga katropa wasa ta kabaw pressure sa driver mga mamagpapa kaya ito ay tiwason nga project ay karon ang deadline mga katropa. Ato lang ng sabton tanan. Di lang nato huna-hunaon mga katropa nga pareha og circumstance ang mga drivers nga nakasa nato des dan. Kat mo overtake, mo kalit lag hunong, o niya hinay, mga reklamo na to. Nga mga mag-drive ta mga katropa la kaya di man ta perfecto tanan. Lain-lain man tag estado. O niya wata kay bao mga katropa pag mao na estado nila. Mao nang ingon ana ilang driveran karong mga oras ala pailob lang ta kaya sahi ra pugod usahay mga katropa magingon ana sa bayata adi na lang gyud ta nga magperpekto ba kayo ba kay mao nay makadaot sa tong adlaw mao nay makadaot sa tuga oras mga katropa kumbati lang pani kay sikay ha amping sa daan amping mga drivers ato taxi jeepney paseroan mga bus ala ha padayon ang pani kay sikay ha parihanig minatan ako mga katropa stress is quattro sa kadlaon importante matatanag mga oras ang pertik sa yuha mga katropa ha timaning lawas ang atong punan busa ayaw gyud in town nga mumatamog ang stress kadlaon nya gikan pa mog inom ay kay diskwido gyud mo diha knock out gyud mo mga katropa ha mahintag di mo makaamong kamo lang sense of responsibility kana ha mag drive ganita ang atong kinabuhi, di lang na mo'y atong consideration, ang kinabuhi usab sa atong mga pasahero, mga katropa, importante kayo. O na, saktong pahuway. Kung alas 3, kadlaon mo mata, mga katropa, alas 8, 9, tog na. Kaya bawi as lawas, 8 oras, mga katropa, baka 7. May na lang na iunom, pero kinanglan nga saktong yun, aga pahuway. Kailan ka mo diha, ang atong gaigsunan, nga mga namasahero karon di as pantalan lanog-lanog ta mga katropa sa mga shuttle service mga bus mga katropa diha sa light shipping salamat kayo kanyang tanan Brad Jonathan Inting ha nga ang atong mga programa sa XFM oy gipaminaw adeg baga sa kinana diha kadag bubiyahe gud mga katropa gikan sa ticketing office light shipping panunga dos pantalan ferry man nila i-service man nila i-shuttle niya ang galanog-lanog ni XFM mga katropa salamat kayo kaninyo gatanan niya mga karinderya ha nga gipang abrihan karon kamog mga negosyante niya mga naninda karon sa asiras mga katropa sa itong sidewalk vendors ay kumbati lang padayon lang sa panikay-sikay mga katropa nag-abrig mga kananan karon cafeteria na ay kapihan mga katropa la. Unang adlaw, maayo kayo nga makabuena mano ta mga katropa. Mas sayo, mas maayo. Alang ka nato diha sa atong ginagmay ng negosyo importante nang inabuhi tagbatarong diha. Samtaga ang uban ay nag-message rin mga Gikas call center mausay pag uli mga katropa. Napaminaw na ito karon. Nagsakayag taxi. Luwan sa ilang sakyanan mga katropa. Kumbati mo diha. Mas maayo, ikabots bay. Gamay nga kaon, panginit magka. Dayon tug na. Meron ka bawi. Sa sunod na po duty unyang gabi mga katropa. Kumusta niya? Pariga, yan. Dias Barangay Sambag 2. Atong kinakusgan Cup Idol Kuya K.N. Wenceslao. Mga ganuma mga katropa diha sa atong barangay. Maayog pagpaminaw. Labi ang ka-busy ng barangay. Karoon mga katropa. Labi pa nga kapalibot diha ang mga eskwilahan. Na adihang Southwestern University FINMA mga katropa. Uban pang mga eskwilahan diha. Nasa dihang Sacred Heart Hospital. Naasya diha ang kining Visayas. Kining St. Vincent diha. Ang ospital mga katropa. Naasya ang Vicente Soto. Ay, labihan ka na ko ang ospital. Daghan kayong bantayanan mga katropa. Naasya diha ang kining Asnar Coliseum. Campus naman na karon. Kay managlahi man yung mga katropa. Lakuon pa man diha sa Aurelio. Like kung bati niya itong mga kunsihal, mga idol. Mga Hagmok Brothers, sabi niya, mga katropa, mayog pagpaminaw kaninyong tanan. Sa iyo kayo, nangukabsan sa ilang radyo, sa ilang kining mga cellphones, kanong mga orasa, mga katropa, Rickson Revilla. Kumusta niya itong Runners GRT? Congratulations ha, sa mga misalmot sa Pride Run kagahapong adlaw. Agi-dalit ka na kaninyo sa Coco Running mga katropa. Hilabihan ka organisado kayo. Hilabihan ka nindot kayong kasinatian sa mga runners na to. Kaya hilabihan ka organized mga katropa. Congratulations sa Sir Joel Juarez sa Coco Running mga katropa o mga gapaluyo sa Pride Run kagahapong adlaw. Og wasay pabor-pabor ang atong mga runner sa GRT. Bosay ng haod si Kelvin Boyles mga katropa agad himong champion sa 16 kilometers. Og sa women's category way lain mga katropa aga kinakusga na to. Si Judge Hazel Caraballe sa RTC Toledo. Boy dangos kababayenan mga katropa bidagan. Suportado siya kusgan sa kayog Hamiling Kapikas mga katropa. Aga Deputy Regional Court Manager din sa ato, Limito Caraballe Jr. Sila ga Santiago Oralde mga katropa. Mao'y nanguna sa ato nga Pride Run sa ato nga campaign sa pag-atraka sa podium mga katropa. Dagan dito kung siya Lito Comendador. Itong number one councilor Reyes Barangay Inayawan mga katropa. Ang si Mark Anthony Apura. Mga kusga na kayo na sila. Gihatagan sa big chance ni Architect LL Tabo-Tabo nga wapas siya musood sa iyang running era. Ay, kung dinaganay pa mga katropa, di ni mabintahaan kaya gilgig ba ni nga football player. Amo maning sinaligang goalkeeper kaniyan to mga katropa. Kanyang maninood din. Kana maging ang mga achiever mga katropa. Kana bang mga duols genius ba? Borderline mga katropa. Nga kung if they put their heart into it. Kana bang ibutang ni mo yung sitwasyon. Anang sitwasyon na mga katropa. Paksit yun na. Mo-focus yun na mga katropa. Kung ana ng klasiha ng mga tao. Mga result-oriented. Mao ni si LL athlete sa ni sa una. Karon kaming LL at-it na lang yun. Ang nindot sa kayo, ito ga-adlaw nga Sabado, mga katropa. Ang Osinian Run. Adelante! Pwede naghanas mga alumnos, alumni, mga katropa. Apil ang mga estudyante to nito. Ang kamaistruhan sa San Jose, mga katropa. Pinanguluhan sab ang maong pagdagan, aktibidades, mga katropa, paghugpong sa mga Husinians ni Konsehal King Philip Safra. Salamat kayo diha, Kons. Gilabihan ka, nindot sab kayo dito mga katropa ang Husinian na run. Claire Iris Dinura, kumusta? Mayog buntag ninyo diha sa Dapitan, Zamboanga del Norte. Ba na to ron ang kinagwapuhan mo rag Vin Diesel nga konsehal, ha? Eh ba, kailangin mo ani mga katropa. Kaya hilabihan ka chuy-chuy sab ni. May lain pa, JP Labilla. Musta na, Jeff, sa'yo man? Nasinsipiat kag mataha, ugma para may inyong sesyon. Excited kayo? Musta na, suod kayo na itong higala, mga katropa, ang anak ni Anhing Mayor Edgar Labilla. Ligon, ligdong, lantip pa.
3: Kasikas!
2: Way lain ang itong pinalanggang Anhing Mayor Edgardo Colina Labilla, mga katropa. O ang nanonood anas kangilgay ni Anis JP. Mayong thousand, mga katropa. Kumbate niya, Jeff. Ay lang isipan, Jeff, ha, nga gi-plug, tikag bayo din eh. O niya, kanang mamangkar, baka na yun dito sa imong restaurant sa brisket sa Ayala. Saan ka gusto, anarap? Alam na kitang duha. Kabaw, minis siyang partner ta. Niya, di man sa ko ka-akong kaon o steak wrap. O niya, uwa ka. Steak naman na dito. Kabaw, kung naanad, matawag ka ng pungko-pungko lang niya, skillin, dami kayo. Kabaw, siya ni paboriting JP. Pero iyang steak, iyang yung ipugos rap. Oh, mapugos ng kaon na na. Taas babaw sa Ayala, mga katropa. Tapa dito ng mga nindot sa mga restaurant. Pero why sama ka nindot? Why sama ka lami, mga katropa? Sa brisket. Labihang lami as brisket ba yun? Ganang gagikwaas nga ba? Pareho ka lami ng GP. Vin Diesel ko na. Good morning, mga buskod yan. Ha? Ay silag Ayan Gufer Villacorta, Dax Domides Dakwa, Raymond Gayatin, nagpaminaw na to, Ryan Ross Gamalio, mga katropa. Good morning, ganun yung tanong. Diya sa, mga kauban sa Don Bosco, mga katropa, Flynn Dolino. Good morning. Bim Cyrus Gakayan, brother. Kumusta niya, brother? Ayong pag-matag sa'yo. Adaline na Mamak Yalon, kumusta niya mga taga-Argao, mga kapitan na maroon, mga katropa, ang nang biyahe, padong dito sa ilang biyahianan, mga katropa. Doon ay aktibidades sa mga kapitan sa Argao, gihatod sa mga umabot mayor, mga katropa, aga busy mayor karon attorney agawa Orvi Ortega. Good morning, ninyong tanan niya. Good morning sa atong idol Mac Josar. Ayog pagpaminaw si Attorney Jiger Heverola. Ayog kayo ni Kabuntagon. Karon nagbukas na siya radio ba ni Uncle Badjon, mga katropa. Good morning kaninyong tanan, Bro Dennis Guarin. Ayog pagpaminaw Sofa Briza diyan sa New Zealand. Aga tibok pamilya diyan, labi na si Idol Earl. Ala, i-regards na Sir Ronnie Karen Tude. Ayog buntag, habi na nukad si Sir Ron na asa Mandaue, mga katropa sa Subang, nako Mandaue City, halang doon ang news. Salamat ka sir, ampings kanunay na sa Ron Buboy Rosito, katong idol, mga katropa, ang municipal administrator sa St. Bernard Southern Leyte, huwag na ito kinabuntaga Irvin Cabales, kanhi market administrator din sa sudad, mga katropa. Ayog pagpaminaw ninyong tanan niya. Salamat kayo taon sa pag-uban ninyo. Pagduyog na magkaroon nga buntag. Mayog buntag niya. Brother Russell Tanggol. Gabos naman itong mga bata niyang itunuang boxing. Tindot kayo ng imong advokasya, brother. Taghan kayo nga makapahimusan. Nanay Bangbang Kaumeran. Ang kinakusgan sa Barangay Kalamba. Mr. Monihaga Tula Alan Kaumeran. Amping sa kanunay lang. Kumbate sa itong panikay sikay. Good morning, brother. Salamat kay Una Tikit. Gigasan niyo mga screen name ba? Ba? Magay ka, brother, screen name. Ann Pepino, mayong buntag ninyo niya. Thank you kay Venetian Hebuson. Congratulations dyan, ha. congratulations. Best wishes din mo. Itong igagaw mga katropa nga bago lang nagminyo. Bago lang nagpatali mga katropa. Alah, nindot kayo na. Basta itong Paris, uba na ito mga katropa. Maka-inspire, makapaligo na ito. Makapa dasig na ito mga katropa. Kanindot kayo nga kinabuhi. Pero makabalda ganit na itong wasay pulos mga katropa. Pag kami si Rables itong kinabuhi. Una ang pagpili, naaragyo na ninyo diya. Ala, kung batiha diya, kung angaya na, sige, fanayo na, pero di pa, ayaw pugsa. Fritz Salvatierra, sir, kumusta niya? Mayong buntag sa Banayng Salvatierra. Ang kinagwapuhang igsuoy ni Attorney Maru Salvatierra, mga katropatong assistant city administrator ni Nisyonal. Kumusta mayong pagpaminaw, Rolando Nazareno? BJMP Pasig bagay katropa. Kusgan ganyan dito. Mahutaw ni Tingkuha. Kusgan sa BJMP pero Tingkuha na to. Ito guys, suod kayong amigo bagay katropa. Buboy Yalon ha. Mayog gabiin. Ito gabiin naman sa Inyos Canada. No? Inday Rachel, good morning. Ikan Resudad. Rickson Revilla. Kamusta mo niya? Itong mga runners, mga katropa. Konsihal Nato Alburo. Yes, Barangay Labangon. Maing pagpaminaw ni Mudia Cons. Pings kanunay, hindi aktibo kayo bagay katropang kalihukan niya sa barangay. Labi pa, hinangat na ang barangay elections mga katropa. Kinis Cap Jeffrey Navarro's kinasangan. Ay, kumusta naman? Ping mo niya sa kanunay mga katropa.
3: Sikas! Kauban si Attorney Ray Gallon.
2: Sa atong pagbalik atong hisgutan ang mga isyong balita mga katropa. Kaya mga katawanan, kay padong nyo ba State of the Nation address? Kung saan nasabkani ang pamutbut mga katropa sa ato nga administrasyon. Ato nakatagang pagtagad sa itong pagbalik. Alas 26 na.
3: This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
4: XFM.
3: Santone Plus Gold, mas pinalagas, mas pinadibay.
5: Extel by 33 years, taga Marco Deng. Kini akong kutun lang, ni namagay kutun sir, wala ka nagigihalos kaayuhan ba? Alas maglisod na ganito pamarag tambal. O to, ni damok ko sa Santone Plus Gold. Maayog ito akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakawa na po kong tarong karun.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santone Plus Gold o Santone Vitamin C. Santone Plus Coffee Mix.
6: O si Bibian, conscious dito kaayo sa akong lawas. Nga problema dito kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Santone Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Santone Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyot to daayo ang Santone Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santone Plus Coffee Mix.
3: Santone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santone Plus Coffee Mix. Santone Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
7: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige na jud kong gapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubag sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalab na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ni Santone Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatikjud na akong pagtinaw sa akong mga mata.
3: Santone Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santone Vitamin C.
8: Butch! May mga anam ka mamisita din ako.
9: Day, si Kuya mo gani mo? Murag dili ganahan ako.
8: Dili, oy! Ganahan mo gani si Kuya ni mo?
9: Mau ba? Ganahan din si Kuya mo na ako. Ako bud, ganahan sige ko ni Kuya ni mo.
8: Ay,
10: exciting!
4: your next. Daghan ang natabangan.
10: Permigid gamuta-muta akong matangad daw gi Sir Ice ko perme. Abil ako Sir Ice gito kay murag lahi rang gito 5 months naman way undang og muta-muta akong mata. Mauto, gito maran akong paspas og Vision X Plus Capsule. Nakaluyan og naulian gito ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus Capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
4: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
3: Sip on. Kahit nga ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang maski pa kusog o maski pa epektibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
11: Mapalit sa mga butika.
12: Turbo.
13: Pakusog.
12: Turbo.
13: Pagdugay sa away.
12: Turbo.
13: Doble. Ang kalipay.
14: Patong ganto ni mo sa radio ad, bagura.
15: Murag exciting ng turbo ah.
14: O pre no, asa man nato ni mapalit ng turbo?
15: Oh, sakto pre oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
14: Sige pre, dungan ta palit ng turbo.
3: Turbo. Food supplement from Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
16: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo. Food supplement from men. Mapalit sa mga butika.
17: Santan Plus. Herbal soap. Kaya
18: Ida Cordero. Taga butike. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Narawa tatlo ako nagamit ang Santan Plus Herbal Soap. Tura ang akin. Itong sa mga panit.
17: Santan Plus. Herbal soap.
19: Manami gin.
17: Santan Plus. Herbal soap.
20: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
21: Abli na.
20: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 6:31 na.
3: This portion is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
2: Anhita mga katropa sa ato nga hisgutanan taga. Di anuman hinangat naman po ang State of the Nation Address. Kung ginalian tingali mga katropa sa impeachment trial. Kaya ano na ikapahambog dito. Na ay ikapamutmut dito sa zona mga katropa. Kaya atong pangutana karon unsa man ang dako nga nahimo sa Administrasyon Bongbong Marcos. Karong panahuna mga katropa. Doon na ba tayo nakita diha? Gawas ining minalita-malitang kwarta nga gipang apod-apod baga katropa ngantos baga kongresista. Kantos baga buayang dagko baga katropa nga mauni ang hinungdan niya. Kung ano nga daghan kayo ang milaban, daghan kayo ang miuyon mga katropa inig impeachment. Bisan pa man nga klaro kayong linawgaw na niya.
22: What?
2: Kaya, kinikuman ba? Wa man ni sila kasabot sa ilang gibuhat. Nagpasabot-sabot naman lang ni sila mga katropa. Kaya, tuwa may gapaluyo. Ano na labing tinuod niya karon. Now, di aperting grabihan naman sa ato nga sitwasyon din eh. Kaya, human naman tong pre-trial mga katropa. Karon, paingon na ta sa impeachment trial mga katropa. Pero, di amay mga magpasikat good pareha nila ga Jerby Luistro tuga-tuga dito mga katropa sa pag bangga mga katropa defense council sa defense panel mga katropa mga abogados depensa ni Sara Duterte muraga wa may ikasakbang mura mag dihado kayo mga katropa. Mas may sa gidoon, kining ila propaganda naman. Kining ila, gara-gara naman yun mga katropa, mga kunuhay. Kabao sila sa balaon, ha? Bisag mga way practice. Ang resulta, nagkaguliyang mga katropa. Ang nagpakita lang ginoon sa ilang pagka-ignorante, labot sa balaon mga katropa. Kay kinimagod sila na abogado, ang kining ilang pagka-abogado, gigamit lang mana, aron nga mulusad sa ilang pagka-politiko. Mo na labing klaro niya, mga katropa, humag-eskwila, aso na yun, o politika. Kay ang ilang mga ginigkanan, gakupot naman. Mga posisyon niya sa gobyerno. Na mayor na, lain-lain ng mga lungsod, nagbuwag sila kunuhay mga pamilya. Ingon anak, kahakog ng mga dinastiya, mga katropa. Nagkatawanan kayo nga ang atong political, anti-political dynasty law. Imbis mga katropa mo, pakgang ini nga mga tinguha nga sa kupon ng mga lugar, sa usa ka pamilya, ilan-ilan na maghihapon na. I-enhance naman hinoon mga katropa. Sila lang gihapon. Mauni ang sitwasyon, mauni ang kung ipanghambog ni mga katropa nga napasar ang anti-political dynasty bill sa papel ra na nindotan aon. Pero imong hinuklugan, imong basahon mga katropa, imong sabton, porbida ba yun naman ko'y anti-political dynasty nga kung salain ko ng LGU mga katropa, ang igsuon, ang anak, ang ginikanan, ang uyuan, ang igagaw, wa ko no'y problema. Kaya basta dili pariha og LGU. Napag hindi na pariha ang LGU din eh. Ang ilang i-contemplate mga katropa, magbangga susak LGU. Kaya bao naman mo anak, nagpa-ignoy-ignoy naman mo. Tanawag ko na niya si Iloilo. Sa Iloilo mga katropa, tulo ka mga garin niya, ang gadag, tulo ka mga munisipyo. O niya, ila pa ang distrito. Gawas sa district representative mga katropa, party list representative. May haim ako nun gikan ni si Sharon Garin, ang atong sekretaris DOE nga humanito 3 terms niya mga katropa. Balig siyam katuig, nagpayusik sa Department of Energy niya karon. Ang mika kayo nga sekretary sa Department of Energy mga katropa. Mao ni mga ikapanghambog ni kining Bugbog Marcos ang iya mga pag-accommodate sa mga nilaban niya sa politika. Ala nga siguro ang ina ninyo maimpin si Sara kay kung di gani sus pumida. Pagkasayon kay kayon mga katropa ang mga papel kay per trail ra man ning tanan. Bisan ang Supreme Court, mga katropa, pag kita pa nito sa mga insertions, nalisang, uy, bilyones ka pesos, mga katropa, ang way klarong gigikanan o giunsa pag maniubra, mga katropa. Mauna nga, nasyak sila dito. Susamot, nag-ato gining makaykay ning tanan sa administrasyon sa sunod, mga katropa. Ang maoy mususi, ani nila. Mauna, tamas ginhawa, halam. Mangita yung paangin niya nga di yun magbalik ang Duterte diha sa Malacanang mga katropa. Muna'y labing tinuod niya na wapang tamulaban na ni kung sakto ng impeachment na saktong iminensyala. Kumbatiha na ninyo Sara Duterte itong vice presidente pero ayaw sa mong pagtumbo itaon. Uy, listen sa kayong ang tuyo ng tangtangon bahala na lang way klarong iminensya basta bati ang gawas dito sa publiko. Ang problema karon mga katropa, samtang naghinangat ang kining impeachment trial, nagkalingo naman hinoon si Sara Duterte. Ang iyang postura mga katropa nga dinaog-daog, underdog. Mauro man ay ganahan sa mga Pilipino mga katropa. Kay naanan ni Fernando po sa una. Tanawag ito masalidang Fernando po, rap. Ay, kung imong magkakailang Fernando po, tingali. Jinzin, may sarap-rap, mga katropa. Salidang Fernando po, wag yung salida. Nga murag haw na yun siya. Nga murag makita, bulutaw na yung siya gina. Inigsungkod salida na rap, gidaog-daog gina si Fernando po. O niya, ginaog-daog rap, perme ginang budaog. Sa salida ni Fernando po. Muna na naandas mga Pilipino ba? Muna na ang ato nga nahuna-hunaan. Muna nga tanaw nila, grabe naman. Gidaginot mo lang ang kwarta lang yung pilar. May kwarta nga gipasanginlan si Sara. Verso sa kwarta nga gikawat karon diha mga katropa sa administrasyon. Layo na kayo. Pero nonetheless, kwarta mo na sa katawan. Angay ka na paninglon mga katropa. So mauna nga niya. Wakta mo supak ang impeachment trial. Alam, padayon na ng impeachment trial niya. Ang atong panghinaot nga makabarog na sa scrutiny sa balaod mga katropa base sa ebidensya. Angay kung di naman lang ganis, galangay-langay, pilay gasto ang pagpahigayong impeachment trial mga katropa. Ha? Perting pagkamahala ka na. Amo na gigasto karon. O niya, mabutang lang suwa ba? Gwapo, unta nga sambay ni Sara, asa ba itong mga kawatan kayo ng mga congressman? Ganong wa pa ba na makasakaan o kaso? O niya, ang kining ilang kakonsambo na hinoon ng mga engineer ni SDPWH, mao na mahinooy gitaral sukmanan. O niya, katukuman ng mas daghang nahibawan, mas kriminal, mas guilty kung tanawon base sa ebidensya mga katropa. Mao na mahinooy gihimo ng state witness. Wow! Ang ganun na tago sa may kasabutan ini. Aga, iuli ang kwarta para lain na siyang mahinon. Wow! O niya, iuli ang kwarta, gawas laing mahinon. Palingkawas siya sa kininga pagkapriso. O niya, ang sabot, dili na lang ikantakan itong mga dagkong... Wow! Una diha, mga katropa, ikaw na nagkapait sa itong gobyerno karon. Atong panghinaot nga kinig tanan, mga katropa, bahatagang kasulbaran ay ang mga tao, perti na yung luura. Perti nga luuras mga tao, mga katropa, makakita ninyo na sa TV, makadungog ninyo na sa radio, makabasa ninyo sa matalaan nga kamukamon lang yung kapasikat sa inyong kagalingon. May tagsikat nga kinig makapa hatag o garbo sa nasun Pilipinon. Baka pakauaw ba yan ito sa itong nasun mga katropa?
12: Kasikas!
2: Pinakakurakot! Pinakahagba ng ekonomiya! Pinakataas ng inflation! Pinakamahal ng krudo!
12: Kasikas!
2: O gasolina! Ingon ana lang yun itong nasun mga katropa. Ingon ana kapait ang atong sitwasyon karun. Di ana mo abot sa state of the nation address sa mga ikapahambog ka. Ikapahambog ba rin? Kasi Sara Duterte, di ana gi-impeach na nila. Kaya purmina sa pagtuyok-tuyok ni Bongbong Marcos mga katropa. Huwag yung takita niya. Aga, kinigdunay magpapicture niya. Kung naa mga pinugos na lang na. Masige, agni na ganito sa organizer mga katropa. Huwag yun di siya gidumog ang mga tao niya. Sa may pasabutan na, dili ba na ka popularity contest ni, sa ingon pa nila. Pero makita niya ang sentimentos mga tao ba na huwag yung epekto. Kung naa mga ni mga programa, kinig pagpaghatag mga katropa, kinig mga dole outs. Huwag yung epekto ganito sa mga tao. Kaya huwag na bati sa mga tao ang pagkaasinso sa ilang kinabuhi, ang pagkalipay nila mga katropa sa ilang inadlaw-adlaw ng pagkinabuhi. Kaya kung mag-isgot na mga katropa katong drug war, katong pagpukan sa drugas mga katropa, ang kinabag-an ato, kaya na hipos mag yunto, nahilo mag yunto mga katropa ang mga kriminal, wa na mag yung mag-gara-gara. Ang mga tao parang kontento man. Ang mayoriya sa mga tao, mga katropa, pakpak man mga katropa. Mautoy naghatag o basihan. Ang gantong gumiruhag Duterte mga katropa lingon. Kay karon, imbis mga kriminal mga katropa ang maoy gipagukod, ang mga inusinti na gipagukod sa mga kriminal. Kay mura magwabay paki mga katropa ang administrasyon. Kami totoong gipagutan na, ano sabi, buhato rin mo Mr. President sa mga sindikato. Narawag ito, itubag ka. Ang itubag ka, ay, kamulang niya, iahiyahay lang taga-discarte. Masupot ka ron mga katropa ang mga tidbits na to. Kaya hinabihag ka paita bitaw sa sitwasyon. Kaya mga lang yun, win-win lang yun yung pagduma sa gobyerno mga katropa. Bisag asa mo tuyok sa Bongbong Marcos. Mapajim kay punon sa mga mayor ng mga alipuris. Kantong tila asam kayo, pakita ko nuhay nga, daghan kay mga tao. Mailhan yun mo. Kung naipakpak raps, may lang, naipakpak mo pakpak, may haps ka mo. Wagi mo, singgit niya nga BBM mga katropa. Tinoon, tinamba na siya. Pero sentimento na sa mga tao. Gano'n man inigasoon ni Sara, mga katropa, bisang asang lugar, musinggit mag Duterte. Di na mo singgit mga katropa kay gitiuna na wa man ang ipagtiuna. Di na mo singgit kay wa na nalipay mga katropa pero mahinumdum sila sa panahon sa iyang amahan. Si Tatay Digo mga katropa na dunay kaayuhan na po-po ang atong nasod kaniadto. Baon ay tibailhan mga katropa. Saon nga karon wa na magyon. Wa na yun. Labihan ka bigawa na ito karong mga panahon na mga katropa. Kaya itong tanawon sa niyang suod niya sa State of the Nation Address. At kaysa pagkakaroon, murang blanco pa ta. Unsa kahay mabat-bat na sa mga pasalig o mga panghambog ni Bugbog Marcos.
19: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gialon.
2: Atong takna alas 6:44 na.
19: This portion is brought to you by Santone Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santone Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santone Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
21: XFM.
22: XFM.
23: Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibigay bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
24: Santone at vitamin D3 pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
25: Mabibili sa mga butika.
26: Sir Police, Sir Police! Gitabangan kong tulo! Ako gireklamo ang duha.
27: Nga lang duha raman, matulong kayong tabang ni mo.
26: Maluhoy mo ko sa usa, o'y muragwa si inahan ba ko sugi mo totoy! Ayaw!
28: Exciting!
24: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
29: Available sa mga butika.
30: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magkaan.
31: Sister Pain.
32: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Bermicogin na migraine sa trabaho. Nahiragyot ang tama sa ako sa Sister Pain. Baspas mawala ang sakit sa akong ulo.
33: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
34: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
35: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
36: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
37: Abli na!
38: Abli na!
39: Abli na!
40: Yes!
39: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
41: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic.

0: Ora sa XFM Cebu Philippine Standard Time na size 49 na.
1: This time check is brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
0: Good morning sa ato ga mga viewers ug listeners karo ga mga orasa nasa YouTube. Salamat kay kanyang tanan Bernarda Menyoza sa Guadalupe Community Multipurpose Cooperative. At yung mga kauban niya, madama Janet, nag-manager mga katropa, chairman of the board, mga members board of directors, mga katropa, gato mga kaubanan, diha sa opisina, Abilantik si Magalyon, ayog buntag Palanggana, Mr. Kevin Roa, ayog pagpaminaw, Attorney Jed Lazaga, as Public Attorney's Office, pinangaluhan ni R.D. Jerry Kalinawan. Good morning kaninyong tanan niya. Sa iyo kayo na itong mga abogado, mga katropa, ang atong mga judges karon, your honors. Nagsunod, inigatong programa, mga judiciary personnel. Kaya mo ni labihang sayo kayo, musunod sa trabaho, mga katropa. Pangandam sa alas 8 buntag nga korte na bista sa mga kaso niya. Salamat kayo kaninyong tanan. Kung naalang kita ay mga trabahan din sa gobyernong kinakugihanan, mga katropa, morning, mga judiciary personnel, ubos sa Supreme Court. Good morning, Marisa Pacres Barcenas. Ayong gabiin ninyo, Auntie Eva. Yes, California, Eva Magnagyalon Mara. Kamanghod ni Anhing Papa, mga katropa. Koldodong, mayong buntag ninyong tanan niya. Salamat kayo. Raymond Gayatin na sa iyo ni kabuntagon, mga katropa. Si Idol Junten Chavez. Mautoy nangalagad daw nito, mga katropa, sa kining Husinian Run. Nangunay

Dinaganig 10 kilometers bagay katropan to Gausinian Rock. Giano lang eh. Bayan lang itawag ko nito. Nga perte ng pagkikutasa. Grabe. Mga athletes ganyan sila. Chester Rango mga katropan. Chester Rango, di naman mo dagag dili ultramarathon. Ano naman yung mga tirada nila mga katropan. Gaw Diderf, good morning. Director Tonyson Lee banato sa iyo kabuntagon ka nun mga katropa diha sa Department of Social Welfare and Development DSWD kinakusgas carbon mga katropa banato Kuya Brian Ureta siguruan diha Virginia ang inyong hotdog ilabihang kalamia mga katropa okay na ilang Kuya Brian Ureta Kenzo Inigo Savelion. Good morning diha. Si Brother Zeus Dagmasla. Kumusta diha brother? Mayog pagpaminong Inday Rachel. Amping mo sa kanunay na. Mayog buntag kaninyong tanan Edzil Busarang Archie. Og bro Chester Peña Flora. Salamat kay bro ha. Thank you sa mga pagtabang diha. Romel Ocariza. Itong mga classmates Don Bosco mga katropa mayong pagpaminaw kaninyong tanan ako'y patanaw ninyo ba dito sa Naiya gani Laugawa kasuway na mo sa airport mga katropa ginagandaga ni Ilaga usan naman itaw ni Naiya amin kung mas mulimpyo ni mas mumaayo ni ang servisyo mga katropa efisyente ni ha o niya sanitize kay tuan na gipadaga nila o nga kining pribado nga kumpanya ba? Sa pag-ausa ang maginukuray man ikang ilaga niya mga katropa. At ang awan yung viral ng video. Taglaw gawa. Ang ilaga, ganagandagan sa mong lagin sa mga katropa. Nangitang kadaguan o sa man eh. Ang akong pangutana ba? Ang ilaga, gapuyo niya sa airport o nagbiyahe lang niya sa airport nila ba? Sunod, butangin signage din nila sa Naiya. Kung signage para sa mga ilaga, san? Ayaw sign din sa mga tao kaya di man sila kaabot di man sila kamasarap kung dagkor kayo kaya inigana din ang ilang liog baya di ba inigana din to di maklaro na narap gawas kong dahil ang chuhos ang ilaga tinawa tinawa din yung mga katropa kasuway mo ana kamong naminaw niya karon na kay bao ko ka aseroni lang daan gikan manig London Marathon ituyok na ninyang tibuok Europe di lang tamagisgot sa Asia. Kaya dugay na siyang ni-graduate anak mga katropa. Ang tibuok, Europe o Amerika mga katropa natuyok na. Sa tanang airports kayo mo nasugatan, sir, kasugat kayo mga yurani. Only in the Philippines. Only dugang na siya na to sa itong pagka number one rap. Airport nga na ay gapuyo o na ay ganda-ganda. Mura nang mga pasero, saan ba? Na ay ganda-gandagan. Ang airport na to pwedeng ma number one rap. Kay maura ni airport nga mo accommodate sa niya yung mga ilaga. Ano sa mga pest control in town? Ano sa mga ikasulti sa mga turista na to? Nga pagsugat pa lang nila daan sa airport, imbis tao ang musugat ilaga naman. Hinuklugan ko na ito na mga katropa. Maayo ba na? Ilagay, ganagandagan, gambak-ambak, mas luggage mga katropa. Nagpakita lang yun. Kung unsa ning administrasyon na karon. Di ba, mag-inatulat natural. Kaya kining airport lang daan, gateway man na siya. Ang kanang airport lang daan, diha, mauman na ang first impression mga katropa sa mga wapakasood sa nasod. O niya, nisood silang unsay ilang mapaabot sa nasod. Listen, basta kay mga buaya mo'y musugat niya. Dagko na po kayo. Biyahiyo nila, sakay silang taxi. Padung sila dito mga katropa sa kiniga Congress. Dito sila kitag mga buaya. Di sa tingali sa airport kay di masood tanan oy. Perting pagka nagkuha bagangan ni mga buaya mga katropa. Perting na ning baga di lang panit ani naong perting baga. Ba na sitwasyon. Sa airport pa na ha. Supposedly mga katropa kung naay kinalimpyuhan airport na. Kung naay kinagwapuhan airport na mga katropa. Kung na ay kinahan ayan airport na kay maunay atong panghambong ngantos mga langyaw nga moabot din eh, sa ato sa kantong wa pa kasuway kun say ato pero ikaw langyaw mga katropa kasugat ka ni imong bakasyon mga usa ka semana dinis Pilipinas mga katropa agi kag naiya moingon kag

0: Purbida, di na lang ko mubalik. Uy, sayang ang atong mga natural resources, mga katropa. Sayang ang atong mga beaches nga mo'y atong pakamin, mga katropa, sa mga Langyaw. Atong Boracay, atong Palawan, atong Panglao, mga katropa. Ang mga white sand beaches din sa Sugbo. Mo'y arian, napanias New Star, mga katropa. Ilami ang kanindot, world class kayo ng facility. O niya, butangan kang ingon ani, makakita kang ilaga, mga katropa. Wow! May pag-hotel na ah. Kay masambot man na kaya na may mga restaurants. Diha naman siya mga restaurants na may mga kananarap. Kung asang kananarap yung ilaga. Pero ang pagkutahan naman, ang pest control. Hindi ba nasusihon ninyo kanaan daw ka naman na yung mga ilaga niya, naman na yung uk-uk niya. Ah, masina na yung mga unggoy na nagpuyo niya sa inyong airport. Ha? Saan may itaw ni klase ga panagan diha sa airport, mga katropa, ga pakauaw lang ba ni sa gobyerno? Hinoon, suma pa si ilang nga, purbida ako inyong pasangin lang pakauaw sa gobyerno. Ga kanag inyong gobyerno niya, makaululaw na managdaan.
1: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gallon.
0: Nailaga, mga katropa, ilaga pa na ito. May kuno, paminawa ko nun ng mga pamahayag sa presidente, tanawa ko nun ng mga video niya niya. Kung kasambot ba mo, kung di ba mo mauaw, ay ha, kung ninyo ikauaw, gagandagandagan ko din sa airport, gabiyahi ko. Suma rin sa ilaga, ha, mo rin ako pagsambot rap. Ambot lang kung sa'yo pagsambot sa ilaga. Ako, sa ako lagi rin pagagpas rap. Pa. Di anang ilaga, kapaminawa ko ng inyong presidente, di ba mo mauaw. Good morning, dear brother, Jemel Calmeran. Nagbuntag sa itong idol sa mga, Attorney Randall T. At di mga katropa, why nasun, aning wa nasunlan. Sabi ko no, tol, kita ka ni tol, asa nga airport ka kita tol be. Ikaw natuyok na magyunin mo ng Europa tol, natuyok na magyunin mo ng Amerika. Natuyok na magyunin mo ng tanang nasun sa kalibutan. Di lang na mahisgutan siya, kaya kung wa kay ligaw, bahaw ka, lambang naman kang Singapore. Wah! Naayan sa kang paniun to, ato sa gas Bangkok. Kaya gusto ka kaon dito ka humay, kagikan yung sumayan, hapit sa kang Vietnam, panihapon. Ano, kagilingig, di kang panilya mo niya itong suod ka higala, mga katrama, Attorney Randall T. Ano ba ni Mayor Matahom na mo? Ano niya mong mapinalangga, mga katropa, sa College of Law? Di ka kita na, eh. Di ka kakita, mga katropa. Maunay ka pait sa itong sitwasyon. Fagkoy, Dungkoy, good morning. Kamusta, Castellon, Artahon, Francisco. May buntag niya, Guafo, Junex Mundar. May sinaligan sa University of Cebu, mga katropa. Sis Gwen, mayong pagpaminaw niya. Good morning, kaninyong tanan. Atong paminaw, rap, ang itong mga pamahayag, rap, naman ko ni reactions, Bungbong Marcos, ini rap. Kantong kasunod-sunod niya ang mga reaksyon ba? Bao ba ito? Ito ko na pamilaon. Kantong the best ba?
2: Landslide dito, nasira yung daan. At yung empleyado, nung planta, na-planta dito, ay kailangan maglakad. Every, umuulan, kahit na ganito mainit, hindi sila hindi magamit yung daan. Wala na, nabutas na, tanggal na, nawala yung daan. Kaya linipat yung kalsada, panapit, palayo doon.
0: Muna inyong presidente. Ako'y naluoy ni Secretary Vince Dizon, mga katropa. Wa siya ilaing mahimo. Muna mag-change tingin siya para di makita ang iyang tingsi ba? Para naman ko sa mata ang katawa, rap. O niya, di kayo maklaro, muna mag-change na lang. Pero pastang luoyang Dizon, kining mo, explicar gani si Bongbong Marcos, rap. Ga magpaka-engineer-engineer. Tanawa na ang karsada ko noon, balhin dito, spikas karsada. Giusap ang karsada, kay layo man kayo, maglakaw mga tao. So para di maglakaw, ang ipanool ang karsada sa mga tao. Kanindot mag yun, paminahon sa State of the Nation address. Gandahong kurap, mauni sa ilaga. Mauni sa ilaga, nailain, harap nailain. Ato na magaling na nasagul-sagul na magaling na. Pero mao lang mo ang ilaga ba na? Sige mong panaway na ako, di ako sa airport, paminawa ko rin yung presidente, be. Wah! Sa trap, o sa tingin niya, trap, be. Atong pag-usgan, rap.
3: Ang pagtatanim ng mga gulay at bigas.
0: Katawagan. Ha? Itanom na rin ang bugas mo na. Ika lang isood sa ako. Di ba palay mo itanom na rap? As a speech na niya, pasabot, ang kanang speechwriter rap, ga-research na. Kanang speechwriter, gahuna-huna na siya rap. Kung mauna iyang isuwat, duha ra ka posibilidad. Una, yaga-yaga na niya sa iyang amo. Ikanuha rap, kung di magani yaga-yaga, aga pareho lang sila sa iyang amo. Why alamag? Gaamot yun silang doha. Ay, sabi mo na, ang bigas ko nung itanim. Pero kantong the best rap, ito yung the best, kantong nindot kayo mabalik-balik rap ba? Usan naman niya itong presidente. Kung di palang ni May mo in English, mga katropa, ambot lang. Murang ang isalingan na niya, in English na ganda niya ba? J.R. Atome, kumusta niya? Usan mga istudyahan sa mga presidente, idol? Jason Cabiles Plarisan. May buntag ninyo niya, Loylanza Anz Lloyd. Good morning, kaninyong tanan eh. Salamat, kantong yung ibalik-balik niya, the best, the best, the best. Unsa naman in town, kanto eh? Wa naman ang kanima o mga katropa.
3: This portion is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ang araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako si Don, saka maestra, magka-ulcer po. Research ko unsay maayo, umigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si mana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM, kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas, Santon Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higo niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, wala rin ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong pinbuo pamilya ga Santong Plus Coffee Mix Guild. Tuman eh, basta kabigani, Santong Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
6: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix. Santong Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
8: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gabainit. Unya magsigi pa jud kong duko.

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: Nahumanig kita si Katulog karahonan. Yun na pa. Anong sikim na namang hikap ng agwa?
2: Malawagi kami ngawan pa.
1: Ang sumimgi kami ngawan nga. Kuha naman tagtulo. At alam, usban ka ng tataon. Nagturbo bitaw ko.
2: Gimingaw yung ko eh.
1: Usumigi kami ngawan naman. Nga sikim kang hikap ng agwa.
2: Naama ko kung ano sa una. Ayaw!
3: Exciting!
4: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lupog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kiniadulay lutein, beta-carotene, vitamin E, oxyacin, alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO, Moringa oil, tulog ka high-grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala nang me time para magstoryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amag try. Wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
4: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo. Wagas. Ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Seven Plus Herbal Soap.
8: Yun is galona. Senyor Ocedese. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yun skin ko.
7: Seven Plus Herbal Soap.
9: Para sa maputi nga panit.
7: Mahamis nga kutis.
9: Seven Plus Herbal Soap.
10: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
11: Abli na.
10: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
12: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch, Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abulana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win.
13: XFM. Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time alas 7
3: Jess.
11: This time check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Kasikas. Kauban si Attorney Ray Gialon. Kasikas Express. Balita.
3: Og karon san ay sa atong mga balita. Adlaw nga Lunes, pitsa 29 buwan sa Hunyo tuig 2026. Dinhi sa ato cellphones mga tunghaans dumanhog totally ban. Sugod karong adlaw.
11: Kasikas Express Balita.
3: Sa kauluhan, juvenile law implementation. Gustong ipa-total review ni Senador Erwin Tulfo.
11: Kasikas Express Balita.
3: Sa gawas sa nasod Amerika, ipasanginlan sa irang milapas sa ceasefire agreement human sa subling pagpangatake.
11: Kasikas Express Balita.
3: Sa business news, airfare posibleng mubo sunod buwan tungod sa paghinay sa fuel ug surcharge.
11: Kasikas Express Balita.
3: Sa health news, publiko giabisuhan bahin sa dengue karong ting-uwan.
11: Kasikas Express Balita.
3: Sa XFM Trending, Vice Presidente Sara gitawagog ang bothered queen na sigpatan pang nag-video kay
11: Kasikas Express Balita.
3: Sa sports news, line up sa Alas, Pilipinas, men's and women's volleyball team alang sa 20th Asian Games gi-anunsyo na.
11: Kasikas Express Balita.
3: Sa showbiz news, Kim Chugi bash sa mga netizens tungod sa gingong insulto nga joke sa It Bulaga host.
11: Kasikas Express Balita.
3: Sa balitang ekspesyal, babae nga 133 kabeses nagdoorbell sa balay ni BTS star Jungkook. Gidakop.
11: Kasikas Express Balita.
13: Balitang dukan, balita sa dukan.
3: Gipaybaw ni Mayor Gun-Gun Hika pinagi sa social media account. Totally banned ang mga cellphone sa tanang tunghaan sa lungsod sa Dumanhog, Sugod, karong adlaw. Sigun pas mayor, ang mga tinunang masakpan nga dunay cellphone imbargohon kini ug adtoy balik human sa school year. Dugang pa niya alang sa kantong mga ginikanan nga wa makauyon sa mga palisiya. Mamahimo nilang ibalhin ang ilang mga anak ngadto sa laing lungsod. Karong adlaw, makigdigom si Hika sa mga school heads o sa tanang tunghaan. Samtang giplanuhan usab sa lokal nga kagamhanan nga magpalit og school bus. Ang maong lakang sa lokal nga kagamhanan subay kinis na itong pagpamusil sud sa usa ka tunghaan dito sa Dakbayan sa Tacloban.
11: Kasikas Express Balita. Balita sa lokal.
3: Tulo ka mga Pilipinong arsobispo ang mudawat sa Palium gikan kang Pope Leo XIV atol sa seremonya sa St. Peter's Basilica sa Vatican karong adlaw. Sumapa sa Catholic Bishops Conference of the Philippines. Lakip sa mga mudawat sa Palium silang arsobispo Alberto Oy sa Sugbo, arsobispo Charlie Inzon sa Cotabato, at arsobispo David William Antonio sa Nueva Segovia. Matag tuig ang bagong itudlo ng mga Metropolitan Archbishop o tambong sa Vatican. Aron mudawat sa Palium, o siya kaputi nga panapton nga isulob sa baga isip simbolo. Dili sa abaga isulob, simbolo sa otoridad sa panaghiusa sa Santo Papa. Ang Palium hinimos puting balhibos karnero o isulob sa mga Metropolitan Archbishops panahon sa liturgy celebration.
11: Kasikas Express Balita.
13: Balitang nasyonal.
11: Balita sa nasyonal.
3: Gianunsyo ni Senador Erwin Tulfo nga magpahigayon ng komprehensibong review ang Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development sa Juvenile Justice and Welfare Act. Lakip ang mga kakulang sa mga pasilidad alang sa children in conflict with the law. Og ang mga suhestyon nga ipaubos ang edad sa criminal liability sa mga minor de edad. Matod ni Tulfo, utukas komite ang kahimtang sa mga bahay pag-asa facilities ang kahapsay sa mga intervention programs o giunsa pagpanubag ang mga ginikanan sa mga kaso nga nalambigit ang ilang mga anak. Dugang sa senador nga daghan na siya og nadawat reklamo gikan sa mga biktima nga nag-ingon nga wa sila'y mabuhat tungod sa kasamtangang juvenile justice law.
13: Kasikas Express Balita. Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
3: Samtang gipahibaw sa Department of Budget and Management kamihangyo ang Marcos Administration og kapin 7.2 trillion pesos pondo alang sa 2027 national budget sa pagbukas sa Kongreso karong Hulyo 24. Matod sa DBM, ang proposed budget mas dako kaysa 407 billion pesos o 6% kumpara sa 6.723 trillones ka budget sa 2026. Gipakita sa National Budget Memorandum Number 158, lisod ang fiscal space sa gobyerno tungod sa dagkong automatic appropriations sama sa national tax allotment sa mga LGUs o mga interes sa utang. Gilausab sa DBM nga magpadayon ang pagsaka sa debt service o interest payments nga gilauman muabot ngadto sa 950 bilyon pesos sa tuig 2026. Mas paspas-pas sa pag-uswag sa kita sa gobyerno. Sumapas memorandum. Hanglan ang tanang programa ang proyekto moagis tukmang review o approval sa mga oversight agencies aron mapunduhan sa 2027 budget.
13: Kasikas Express Balita. Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
3: Gisaway sa Department of National Defense ang tubag sa Chinese Embassy sa Department of Foreign Affairs kalabot sa 2016 Arbitral Award. Gagiingon nila nga nagpakita sa tinuod ng intensyon sa Chinese Communist Party sa ilang pakiglabot sa Pilipinas. Matod ni Defense Secretary Gilbert Teodoro, ang pamahayag sa Embahada Claro nagpakita sa insincerity o duplicity sa China. Sabi aging pamahayag sa Department of Foreign Affairs. Giingon ini nga ang 2016 arbitral ruling final and binding og kabahin na sa international nga balaod nga naghatag og klarong basihan sa maritime rights sa Pilipinas dito sa West Philippine Sea. Apan giingon sa Chinese Embassy nga ang maong ruling illegal, null and void ug usara ka political manipulation nga giandam kuno nga legal argument. Gisalikway sa China ang arbitral proceedings ng isang ads Pilipinas niya tuwing 2013. Nagpadayon nga nagdumili sa pag-ila sa desisyon sa tribunal. Ang issue sa West Philippine Sea, nagpadayon nga hinungdan sa tensyon tali sa Dokanason, ilabi na sa mga insidente tali sa Chinese vessels o Filipino fishermen sud sa Philippine Exclusive Economic Zone.
13: Kasikas Express Balita. Balita sa international. Balita sa international.
3: Gipasangin lang sa Iran ang Amerika nga nakalapas ilang kasabutan nga magpahunong sa gubat dito sa Middle East human sa sunod-sunod nga airstrikes ug panagbangi sa rehiyon. Matod sa Iran, ilang giatake mga target sa Amerika sa Gulf isip balos gingong pag-atake sa Amerika sa Iranian territory. Ang mga insidente mitubaw human giakusahan sa Amerika ang Iran sa pag-atake sa usa ka cargo ship diha sa Strait of Hormuz. Ang US Central Command miingon nga ang ilang strikes nag-target sa Iranian missile ug drone storage sites ug coastal radar position isip tubag sa gingong unwarranted aggression batok sa commercial shipping. Giingon sa Iran nga ang maong mga pagpangatake usa ka klarong paglapas sa ceasefire agreement samtang ang Revolutionary Guards may padayag nga ilang giigo ang mga US sites sa Gulf o nga nagpasidaan nga mudako pa ang ilang tubag kung magpadayon ang agresyon.
13: Balita sa international. Balita sa international.
3: Misaka na ngadto sa 1430 ka mga tawo ang nakalas sa duha ka kusog nga linog dito sa nasod Venezuela samtang gikaalarma usab ang minilyon pa ang posibleng white tarong nga supply sa sanitation ug uban pang panginahanglanon. Niabot na sa Caracas ang unang US aid flights samtang nagpadayon ng rescue operations ug pagpangita sa mga survivors human sa pagkahagsa sa mga infrastruktura nga giuyog sa duha ka dagkong linog atong Miyerkules. Suma sa United Nations, posibleng mosaka pang ihap sa mga nangamatay og kapin 50,000 ka mga tao ang namising. Si UNA Chief Tom Fletcher nagpasalamas na ganyang nasod tungod sa nag-abot-abot ng mga tabang bisan pas pagbatikos lokal ng mga opisyal sa ilang pagtubag sa krisis. Ang United Nations, pinaagi silang aid chief, miingon nga padayon pa ang assessments kahimtang o posible pang mudugang ang casualty count samtang nagpadayon ang mga rescue efforts.
13: Kasigas Express Balita.
3: Atong takna alas 7:20 na.
11: Time check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
14: XFM.
15: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
16: Marino, sorry sa kong atlido. Marino ko na sakit. Bayang muto ni ilang poob Santon Plus na wala siya. Normal na akong pangingi. Pili na masakit akong poob. Pasalamat ako na naayo sa Santon Plus.
17: Mabili-bili nga ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radio na yung nga yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
15: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
11: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
18: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
19: Oh, sakit kaya akong tiyan lula.
18: Nano man?
19: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kutu.
18: Mali na nga kape ang imong giinom.
19: Ha? Unsa man din kape ang dapat inon?
18: Premium D3 Coffee Mix.
11: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
20: Oh anak, mao kini mong yaya. Gwapa kay no. Kiss ni yaya anak.
21: Ah, dili ko maoy, dili ko maoy.
20: Ano di magkamukis ni yaya? So gwapa man kay na.
21: Dili ko maoy, maldita magina siya ma. Gahapon bitaw ni kiss si papa niya, iyang gilabaro.
20: Ayya!
22: Exciting!
11: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
23: Available sa mga butika.
24: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magkaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sista Pain.
25: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko gabalon o Sista Pain para dire-diretso ang trabaho kay dalira kaayo sakit ang akong mga joints o kalawasan.
24: Sista Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain.
25: Symptoms persist. Consult your doctor. Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi.

0: for Huawei Watch, Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abuelana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Fun. Celebrate. Win.
1: XFM.
2: Ora sa XFM Cebu Philippine Standard Time alas 7:27.
3: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na. Kasikas. Kauban si Attorney Ray Gialon. Kasikas Express. Balita.
4: XFM Business News.
2: Sa kasika sa Patigayon, airfare posibleng mubo sunod buwan tungod sa paghinay sa fuel surcharge. Si Katropang Crystal Joy Felarca sa report.
5: Posibleng makasinati og mas ubos na pamasahe ang mga pasahero sa Hulyo human nga gipaubos sa Civil Aeronautics Board ang fuel surcharge nga gikolekta sa mga airlines. Sa advisory, gipaubos sa CAB ang surcharge ngadto sa level 9 para sa Hulyo 1 hangtod 15, gikan sa level 12 sa ikaduhang bahin sa Hunyo. Kini na ang ikaduhang sunod nga pagkunod sa surcharge, human usab kini gipaubos gikan sa level 13 ngadto sa level 12. Ubos sa level 9 ang dugang bayronon sa domestic flights mosaka sa 287 pesos hangtod 839 pesos. Mas ubos kumpara sa miaging 389 pesos hangtod 1137 pesos. Sa international flights, ang surcharge mikunod usab ngadto sa 947 pesos hangtod 7044 pesos. Gikan sa 1284 pesos hangtod 9550 pesos. Suma sa report sa International Air Transport Association, mikunhod ang average global jet fuel price ngadto sa $119.17 kada baril, gikan sa $138.86 sa miaging semana. Gipasabot sa CAB nga ginaripaso ang fuel surcharge matag 15 kaadlaw base sa presyo sa jet fuel sa merkado. Ang pagkunhod sa surcharge gitan-aw nga epekto sa paghinay sa presyo sa lana sa kalibutan ug sa mas maayong kondisyon sa Middle East. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-uno ng immune system, malikayan ang ubo, hilanat labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
3: Kasikas Express Balita.
4: XFM Health News.
2: Publiko giabisuhan bahin sa dengue karong ting-uwan. Sugin lang tanini ni katropang Ana May Perez.
6: Karong ting-uwan, nag-awhag ang mga health authority sa paglikay sa dengue human sa pagsaka sa risgo sa pagdaghan sa lamok na nagdala sa sakit. Sumala sa Department of Health, mas musaka ang kaso sa dengue panahon sa ting-uwan tungod sa tubig nga magpabilin sa baso, lata, ligid ug uban pang sudlanan nga maoy punan sa Aedes aegypti nga lamok. Giingon sa mga eksperto nga ang dengue mahimong malikayan pinaagi sa sige nga paglimpyo sa palibot ug pagwagtang sa stagnant water ilabi na sa mga balay ug komunidad. Gipasidanan ang publiko sa pag-obserbar sa mga sintomas sama sa taas na hilanat, sakit sa ulo ug likod sa mata, panakit sa lawas ug kabukugan, pagsuka ug pagkaluya ug panit nga naay rashes. Giawhag ang mga pasyente nga magpa-check dayon sa health center kung makasinati ug hilanat sulod sa duha hangtod pito ka adlaw kay ang sayo nga pag-atiman makalikay sa komplikasyon. Mga katropa, paliguna ang lawas uban ang Santhone Vitamin C nga produkto sa Yes to Health. Sugdi imong adlaw nga ligon ug batasan na pag-inom sa Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Ana May Perez, XFM News.
3: Kasikas Express Balita.
4: XFM Trending Karon.
3: Trending Karon.
2: Vice Presidente Sara Duterte Unbothered Queen. Kaya nasigpatang nag-video kaya na si katropang Philip Sirujano.

0: si Storia Nini.
1: Gitawagaan bothered queen si Vice President Sara Duterte human kini spotted nga nag-video kay kauban ang pipila sa iyang suod nga mga higala. Ang mong eksena nahitabo samtang nagkaduol na ang gitakdang impeachment trial nga gilauman sugdan sa sunod buwan sa miaging mga pamahayag. Kanunay nga gipakita sa Vice Presidente nga dili siya apektado sa mga akusasyon o sa gingong political prosecution batok sa ilang pamilya. Sumala siyang ingsoon nga si Representative Paulo Duterte sa miaging simana usaba at sa graduation sa Cebu Technological University Tabugon sa lungsod sa Tabugon din sa Sugbo. Mingon ang Vice Presidente nga daw dawaton na niya ang posibilidad nga tangtangon siya sa pwesto sa iyaha sa kanhi katandem nga si President Ferdinand Marcos Jr. Bisan pa sa nagkakusog nga tensyon sa politika, nagpalayon ang Vice Presidente sa iyahang mga public appearances o personal engagement. Para sa itong mga katropa nga mga kalalakinan, kinsa na problema na sila na wastong kalipay. Karon mga katropa, di na ka na nga ikabalaka. Gamitin kay ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Mapalit na kini sa inyong mga suking butika. Kaysa Turbo, wagas ang lakas. Alang sa kayo sa Pilipino para sa Pilipinas, kini niya certified Turbo user, katropang Philip Serohano, XFM News.
2: Kasikas Express Balita. XFM Archives.
0: Koy-koyon ta ang kasaysayan. Pinaaging katropang dakoy-koy.
3: Dato Junio 29,626, miabot sa Manila si Don Juan Nino de Tabora aron mahimong gobernador general sa Pilipinas o presidente sa Royal Audiencia. Gisagubang niya ang mga nagkadaiyang hulga, kakuwang sa pundo sa gobyerno o tensyon suits kolonya gikan sa Acapulco, Mexico. Milarga siya niya dong Marso 25, 1626 sakay sa Galion El Almirante nga nakaagi o kusog ng mga bagyo o sunog na hapit makapabuto sa barko. Nagduo ang mga tripulante nga naluwas siya pinagi sa panalipod sa itom nga istatua sa Birheng Maria nga iyang gidaladala gikan sa Mexico. Pag-abot sa Manila, ipahigayon ni Tabora ang dakong prosesyon alang sa mong imahin o unang gibutang kini dito sa San Ignacio Church sa Intramuros. Ang maong istatua mao ang Nuestra Señora de la Paz Buen Viaje o Birheng sa Antipolo nga usagi hapon sa labing gitahod nga imahin sa Katolikong pagtuo sa Pilipinas. Atol siyang pagduma gikan 1626 hangtod 1632 gipaligo ni Tabora ang depensa batok sa Dutch East India Company. Nagpadala og supply og armas ngadto sa Formosa, Taiwan niadtong 1627 ug nagpaligo sab sa relasyon sa Japan og Siam Thailand aron magpadayon ang patigayon. Ang Hunyo 29,626 na nahimong mahinungdanong adlaw sa kasaysayan tungod kay nagdala kini sa Pilipinas og sa kaligong leader og sa Birhen sa Antipolo na nagpabiling simbolo sa pagtuo o paglaom sa mga Pilipino hangtod karon. Sa adong mga katropa, paliguna ang iyong lawas. Tumarget mo kadadlaw o santon vitamin C, ang alkaline base nga vitamin C para dilitadali mapukan sa mga sakit-sakit. Alang sa naghayusang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Da Koy Koy, XFM News.
2: Kasikas Express Balita.
4: Balitang Sports. Balita sa Sports.
0: Sa kasika sa paugnat sa kusog, line up sa Alas Pilipinas Men's and Women's Bass Volleyball Team alang sa 20th Asian Games. Gianunsyo na ang atong sports update. Dalit ka na to sa Windsor. July 18 ang Windsor Color Run alas 3 kadlaon dito sa City de Marie. 6K, 12K o 16K ang daganini. Honda Click Motorcycle, iPhones, MacBook, tablets, wireless headsets, Huawei Watch, JBL speakers, ug uban pa nga mga prizes nga paabot kaninyo. Wednesday ug Saturday, maoy registration sa Abellana Sports Complex. Baka i-message ang Windsor na sa Facebook o sood sa windsor.ph. Ayaw kalimot, Windsor, Coloran! Sa atong balita sa sports, sa atong kwaon, si katropang Gyro Biking.
5: Gibalik sa Philippine Olympic Committee ang daghang veteranong miyembro sa Alas Pilipinas Women's Volleyball Team alang sa 20th Asian Games na paghimoon sa Aichi, Nagoya, Japan gikan September 19 hantod Oktubre 4. Manguna sa women's squad sila si Gia De Guzman, Justin Hazareno, Jen Yerva, Bella Belen, Aya Laure, Angel Aquino, Fifi Sharma, Vani Gandler, Alia Malaluan ug uban pa. Gitudlo usab isip head coach ang Japanese mentor nga si Taka Minowa bana sa kanhi national team star nga si Jaja Santiago. Lakip usab sa women's pool sila si Alisa Solomon, Thea Gagate, Ninya Itang, Pangs Panaga, Erika Santos, Gail Cayuna, Ara Panieke ug Shaira Hardio. Bisan pa sa ankle injury, naapil gyapon sa player pool si Shaina Nitura nga gilauman pahuway sulod sa tulo ka bulan. Samtang magpadayon isip head coach sa men's team ang Italian coach nga si Angelona Frigoni, lakip sa gilaumang mapasukad sa alang sa men's squad sila si Brian Bagunas, Mark Espejo ug Jude Garcia. Ang POC maoy responsable sa pagdumala sa National Volleyball Program uman masuspenso sa FIVB ang Philippine National Volleyball Federation. Alang sa natural nga suporta sa immune system ug kinatibuk-ang kahimsog sa lawas, kanunaya ang pagtumar sa Santon Plus Go. Alang sa nakiusang Pilipino, para sa Pilipinas, kinahin niyong katropang Gyro by King X FM News.
2: Kasikas Express Balita.
0: Atong takna alas 7:38 na.
2: Portion is brought by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya. Kasikas Traffic Report.
6: Isang araw nagmamaneho sa...
0: Atong i-check ang kasikas sa gawas. Unsay sitwasyon karon sa kinatibuk ang Metro Cebu area. Dagan sa trapiko, Lunes ra ba mga katropa, ting traffic. On board sa patrol, katropang Eric Amaro.
2: Live report. Live report.
0: Morning, katropang Eric.
7: Good morning, katropang katropa. Good morning sa ito mga katropa nga suki na kayo sa XFM 18.3. Nataroon din sa Major Baxilom Avenue. Katropang katropa, mga kinsunan po. Diin ato nang ibasan karon no ang mga nagunang kadlanan sa sugod sa Subo atong gisulta sa mga medyo traffic kadto pagkadto ni mga iguman ato pong gikumusta rin no ato gyung gi-check ang ato ga based on the location sa Subo City Transportation Office para usab ka sa taon dun ba yung mga panagbangga karon sa asa mga bitaw sa ato Subo nga public kaya sa ato usab ka mga motorista kadto pagkadto ni mga katropa po no kaya arita sa bus kwan pa ni kini pong dagan sa trapiko kanang mga orasa diri sa Dakbayan sa Subo gikan dali south going north ta kadto pag attorney ray mga kidaan diin Pardo area no badan sa Dinas and Bagalso Avenue moderate traffic kadto mga tre mga kinglan sa botan ni mga kadlanan nga layo pa sa intersection igabot po sa intersection mo na mo kwarta gyud ha mahitay sa gyud ang dagan sa mga sakyan kadto mga tre mga kinglan po kaya kwan man kana bag sa ato sa mga kaigalaan po no nga mga drivers mag kwan po sila kadto mga dre mag hinay-hinay man sa ni no nya sa ato ka mga kinipog katropa nga kinipog pubyahe mo tanlas po gikan diri sa may Eva Calzo arita diri sa may Osmeña Boulevard no so far Osmeña Boulevard hapsay naman ang dagang sa traffic po diri sa Pangulas Capitol is car area do na higayon kid nga sa butag kwan po da ay gayon nga magkasabay ning bagambulog sa mga sakyanan ya stop signal pag diri sa may Corondo Crossing Iscario manim pagkamug na gatas nga kutay sa mga sakyanan sa Iscario Street katro pag katro magkakahigalaan no ya diri sa General Maxlum Avenue dani nat asa kutay sa mga sakyanan ani apan dihan ni go na pod katro pag adto ni magkahigalaan o ning flowing na pod agad-agad sa trapiko Cebu South Coastal Road North and South Lane matutpastog CCTO nga upside ra katro pag adto especially going south mingaw ra bangyo basta kinipog buntag sa iobod ang northbound lane supposedly hot man ta kini apan tungod sa counterflow lane no gikan sa Bisil pwede naman ka magka kining tadlas pengon sa diris may kining opposite lane niya pa sulod nga tunosab sa kinipog tunnel na going north area kato mga dere mga kahigalaan po gisayang gini para sa mga di maghuhot sabot ha nagang mubiyahe krog basta Lunes sa puntag no ikan sa tag sa kaprobinsya bahin sa magandang bahin sa probinsya Subo paingon sa amin ang bahin sa probinsya Subo kato mga dere mga kahigalaan ha nyari na sa mga paragabangga ng tala po sa itong CCTO liog na tapakita niya kato mga dere sa ning CCTV monitoring kun sa CCTO so far no sa pag-check out nato sa Cebu City Transportation Office ang kwan po nila ini bag natala katro pang atay mga kahigalaan ang latest nila mga kwan na ni kaya kini pong alas 5:55 kaginang buntag road crash diri ni may Maxilom corner Benedicto Street taxi versus motorsiklo nya kaganinas ang kwan ni sunod ani kadlaw na katro pang atay ni Rhea there is my Cebu South Coastal Road tunnel southbound lane motorsiklo self accident train no ni katro pang atay ni Rhea mga kahigalaan po da nya aside ani wala na ini sunod no kini lang gibantayan ron sa atong kini mga CCTO personnel kining mga mga asakyanan na makamugda usab og traffic sa mga dagko ng mga sakyanan kato mga antren magakahigalaan na niya kining counter flow lane there is may SRP maray hugot sa bilang gibantayan na kato mga antren mga kahigalaan o kining mga kining pong no left turn area sa punta karong mga during rush hour there is may talamban Manila talamban area kato mga antren mga kahigsuunan no? So far mali itong latest na dagan usab sa at traffic ko dris goes combined basta to ka pag padaspadas karo no sa gusto ga motorcycle patrol ka man pre mga kagalaan po da yeah sa to mga tropa para firming condition firming update like sika pangapi po mga kilala sa to plus complex nga ginamas yes got incorporated yeah defensive driving kapi mga kagalaan makapa kini baga lurat sung mata diha mga higala at the same time di pa mo maratol-ratol kung dunay panahon sa emergency brake o gubang mga kwan diha kini baga kining kalit-kalit nga sa gubangon niya da, sa karsada mga higala. Alex, sa Diyosang Pilipino, para sa Pilipinas, iyong katropa. Sa dagat, salamat kapatag-butag sa iyo, katropang Eric Amaro, XFM News.
2: Live report.
0: Salamat katropang Eric Amaro sa iyong report.
2: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Sa kasika sa showbiz, Kim Chu gibash ang netizens tungod sa gingong insultong joke sa Itbulaga host. Si katrobang DJ Reyna Chinita sa balita.
8: Exciting show with Chica, siya at Dabanias, mga katropa. Happy Monday! Good morning, Kabisayan. Good morning, Cebuanan. Good morning, mga katropa. Giuwan og kontrobersya si Kim Chu, human sa yung joke nga gilink sa Itbulaga host nga si Ryza Madison sa usaka episode sa It's Showtime. Sa lights, camera, at song segment sa ABS-CBN Noontime Show niya itong Hunyo 20. Nag-acting si Kim Chu, kauban nila Brent Manalo o Jules Jugueta sa eksena samtang nag-istorya sila kalit nga misulod si Jugueta nga nakabistida isip lotus feet gikan sa horror film na feng shui nga nagbarog sa iyang likod. May syagit si Chu og miingon sa katawanan nga tono nga murag si Ryza May ang dagway ni ini. May tubag si Jugueta pinagi sa pag-uyon sa joke og misayo pa sa cha-cha double cards nga signature moves ni Dizon. Apan human, gipost ni Chu ang clip sa iyang Facebook. Daghang netizens ang nireklamo og nangayo og sensitivity og apology. Nagingon nga dili angay ang maong joke og sa pagkakaroon wala pa'y pamahayag si Chu og si Dizon mahitungod sa issue. Yes, ketropa, mao ka na nga to ang showbiz chika sa adlong Lunes. O gayo kalimot sa pag-inom sa Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement ng 100% natural, safe, and effective, mga katropa. Alang sa rekeusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita para sa Showbiz Balita sa XFM News.
2: Kasikas Express Balita. Mga balitang makapahimot, makagaan sa buot, balitang pinasahi, katuhoan dili, apan tinuod, balitang ekspesyal.
0: Babae nga 133 kabeses nag-doorbell sa balay ni BTS star Jungkook. Idakop si katropang Ray Box sa detalye.
3: Gisintindihan ug usa ka tuig nga pagkapriso sa korte sa South Korea kining usa ka Brazilian nga babae human mapamatud-ang nang stock og misud sa pribadong property sa BTS member nga si Jungkook. Base sa mga report mga katropa na pamatud-an nga nakalapas ang babae sa anti-stalking law sa nasud ug sa kasong trespassing. Nasutang ani adtong babae sa balay sa K-pop idol sa Seoul niadtong Disyembre sa miaging tuig. Human ini mikabat sa 21 kay gayon ang iyang pagbalik-balik sa mga property hangtod sa Disyembre 28. Nagdorbelo sab kini sa balay ni Jungkook og 133 ka bisis og nakasulod sa property niya tong Disyembre 14 human mabiling abli ang kilid sa ganghaan sa usa ka food delivery worker. Bisan og gidakop na kini, gipagawas og gipahimangnuan nga dili mo paduol sabay sa K-pop star. Padayon gihapon kuno ang iyang pagstock sa misunod nga mga semana hangtod nga gipriso. Basig idol yung kini niya. Anyways, sa atong mga katropang kalalakinan, para kondisyon gyud ka pirmi ibabaw sa kama pag turbo mga higala labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan o nya manguhit pagin si Mrs. Magabi. Turbo, safe ni mga katropa tungod kay aprobado sa FDA nga adunay maka og klavuhas ka gama sa Yes to Health. 30 minutos sa dili pa inyong labing-labing pag turbo na kaysa turbo wagas ang lakas. Alang sa nagkayusag Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, katropang Raybox, alang sa balitang ekspesyal.
2: Sikas Express Balita. Pulong sa kaluwasan.
9: Pulong sa kaluwasan. Sa kaluwasan.
0: Hinuklugan ta ang pulong sa kaluwasan. Uban ni Pastor Attorney Paul Gino Lopez.
10: Alang sa pulong sa kaluwasan. Ang tipik sa kasulatan sumala sa Galacia 2:21 nagingon. Wala nako isalikway ang grasya sa Diyos. Kay kun ang pagkamatarong pinaagi pa sa balaod, si Kristo namatay lamang nga kawang. Higala na sayod ka ba nga ang atong pagkamatarong atubangan sa Diyos adunay kalabutan sa mga maayong butang nga atong masinati matag-adlaw sa atong kinabuhi. Daghang mga Kristiyano nga daw adunay gihuptan nga listahan sa ilang mga pagabuhaton aron makabot ang pagkamatarong, kung ilang isipon nga nakatuman sila sa ilang gimbuhaton, ilang isipon usab nga sila matarong. Apan kung mapakya sila, isipon nila nga ang ilang kaugalingon dili gayud matarong atubangan sa Diyos. Apan kinisayop nga pagsabot sa pagkamatarong sa perspektibo sa Diyos. Giingon sa kasulatan nga tungod ganato, si Kristo nga wala makasinati og sala, gihimo niya nga sala. Aron diha kang Kristo, mahimo kitang pagkamatarong sa Diyos. Higala ang atong pagkamatarong at tubangan sa Diyos, wala nakabasi sa atong binuhatan. Kay kung mahimo pa nato nga luwason ang atong mga kaugalingon, di na unta kinahanglan pa nga muanhi si Kristo aron mamatay ka nato. Ang atong pagkamatarong at tubangan sa Diyos nakabasi sa gibuhat ni Kristo Jesus sa krus. Siya nahimong sala alang kanato aron nga pinaagi sa iyang pag-angkon sa atong mga sala. Ato usab nga maangkon ang iyang pagkamatarong. Karon dayon dawata kining maunggasa sa pagkamatarong ug imong masinati ang mga maayong butang sa imong kinabuhi. Gumikan kay kung ikaw matarong at tubangan sa Diyos, wala na ibabag sa pagpanalangin sa Diyos sa imong kinabuhi.
2: Kasikas Express Balita.
0: Ang pulong sa kaluwasan.
10: Ang higpit sa kasulatan sumala sa Roma 8:31 nag-ingon. Karon kung sa may atong kasulatan.
0: Ang pulong sa kaluwasan mo higpit nga nagtakop ning atong tulumanon.
2: Kasikas kauban si Attorney Ray Gallon.
0: Maing pagpaminaw nilang Andres Acaso Jr. Dias Dumaguete City. Arvin Habas ubang dako Mandawan City. Florencio Varona. Jocelyn Destresa. Lloyd Ivan Arujado Dias Ubgatresa. Barangay Kiyot sa Arujado Family. Good morning sa ato nga mga viewers dia sa YouTube. Salamat kayo kaninyong tanan. Timelda Yalon, mayog pagpaminaw diha sa California. This Veterans Memorial Hospital. Ato suod kayong igagaw mga katropa sa Salamat kayo sa nantiga. Maayong gabi ninyo diha. Kung si Idol Luloy, Ikas Naga, sipa kayo ni. Sa kagwapo, mga kitropa. Salamat kayo kaninyong tanan diha. Claire Iris Denura.

0: Inyong nanugog ang Kasikas. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Yes, to help!
0: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayon sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka nervous ug matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma ug uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM, kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutol ng health sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higo niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka ng kakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong kinbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
3: The Secret of Health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa ng mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog o epektibo.
6: Santon Plus Gold.
7: Ako, usa ka padre ni pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
8: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian.
9: Santon Plus Gold.
8: Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian.
9: Santon Plus Gold.
10: Santon Plus Gold.
11: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
3: Secret of Health.
2: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
3: Visionix, daghan na ang natubangan.
12: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat at

0: itong pagutong nako. No to nga, yung tumar ko o Vision X Plus Capsule, mag 3 weeks ko aling nagtumar o naulian yun ko. Karon, klaro na ko, pareha sa una. Salamat o nako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Vision X, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya ug magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
3: The secret of health.
2: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
3: The secret of health.
2: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome.

0: mo 100% caffeine free para sa epektibong kombinasyon. Minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James. Nagana kayo ko na tiluan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa rin yung mga kape akong ganahan na nauyunan yun ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang thumb